ise fun wa oluwa ani ki ise fun wa bi ko se oruko re ni a fi ogo fun nitori aanu re ati nitori otito re nitori kini awon keferi yo se wi pe nibo ni olorun won wa nisisiyi sugbon olorun wa nbe ni orun o se enkon ti wu ohun to wu ti se ona labo wa laye labo wa laye tori o nikan ni olotito o nikan lo duro lori otito ki ni o wu olorun ti olorun se oni emi mo ero mi si ero alaafia ni alaafia mi ni emi o fi fun yi ki se bi aye tin fi fun mi olotito ni olorun ati olododo enikeni to ba gbekele ki yi ori ijakule ni gbogbo ona re eka aro eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo ojumo to mo wa ojumo ayo ni ati gbapa gba se gbe agbese o se gbe ara n to wu olorun to se fun wa ni ohun to wu eniyan ni bi ka fori sanpon ohun to wu eniyan ni bi ka lo kamade ohun to wu eniyan na ni bi ki ateba kamaro beje iru eniyan ni ye sugbe iru olorun ohun to se to wu ni oke ona ni pe o mu eni eyin ko mu lo si waju eni ti e ti gbagbe ko mu ja gbangba eni taye ti ro pe o le je nkan kan ko gbe sori esin kawo eyin o si mo si ka bi ese fun olorun o ri bi eniyan ti ro oluwa ese nitori ti aanu eyin duro lai lai ori yin logo leto bond fm 2.9 le ti ngbe wa yo do gbagba okan si tori lara n to wu olorun to se fun wa o na ni eto yi pe ko ma lo lori afefe ohun to wu olorun ni olorun o mo pada o ilese bond fm 2.9 ko ni jawale o gbogbo awon osise wa patapata iwaju waju la ma lo tori pe asiwaju ni wa a ni deru eyin sunday eyan tun de loruko mi sunday ebe lawo eyan pe mi kori kori pede pede dogba no eti edu abole baba to be mi lomo yo gbe tori olorun lati leyin wa awon moju ero wa ti duro le fi nbo wa kete kete won ki fi se sere eji ni abayo nle eji ni adesina alaji oluyege funke adisa olumaiti gbogbo wa duro tan ni yo mo da ni ko ni ye ele e ka aro eyin woli e ka aro eyin pastor e ka aro eyin afa e ka aro gbogbo ayin bond fm 2.9 eyin logo nte suwaju

0: kojumo gogo lolufe koko nu ile 500 FM ajire bi ode odun bi o ori na ni ojo Sunday ojo simi ojo ketala osu kesan odun 2026 titun si ojo kini rabi tani 1448 AH adua wa yo gba o karamo ni tase lori wahala aliye wa ko si ni kan ile na ni agandi ta si wori koko nu wero yin fun ti aro yi gege bi ise wa oni bi giba wulogi enike bi to ke la kokko gbe o omi la si kokko te ko to di pe ateyan rin oga gba patapata fun le se ridu Nigeria Federal Radio Corporation of Nigeria jakijado ile wa Dr. Muhammad Bulama Nankwana o Nangode Malam lai gbagbe oga gba fun le se ridu Nigeria fun ti Eko ito je pe radio
1: 1 103.5 FM
0: Metro FM
1: 97.5 FM
0: Bond FM
1: 92.9
0: mo ba birin Adenike Wurola Adegoke akawe kadirun akinyo en to wa je gi wa ile ise wa yi arakunrin Gbenga Fatile executive producer ni Yoruba
1: be olotu agba nu olotu agba
0: koko nu weroyin akin lokolopo ati gbogbo awo je wewe to je pa wa nbi ba na akin o adura wa yo gba marufdin olu ege na loruko temi je fun ki adisa a jo se papo ni sino olubodun magaji iwe iroyin to ko sabi ya taje o jagba ti o jagba mo lowo a jo se papo ya meto lati fato gun la si se papo ni o engineer Bayonle, engineer additional, engineer Paul, Wale Omegun, ati ami gada ba wale abajade bi won ba si gate o le wole se so anyin la. Asiko olowo an ko papo na ni. Eni keji bi oya jule.
1: Ako ojumo ati ko ojumo re to mo wa laaro tun ni. Adupe fo Olorun oba Alawurabi to tu ka wa yara won to ma wa lori epe loni. Adupe adupe pe okun anu meji ta ma follow don ju ka ma dupe lo won si ni tope wa ba se npo si owo na ni ore tolorun yo ma se fun wa to ma po si e ma je kokoko ko lenu wa bo ti lehun o mo bo ti lehun condition ta ba wa e ma gbagbe pe ope ohun lo ye fun Alawurabi akoko awon olotu agba ti koko nu ero yin ti ati giwa ile ise Bond FM to fi ko gbo awon to papata apa ladura bi pe olorun oba tin da bubu eda ku da bubu gbogbo wa Olorun ba tin pe aranse se da ti gbogbo se to ka ko pe aranse lolokun ijokan po pin fun gbogbo wa Oluyege
0: we see you ati
1: o na bu e ka fa
0: ati saja so patata ni rojo Sunday aye gba wa gbogbo awon olufe ati gbogbo awon la sere sere Nigeria to pe adua na la gbekele ati iwure oya bismillah
1: Allah Allah la ilaha illa huwa la ta'uzu wa not wala no mulahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma zal ladhi yasfa'u inta wa illa bi ismi ya lam ma baina aidihi wa ma khalfahu wa la yu'itu na bi shay'in min ilmi illa bi ma sha wa sha'a kursi yusamawati wa al-ardi wa la yahutu ifsumo wa wala lilazi abu to pe kolon ko se fun ah se bismillahir rahmanir rahim iza ja nasrullahi wal fati wa ra itan nasa yadi khuluna fi dinillahi afwajan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba gbogbo e ka fowa adura ka fi boju ka fi
0: ara wa mu wole ya

0: koko nu wa ni se bo de fe na lo je o nte si waju o ngbona feli feli yo si ma tun lara ki tabili wa Sunday Tribune wa o atayin na wa pele ope the nation no gbeyin lagba gbebile gbo lodo eni keji mi
1: Sunday Post no wa dem bi back on about ibo ko darin o ohun pelu eni ko na lojo wa iyen Sunday Vanguard
0: albarika yo wo tabi won ni digi balugi toke na la kokko gbe akede to nre lo ko ron ba ke nje je pele set ru bole wa re je are je ko dimo won ni ke ku lo gbo ko soft ko kaado gbo ko ro fun be embassy mo fin ko gboro du o won ni ta ba ni ka wo ofin le wa Nigeria akede di logbon bracket 1 tro won ti tudu odun 2020 won ni an gboro tari orupan to fe dije fun ko kan tabi je gboro tari e sita koto di ogoto ojo ta mo 60 days oruko wa ni SSL Abubakar Tiku ati Amechichibu ke rotimi ni o dije fun ipo are nu ebe selu ADC o Bola Ahmed Tinubu ati gbake won Kasim Setima won o dije fun ipo are nu ebe selu si ogbo efori o ka lo sodo Peter Gregory Obi ati Musa Muhammad Rabi Kwakaso to na lo fun ipo ke igbake je are amejeji won dije nu ẹgbẹ oselu NDC ka wa lo si ipinle Oyo Makinde Oluseyi Abiodun ateni keji won Musa Lawa Daura nu ẹgbẹ oselu APM Allied People's Movement e ma mu ajako sodo I gege ta ba tin ka koko nu ile Nigeria Donald Duck abi gbe ni ka te pe Duck yo da fo e ati Rabiu Kabiru ni o lo fun ipo nu ẹgbẹ oselu

0: alakoso fun Southwest Zona Youth Forum iyan ti ogbo ogoselu All Progressive Council Adesuyi Daramola ohun na lo ko awon odo ipapo lati le ba won soro atawon se ko won ti dibo yan won atawon se pe awon akeko ni won ton ko nipa eto oselu ni won ko papo ni ka gbogbo eka ipinle mefa to wa ni ekun ohun lati ba won soro pe se rawo odo won na wa ni ogo ola orilede sugbon lati si ro pe ko gbogbo si ni sise papa je pe ite ipale mo fun eto ipolongo o te ti wa bere bayi e je ka wa na wo ba ti se nse atileyin fun awon kan e je ka wo ona wo gan gege ka wa ba se wa gege bi odo lati bashe orilede yi lona tun ni ona to da ti ko wa na yo wa laarin awon to ye pe won ma yan sipo gege bi alakoso abolori ta ma wa dari isakoso orilede yi o ni yan se pataki o se koko ka ko ma ba te won ti tele won leyin nitori pe opolopo la nilo fun eso oro aje fun eto eto abo fun ti eko a nilo eyan odo nibe tori pe eyan odo opolopo eko ohun na le ni de yi ara ogbo odo be se n kuro ni pade e gbiyanju awon odo to ku e ri won e ba won soro ki won na ki won loye wi pe o se pataki ka wo odo ka won na kura wa daada sinu isakoso orilede ka kan ma je episode eni re bi bayi ka ma tele won inu re royin Sunday Punch iyen lori re ala aro tun
1: o kon nu ile sa bond of na ro je pe o n te si waju wa ka wa pe olorun ba o dowo re o eko gbodo baje o enu to je ni be po pupo Eko God, amuni lu Eko, labe oba lu Eko, baru ababa tu dia kelu lu Eko, baba fuwa. Assalamualaikum.
0: Abisyo.
1: Amu Eko God, so.
0: MashaAllah.
1: Awe nuto jeni beko kupo. Eko God, baje. Lato filo le lobo selo wani kule kwaro misale gbele gbe. Wani gbe bada, bi akuma ni. Ibi taba gbe toje po ba yeni. Eko yewa lopo lopo. Abe koni.
0: Ben.
1: Adwa wa yoba. Wani lo kupo. Eko gbodo je o lato fi role lo bo se lo wa ni ipile iparo mi sale gbele won ni gbe badan bi akuma rin ibi ta ba gbe to je po ba ni eko ye wa lopo lopo abi e ko ni adura wa yo gba ni royin irin ajo to won ti igbefe n ta mo si fe love ati isokan won lo gbode kan loni ode adajo mo ta se asoro mo ye ni erekusu eko ta mo si Lagos Island won si sin aye odun marun ni ogbon fun ti Oloye Adesoji Adeniji Ajayi Bembe Owa ni koro ti ile Eko gbogbo na ni won ni gbogbo omo bibi ilu Eko patapata atomo okunrin atomo obirin o si bi oni bo ni ase pin o ti ranse kini ko rire ti Oloye Ajayi Bembe fa ayeye odun 25 lori ape baba laran ko da wa okunrin won na na o gbe yo Oloye Ajayi Bembe o je ko di ma bi pe irin ajo to ro to lofe nife de ti so kan yi fun gbogbo awon olugbe na je pe o wa fo mi se n bo la won odun 25 lori apere baba won Oloye Ajayi Bembe to tesi wa pe opolopo awon ile to je pe awon sabe wo si odo won won la won ma lae lobi ti o ni baba ti o ni iya won ni egbele muku ebun o nbe fun awon omode to lupa na ni asuwaju wa leyin wo la baba koko dupe o fe mi mori ran si olorun oba to je pe o se awon to tun je ki anu wa lori awon won na dupe lugu awon olugbe ipile afata lori ife ati anu ati isokan to pe Oloye Ajayi Bembe se apeju odun 25 lori apere ba pe rin ajo to pe ah ko se san ko dino wi pe nto ran mo ti wa akita nta yasan wi pe asa ati se le Yoruba wi pe amu kokodo won dupe pe opolopo le siwaju lo je po ti de agbegbe se pe ran ko ti ran sa ko so re lori nto ran mo ti ife ati alaafia ni Lagos Island won na gbodo gbagbe lori awon awon gbodo gbagbe ban awon gbodo gbagbe baba to pe fun ani imoran obari luwan ake olu olowo eko baba fu oba ti gbe eko fu ati leyin won ati bi won se pin si akesi bi pe inu awon dun lopolopo won wa dupe lowo olorun won dupe lowo olugbe Lagos Island ni ipinle eko ati gbugbu awon to pe won sati leyin fa won bi pe inu awon dun wi pe ni sakoso ijoba won ikunku eyen ke bi eyen omo eyan fun bi eyan awon abonun jawe ati were nigba to je pe awon agan to wa laposo okowo ni Lagos Island bi pe ohun pele ke si ni egbele mu ku sajepo tarifa awon to je bi pe inu awon dun wi pe ni sakoso ijoba won ikun ke bi eku eyen ke bi e omo eyan fun bi eyan awon abonun jawe ati were nigba to awon agan to wa laposo okowo ni Lagos Island bi pe ohun pele ni egbele mu ku sajepo tarifa awon to je pe won ni se lowo eja ma se dada ko gbo debe o n te si wa bi
0: bani ko lu rero ile se bond fm lo n te si wa ju ninu wero yi Sunday Vanguard bakuro lo wa nu wero yi punch jade laaro toni bi ti won ti ni pe ile ise ologun orilede yi Nigerian Army won ti bere bayi nipa sise ise iwadi lori esun ile kan fi kan ikan na

ṣagidi ninu ile eje ka lo mo pe gbogbo iyan ni le ma ṣakoba fun agbo ara titi aye ni opo omokunrin lo ma ni le ro ngba wipe nkan to so ni lati ma ru fe wa bayi ti awon ba dagba be la awon omode birin ma n bere ati lopo lojo iwaju tori iwa buruku ti baba won ba wu si iya won lomode opo omode birin ni ru fe wa bayi ma n ṣakoba fun ni ojo iwaju won atokunrin atobirin eje ka gba lafia laaye laarin ara wa eje ka dekun dideye si ara wa lona eto yo se se fun wa o amoyan re lati le se bob

0: dira ara yin papa nipa ti igboro da inu bero in Sunday Punch o wa nbe laaro
1: o ko nu le se bon efe na re pe o te si waju won ni tokotaye moja o tako e moja tori olura lowo
0: olura lowo leje
1: ura wa o olura lowo
0: lowo leje
1: mo kasko o le de katru we laaro ti tere o pe fofofo nu won ni tokoti atololufe mama ja laarin ara yo e mo yanju e ni tubin pe to ba ti le binu ju ah bi pe o lewo ba si fogo odun to ba fi ko ojo ojo kan je pe yo danu la fi o re lo si iriti o ki lo sele ni adu ekiti ni agbe kan ton pe ni damore sele yi sele ile ise agolopa to je pe wa ni dekiti won si tin se to won ni arakunrin kan ni ati yawo re keni won ni ja ni la lo so ja ni la le yawo to kole fun pe ah ki lo se mi ko ye ko ri be gbara bere se koro lo sodo baba ore baba ore ni yo yo ba lo so fun baba lo se para kun na pe ko wa won si yan joro na ni tubinu bi a ni asi esiki to o ti fi ada si abe esiki o ni seju baba to yan joro se fa ada yo ni aha e fun ni leni abedi o si sa o sapa o wa ri pe je dale o ri pe o ti re faye bo si sa lo sugbe le se agbolopa ni adu ekiti won ni a e fu ki gbe lawo e gbe bi pe awon pada mu ni o e se suru ti yawo eye maja eyan je tu binu bi ori be ko logo ori fifo o wa arakunrin bayi ni wo igbadegba igbele ko to jade lojojumo erin na kala ro yi
0: inu we ro yi Sunday Vanguard ati Sunday Punch to wa ni waju mi la ro yi na ni mo tun role lo ipinle ogun ni bi ti gomina ipinle ogun ogbeni dapo abiodun ti so la ro tun ni ah ipinle ogun ti setan won ti wa nle digbe lati ri de papako ofurufu awon iyen gateway eh to wa ni ipinle ohun yo se ise to po fun awon ti won ko lo si eton lo church lorilede Saudi Arabia won ni yen ni kokko tu won se gugu na ekun ila orilede yi gugu awon ton bo lati Oyo Osun Ondo papa na lo won ma ri daju pe won se amulo papa ofurufu na awon ti wa ni digbi gugu eto lo won ti wa lo won ti fi sile lati ri daju pe papa ofurufu na o sise bo ti so ati bo ti ye won so ele lati ko ti won iko awon ajo to ri se eto aj lorilede yi yen National Health Commission of NACA ti won gba won lalejo nibi ti en to je arakoso ise yen omoba anofi o elegusi so wa ni office e ba gomina sire ti gomina so fun won wi pe se da won eto te lo ale fun awon ajo aj won ni orile ni ipile ogun pero papa ofurufu wa awon ti se togbe to ti wa nle je pe awon te nko awon to nbo lati ipinle Oyo Osun ni o Ondo ni Ekiti ni o papa ofurufu awon wa nle lati de ibudo to le gba lati be lo si orilede Arabia won ni tori pe papa pataki ta won fi sa gbekale na ni pe ko le mu idekun ba awon arinrin ajo ni lati on gba ipinle ipinle Ogun ada bi to nbo lati bi ko mo wonu ipinle Ogun ni de awon muna da won loju pe eto e ma foya gbogbo eto lawon ti wa nle en to wa je alakoso ajo na kan na wa so fun gomina wipe ohun ta won pe o je ohun to dun ma won ninu nire ti wipe ta won ba jo sise papo ta won je ko mo lo papo sise eso rere ohun na ni ise na ma bi inu mero in Sunday Punch Sunday Vlogger won ti so la ready ipinle Ogun pe papo ofurufu ohun o ti ready oniyege
1: ja da to mi de ka kase ka fun
2: What is you le wole ko le wo kilo de ton tiraka tori ko fe dress koja nje o mo pe o le sorun to dara lori mattress to wa ni ma pin ni duro apo se kele yi je mattress to duro be ni mattress restore ati compressor lati le se vital foam ni
3: o fe si o to bi si looto o
2: looto ni itura nla ni apoti keke orun lati le o se gbe koja lenu le kun toro lai si wahala ninu
3: o si di pe o duro daada looto koja ororun daada
2: be ni mattress restore ati compressor sorun itura pelu idera mattress vital foam ni ma apoti itunu irorun ati iye lori gbogbo apoti kan vital foam o ni igbesi aye to dara
4: Alabaru Alabaru Ali
5: Oya deru tele mi
6: Somo yi wa kere ju feru yi
5: Kilo ko nbe boro mi de leru so le yo ke
6: Daddy wa o wa ile jomo yin je ti e mo pe ko da rara ka ma fi awon omode sise agbara ka ma lo mo tabi ka ma fi iya je won awon omo wo yi awon ojo iwa je yin wa ola ajo agbaye yin United Nations papa won fa juro gi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ijiya to gbo kun defin orilede Nigeria fun eni ti owo ba te to fi awon omode gbara
5: to mi mo ni a je pe mi o ni se be mo
6: e ma se gbo nitori pe ojuse gbogbo wa ni ojuse temi ojuse te lati ri pe a o fi awon omode sise agbara

0: rike rike emi lo de to roju koko bayi
1: ti se mo ti mo bo je
0: ah emi mo se
1: eni ba le bo se le furu koko furu koko eni gbe le so kidi le ka to wo busun yo gbe ni se kidi lo nko la se de re la ndeke o ke te oni ti to sade daji ona ti o ti kari bo mi gbe polo to fenu kan e
0: aisa ta ru yo mo se kan emi wa ni si se bayi olulu fe mi
1: se emi ni ma se pe ka lo moju to ara yin me da bo fe ga ma kari o re mo gi baba o
0: Wala for of the shall I you push a for both you to go jalet for the budget or pay it over the gold and I did a you tip up on my bonus for many of the swamp. Better watch it or celebrate that the top one about you. He shall not do so, but both you little good jura. Bully, you pay yes of a gown to fed down the bullet, but both you will call it 10A or your color shopping complex. Lando to go to Palace Church, Jack on the gate, a guru, you saw a great with a pay 0824411430 0844 and 143 Baba Okeo Elebogi de Bebe
2: Yoruba ni igba to tun gba bayi ohun lo nso ba mo mi koko to tun koko ohun lo nje balẹ lodo bari ogbon tarigi to mo nipa ewe egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe oni to ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile ke ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pata bi ise wa Baba, eba mi ki ara ile kesi daruko yin.
3: E se na tokun, oruko temi ni Taufik Ajiboro. E gbogbo aye mo si baboke o. O na lo nki wa pe ni alafa ko ni fi gbogbo asile.
2: Baboke o, a ma tun ri yin.
3: E se un atokun, be na la bi ni. Bo se je pe bill tin su be na ni le mo. O na lo fa te fi tun ri baboke akotun nipa ilera ara wa. Ndori gbe mo pe nipa ilera o je baboke o logun pupo. Esi ma babo lori pe babo ke o kin se amulu mola o lori nkan yo kan soso ona ni sara
2: kini awon nko to ma fa ipenija isara
3: e seun atokun laka yin oni aro
2: ise
3: akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun tarun gbajumo ri a ma sakoba fun isanu ara ji oni kene to nba obirin sere lasiko to nse alada re lo a ma sakoba fun isanu ara Elekata ona se yo bi e meji bi e meta kile tumo ama saba fun isanu ara on ta saba pade re latare legbese gbogbo awon nkan wonyi ama sakoba isan inu ara ti ko ni jekeje ori bi lo daada to ba ji ti pa isan ara o ni

dadama gbogbo awon eyan si mo pe o mo nkan meji ju isan ara nikan na lo lori aise isan ara yi to ba ti wo nu ara a ma fa ile se dede fun omokunrin ni dakole iwo omokunrin to wora e dada to je pe seju kan si meji ara re o ti wale abi wo to je pe o ti le ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi wo ti e je ko ni ara ti o ti e ni gbera dada depo pe o le ojuse re monito ba ti nipa enija nipa isa ti ma fa idakole fun omokunrin bidele ma bo wa baba bo ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baba kewu abayi ero banisoro to le ko baba okeozi 0094471143 lekanzi 08094471143 08022613342 08022613442 omo odun melo ni wo o ti jomo 40 years lo o ti jomo 50 years lo o ti jomo 20 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to monitor ba wa baba boke o iwo ge o mo ipe ni nbe leyin baba boke o awo o mo nkan meji o bu isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju si ede godo aya re lori isan ara ti baba boke o nsoro nipa yi nkan to ti sele se mi gan fura mi ri ni ti mo si lori si ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba ba ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi oun lo fi je si pe ni gbogbo eyan to wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to wa to mu ko nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi se lodo olohun ti enu ni soro si ero ba ni soro baba oke o 0944 7114 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442

0: baba oke o nipa aisan onibeta to mo nbara won rin ojura arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
1: e se won atokun idakole ran tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si sugbon ko ni lagbara lati se elekeji arabeku ara odide laarin seju kan si meji ara ti wale ojura nti te ara odide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran tin kankan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o o gba polo nbe lodo wa olohun si ba wa si
0: baboke o ti ato si pe nkan lomokunrin aisan isara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
1: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni san ni waya ninu ara nigba ti eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere ma mu awon ipenija kokan wa akoko ninu ipenija o se se ko je se ko rin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo ma rin gege bi ani ti bata fe boyo ninu ese re ka rin ka ma terin elomi yo da bi gba to te igbo mole ni tori pe atele se o mo kan gorogo abi kinu ara bere si tayan kori ma fo elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe ke elomi o ti e ni rigbon sese dede dada eyin yo ma fa elomi so ise ese ko ma fa elomi so isa pa ko ma fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti eje ori bi wole to ninu awon ise ni awon yin lo nsakoba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo gan gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji du isan ara yi ti ma so omo okunrin di ole ti ko ni je ki omo okunrin lo soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki salenu ma kanyan kayin ma fayan opo yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi to ba ti ni ipenija yi pelu ase tolohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na gba pe olohun be leyin baboke o ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deep life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442
0: opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe laarin ajegun lasan ti ajegun adayeba ni ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
1: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo so yin pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo abi tu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba oni won pe nu
0: kabiyesi elegumare
1: lo fi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o toro olohun ba wa si
0: e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa farabalẹ pe
1: ero ibani soro ti e le pe baboke o si 08094471143 le kan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442 shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa asi ni ero igbalode yi ta ma fi si awose o fun awon eyan ti won o ma foju ri gbogbo n to n sele ninu ara o si ma ri awon ipenija to ba ba isan.

0: pẹlu ase lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ku nbe mo ni gba go ti enu ni soro se baba ke o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni ja kan de gate ti solo ibe ni baba ke wa
1: on le ti gbo yen gbogbo eniyan to ba ti de ja kan de gate bi shop meji si meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla kan Deeper Life Church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero bani soro won lekan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 080 22 61 34 42 aisan ko ni fi agbo ara wa se bugbe o digba kan na
2: kire o
3: aisan ti o ju wa lo ya ko ma fi ba wa
4: Arike. Emi mo de to roju koko bayi.
5: Oju lo siri. Se mo ti ma bo je.
4: Ah, emi mo se.
5: Emi ba le bo se le furu koko. Bi eni pe le sokidi le ka to wo busu. Yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan. Beke. Oke te o ni ti to sade dadi ona. Ki ti ka ri bo ni bi ekolo to fenu kan yo.
4: Ah, ai sa ta ru yo mo se nkan o. Emi wa ni ti se bayi olugbu fe mi.
5: Se emi ni ma se so fun pe ka le moju to ara yin. Bada ta o fe ga ma kari o. O re mo gi baba oke ho.
4: Iwọ la soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gun ja le re fun lugo je ope yin to roni gorogo ara tita je ara tita ara yin ki ba to ma bo le so mi eniyan ko sun o te do ma se lo seresere tabi to po lapo ju isara to gun so baba oke o le lugo je atura lori yi pe iya isa tabi arun to fe da ni gule baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex la doju ko Deeper Life Church Jakonde gate Egboro Isolo Ipinle Eko e pe 080 944 7114 or 80 944 7114 Baba Okeo Ilubogi Debede Ebe.

0: tipulẹ ti nọ kalaro yo
1: ni Sunday Vanguard jade laaro to ni kimi na nlo si de ka to ni se pelu awon gringring igbo iyan ile igbo ni bi ti won ti so laaro to ninu be iroyin Vanguard ti pe ah sheri ikolu te ikolu ogbe ni ipinle Benue o ni e ma je osele mo won ni nkan ko gbodo se awon wo lo soro ta ni won ba wi awon ba awon to je oloselu wi ni orilede yi ni o papa awon to je olori ka tawon eto omo igbo lohun iyen ti won ti pe ajo ohun ti akojopo won fun ti won ni igbo leaders and cultural organization won ni ipinle Anambra won lo ti so wi pe sere odije dupo la oselu Nigeria Democratic Congress iyen ogbeni Peter Obi to je won won ni sere ikolu ti won kolu ni ibi ni ipinle Benue ni epe o ni ohun to be lokan je ni ti ko si je nkan to da rara o ni tori pe ta ba pa ndu ipo oselu se lo ni ka wa ma kolu ara wa won ni leyin o da to won ni leyin gogo ti je omo eyan ko se pe won je alati leyin tabi won je eka ekun ti ogbeni Peter Obi na ko ni won ma dun si nkan to se to si ro wi pe o da bi pe won o fe ki ani debi ti o fe de ni o na won nkan bayi o ma mu ki ibanuje ki o ipenija ati awon nkan to ko le fa wahala o ma mu ki ko wa si si amuse ni tori pe awon to je alati leyin apo won to pe ololufe eni je won ni dun si won wo pe awon kan to je alatako awon ni won se lo igbese tori pe awon to ba nife won le gbe igbese won ni de yi awon be ru atelu awon won pe gbogbo awon to na ko papa awon oloselu ati gbo eleto ati egbe oselu mi kan ile ise olopa pe seriru se to sele e ma ko tu waye mo te ba ti ri be en to ba de sise to je po seriru se be e gbianju ke ri mu ko si je pe e fi iya to to won tori pe nkan to nse yi ko boju mo dada o tumo si wi pe eyan le lafani tabi ko le fi fokan bale lati ni pe won lo se sele si bi kan si lu bomi lori je pe gbogbo ala ni won ni ko da lori sugbon won se ikilo ti nkankan nkan abi nkankan to ba se omo ko te gbodo se to ba se
0: ni
1: o
0: di nation la ro isore tibun na to gbe royin to ni oselu okun fofofo ni o je ajan pe ogun targi inu e oselu PDP ko pa julo to no se foro se yo nribu ti lo pe akesi to na fe DJ lati lo se arin gugu o ilegun le wa Nigeria fun ti arigugu play play to o je ko di ma o oni bo mo ko yan na gba fi tan bale bo mo ni o ba tan yo ba ro ba tan ni o no se lu le Nigeria bi pon ti yi pada o ni be ba gbagbe o no kere agbalaye bi pon bere pelu egbe oselu kan o lo lo ba ta ba ni ka ma RTPDP RADC RNDC ari lebo ati be lo SDP no gbeyin o sugbon mo rede wa Nigeria mo bi to je pe won lo wi pe ko won mo seju sero won mo customer to je pe won fe ba Sunday Tribune let you knock la ro yi o
1: ninu mo royin the nation lo dare to ni le ni Sunday ojo Eku o na ni kin tun mu royin ni bi ti ile ise olorede won ti odu omi o iyen Nigerian Navy ni bi to won na ti gbianju ko pa ti won ninu igbelage orilede yi won se le ipinle Osun ni bi to won ti se atunse ile eko kan ni Modakeke ni ipinle Osun oruko ile eko ni St. Stephen's Primary School won ni awon se igbi lati le ri daju pe alaafia ati ibapo to da ti ife popo si laarin awon olugbe ati awon omo ilu Modakeke ati gbegbe ohun won ni iye ta won fi pe agbegbekele ilu Eko na ta tun se won ati pe papa awon na gbianju lati ran akitiyan ijo lowo ati joba ipapo ati joba ipinle ohun lawon se se agbekale ile eko na lati je pe awulo fun awon akeko lati le lo sibe ko eko won daada en to je en to wa ni bi eto ohun to soju ile ise be owo na ni Rear Admiral Akinola Olasude Oludude na lo wa so re pe awon se leyin lati ri daju pe ile ise ologun soju omi awon na won gbianju lati dabo orilede sugbon tun won wo awon ise akanse wo lawon tun le se ma je ohun to je pe yo ran igbelaruge awujo lowo olorun ko sakun oro na lawon fi lo si ipinle Osun lawon fi re won nilo ile eko ye lawon fi se atunse ile eko na nigba to so ni bi isi ile eko ohun iyen Chief of Naval Staff Vice Adi Abbas se pe Chief of Naval Staff for Transportation iyen Rear Admiral Chidioke Onyamobi ohun lo soju e nibi eto lo salaye pe awon gbe igbese re lati le daju pe ile eko ibi kan to ye pe awon mo kekeke lo wa be ni awon je fe ki ife ati ibasepo to lorin ko to ba wa si laarin agbegbe ife ati Modakeke ki ibasepo ife wa lo ko tubo ma gboro si o ni ide to so pe awon fi yan ile eko lati tun sa si bi pe papa kawon le ri daju pe awon omo kekeke to je ogun olo orilede yi awon na se agbekale ise akanse si o mu ayi to da ati aseyori ba igbese aye won ati pe awon na tun fe ko lori eleyi ti won se oni ti a ba gbagbe ile eko na ni won se agbekale 1929 ti won ti je pe o si pese eko ohun idagbasoke mo kekeke ni agbegbe ohun to je pe opo to ri jade ni ile eko na oba alade to je ogun tari ni to je

0: ṣe mo ṣe alẹ nu lọrọ lawujọ idi re ta o fin ni pe awọn gbọdọ ṣe lei ki ife ati ibasepo o ma ko si ni ife mo da keke ni ipile osun no bere indonesia o jade laaro
1: ti indonesia to wa lowo ti e na o wa lowo ti mi tori pe gbogbo e na ara won ife so wa po na ni bond fm ko buruko baje emi na role e se indonesia laaro yi bi ko bọlọ pa ba se daada eja kan sara si won ise ta ku lo je ku ran se o ta fi koja lo si ipile eboy won ni ojisi oluwa ti methodist church toruko je reverend ede sunday bi ko je gbe pa ni ojo kesan osu kesan odun 2026 o calendar ibade paro o je ko bo si jo wednesday mo lori ni o gege bi agberu so fun de si agolopa ni ipile eboy etoruko je joshua okando lotari ateje jade na sita won ni rede wa re je ani si meba tele kan won so ni o baba ku ni le ijosin na ni won lo sakan si adua iyen ni methodist church ni agbe tan pe ni undu o jina si amofia ti o jina si ijoba abile o wa ku baba ni won bo si oko ayokele re de bi ago meji la ku iseju mo ma ni osan gan le mo 55 pm ba won apani jaya ba ni ti si yado to je pe won kan bo si waju oko ni kan na tun bo si re won baba wonu moto won bere si sa lo sugbo awon to je wa nile ijosin ni agbe won kesi le si agolopa le wa ni je na ba pa kiti mara pe to won ipo abai ro fura na bere si le won won le won won ti ri awon agbo fura awon olopa ju moto ayokele sile won ba sa wo nu po won ni ni na in to je pe awon apaja yi gbagbe bi pe won ri iban ipistu won ba nibe ojisoluwa na wa dupe lopolopo awon ile ise agolopa le wa ni je pe ise takutaku na lo je pe ese o ba si gbagbe lenu ko pe ko pe ni ipile eboyi na na tun ko fi ri awon bi ko akogba to je pe o je awon elegbe okukun to je pe ojo ni oju bi adoto odun lo bi pe won tun mo na ni ojo keje osu keso odun 2026 awon lopa won sise won ni wedi nisan e laaro yi
0: ina mo ero yin de nisan na mo tun ko si laaro to yin tori pe alabemi to nruri loju ko ami wa nbe na pere to po wa nbe tori iran yin ko fo ninu ero yin na yin bi ti won tin so laaro to ni egbe kan ti kin se ti ti won poruko won ni good governance movement won so fun de nigeria pe eyan mo ri de nigeria te ba woye gbogbo isakoso ijoba are bu bo se nba lo won se ti won tin se e ri pe sere ogo olo orilede yi o se pataki ohun ti won sise to ko le ba da fun to lori tele rerun orilede yi won si wa ro gbogbo orilede nigeria pe awon ro yin o to ba ti ta si ko dibo ta fe dibo sere eh akon se eto renew hope agenda ti isakoso ijona ijona ti won gun le labe are bola tinubu o nitori pe eso rere orisirisi lo tin jade latara akon se won ni e tun yan ebo yi won ni e fi gbe won kale le gbe won wole le keji ki tesiwaju ko le baba de ba gbogbo awon ise akanse atuse le ti won se ni orilede nigeria to pe lati ati eko leka ti eto abo ajo to roro aje un na ni won gbe ise yi lo en to je alaga fun ajo yi ti kon se ti ijoba iyen good governance movement do we have akosile un na lo pe ipe yi ni ipinle eko nigbati ajo na se abewo si ipinle eko nibe ni won tin so wipe se ni akoso ijoba warawa ta wa lori e ise te ba wo ta e wo awon ise takuntakun eleyi ti won tin se oni nipa ti ero to ora je nipa ti eto abo nipa ti eko awon akeko orisirisi ran lowo eleyi ti won se eko won ko ma ba sonu laarin ibi ti won tin ka lo won eleyi o je ka je ko tuto si waju won le ba pari ise na ni ti daada won se oro kan eleyi ti won gbopo yenu eleyi ti igbakeja orilede yi nigba kan agbani atiku abubakar to so pe to won ba wole ohun yo yo killer and go epo pro ninu kile won da pada ipe kini oni o e ma ma wo yen o eh bo ti se so pe oro oselu ma niyan won kan ti le je pe keyan fi le gbo poko tori inira yi po so ma ti da pada oruko ko yo mi won ni keto ke fi le dibo fun oni sugbon e mo bi pe ewu to ba ni bi pe kan tun da o po ju pe ki won jo lo oni se le gbogbo inira tan ri ko se pe won fi ya je wa sugbon awon igbese to ye ki ijoba gbe orilede ile ma ni dagba soke ka won na le gbadun gege bi orilede won se gbe igbese oni ni jeyin oro gbo orilede nigeria pe e gbiyanju to ba ti da siko idibo eto igbo yi bi si yin e fi gbe won wole won ni te wa ri pe ise to tun wa nse won da lori bi kan gbogbo ekun kaakiri ni isakoso are tinubu ni won fowo kan ti won si gbogbo ekun to wa lorilede yi bakan na lo fi yen lo tun fowo kan lo fi so wi pinle eko dokita obafemi amzat ka gbe asi won leyin ko won na tun ori tori pe ise ta ba wo akole ati won ti baba yi na ti se e ri pe ise ehun gan o wa ni lana pe o fe gbe ipinle arugesi gbe bi gomina to wa nbe si bo na se je to nte siwaju o ni siwaju o gbogbo ni o se koko nidi eyi ene ma sobonu o ibo yin fun are edi fun are bola metinubu ibo fun gomina ipinle eko dokita oni ke edi fun ki te siwaju lopo yanturu ko ba de ba ipinle eko ati orile ede nigeria lapo ina be the nation do wa laaro toni
2: labbaik allahumma labbaik
3: adoto joaji ni ipinle

0: Tinto gba won to nife lati rin ajo lo fun aji lodun 2027 de ti wi pe ajo to mu to rin ajo aji ni orile ni Nigeria o pe owo ti won yo san fun ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere pe o ti won yo fi gba form mo fe lo si aji je 20,000 naira pere lati gbogbo awon to fe lati ba ipinle Eko ni ajo aji gbodo lo sanwo won sawon pamo to abanisowo to nbe ni ipinle Eko nipa lilo bank draft won si ko bayi Lagos State Muslim Pilgrim Welfare Board sori re kodo deke ojo 26 osu kesan odun yi ti won ti da sona e tete se kiakia ko to pe o be ba fi ara ita be fe mo si e number won yi 0808-076-6813 tabi 0802-317-4373 oluke ogbeni Abdul Hakim ajo magberin akowe igbimo ani ni ipinle Eko
1: iyabolu itabuka ko fena mo ti ba won ta loni bo se lo loni o
2: ba le ni bi si bawo
1: asiko ba na lati ba national cake wa gbogbo nkan lo ti gbo lori o si ye ko yoja sile
2: ha ba le ni e ko mi ni wa je ba nu ko so e igba ti mo ti yowo wa na ni owo moto si ti jere e wo na boro tu fara ni omo la keji mi
1: ti wa je ba nu bi ti bawo se mo ni ko lo ma ko wo lu je ni
2: iru emi te ni yo njo wo emi na ni o si le je pe si gbagbe pe eni to ilu lona kan ilu afara ni ohun na lona mi na to fi to ki gbogbo akajo gbe ogun ti wa ege banu ni gbogbo ona to ngba oye kaye lo epo tabi aye si aba wa lona GBC le po mo na keji wa lara ta ma ran si pe ba lo ba lo abo abo
1: o se wa ya mi ojo kemi na ti ji gbogbo ogun an ti se bi o mo ti mo fowo n se
2: be ni ba le mi awon mi na ba lowo yi lona aiko ni
1: o wa je mi ba ya ya mi pe atase atawa ti won pase le lori lo ye ka jo gbogun ti wa je banu tu corruption ilu yi ko le lalaafia
2: ba je pe lo so pe e je corruption
1: di corruption to pa wa lo le de Nigeria

0: kọ nuwe le so ebon de fe lo je pe o nte siwaju ko si afuwe re anu na lo je pe ariba anu na ariba radio nigeria ah araye fi sere o lagbara oba mete ta na oni ku bon de fe na 2.9 abi
1: metro fe 97.7 be the 103.5
0: da adura wa yo gba ni agbara oba labe oga gba patapata fun ise radio nigeria ka foto no ko to lo do lo ya be ta ah so ma gbo bi mo se so ni Dr. Mohammed
1: Bulama
0: Nangwala in Nangwana.
1: Oh yeah,
0: lo sero ya beta.
1: Do ya beta obo babere princess Adenike Wura Ola Adegoke. Our golden
0: akawe kandidu eku che o. Agboro gbagbe ogbeni Gbenga Fatide
1: Timo
0: and the executive producer.
1: Koko
0: nuwe ro e bayi mi mi do koko ntes waju je ki tun lo lo so da awon ijoba ise kuku mo fun ka sugbo gbogbo ere ma wo ni wa di nation laaro toni mo n kojaro si ijoba abile uze ufon uruko gbogbo e ni ipile akwa ibo en to je alaga je uno etim uno lo je pe oni die to ni kan ni kan o lo awon agbo be wa nigeria wo se fo oro seyin oba buwolu oni owo te kire tele oni sugbo o to pada safiko o sugbo e koko ma dele mowo egberun ogun naira 20,000 naira ni laipe laijina eyin to je pe wa sin ru baba nla yin ni agbebi tan o fe oruko ni ipile beg your pardon iye ni ipile apo ayubo ogbologo ojo ogun e asi ni we di nation fa agun ba ni ro ere na kala ro yi
1: ro yin Sunday punch de la ro toni mi na fe ja lo si bi odo won agun e po won irin ti mo te nka nipa ile ise ologun ori omi lorilede e laaro yi o je ohun to nko to mu ni lokan dun nibi ti won do ninu ibe iroyin laaro je pe ile ise ologun Nigerian Navy won tun gbina ya kibi ti won tun ti roolu e lo si ipinle Gombe e lo tun lo se ise akanse kan loju lati le se idagbasoke fun orilede yi fun ipinle atawon odo lapapo kini ni won tun se ni ipinle Gombe ibi ti won si lo si ibi ta won lo si ibi ta won agun baniro ibi ti won ma nde si won wa lo se akanse ile to pe won ti ile to ma nsun si iyen bedroom lord won tun tun ko je wa ni alaafia bakan na won tun lo si ijoba ibile won mi won se agbekale eto kun na te pe ibi ti won ti ma ngba ogun a won se atunse ibe yen to wa ni ti igbalode won ni eleyi awon se bi pe awon na

0: be ni e ka bo sore to dije e ko bibeli ta lo wa lori afefe o
1: ele ka rota
0: e ka ro oruko yi ati bi te tin pe wa o
1: happy birthday to you o
0: ah o di next week la gba ro lohun
1: o gba ro wa ti ro ma pa wa laye abo wa laye
0: abi o
1: se
0: nu
1: pa na wo ya break e won se o wa jo won se adupe o
0: in fact
1: o na pa poroko yi
0: ta do
1: ko
0: ami o
1: o la ni ti jera ipo ko fa le ni wa ku ku ni ko to ya
0: ami o
1: adam o ti to bo a ki me ni won
0: ami o gbogbo awon to ni ka fun lowo ati fun lowo be ni o be ni o
1: ti ta ni mo ko jo la pe la ti si
0: eh okay now number one ka fun yin o
1: number 3
0: number keta number keta ni lati ni eya idile wo ni ninu awon eya israeli meji la wo ni paul apostle ti jade wa tori eya idile awon israeli meji la ni won eya wo ni paul apostle ba jade to je family ti lati ni eya idile wo lo ti jade wa to ti jade be ni e ranti ki le pe ma
1: ni de eyan o ye mi to
0: mo ni idile iro ni ka ku lo ni idile ati eya to n ba jade wa bi apere nsi tin ba jo mo eko mo bi mo si jo mo eko ni bo ni mo ti jade wa leko mo le jade wa ni osodi omo eko ni mi mo le jade ni agarawu omo eko ni mi se ti ona san ti mo so yin israeli to bi gan eya awon mo israeli won pe mejila ninu eya mejila yin wo nu e ni paul ba jade wa be ni ta o da je so fun yin eya di le benjamin ni last born eya last born lo ba jade philippi 3:5 philippi 3:5 eya dile benjamin ni o lo ba jade wa o da o lo ni iluwe philippi ni ori keta ise ikarun be ni 3:5 ori keta ise ikarun be ni e se te pe wa bond fm lawa 92.9 ibi ti a tin tu awon oro to ba ta koko ti o si tun sapamo lati nu iwe mimo bibeli 0803 222 9979
1: 0803 222 9979
0: oni a n gbe jade. Hello, hello,
1: hello,
0: sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Number
0: 777. O ti lo
1: 8.
0: Ninu iwe wo ni won ko oro yi si wipe nitori en to ba mo rere se ti o ba ti se ese ni fun en ba mo rere to ye ko se ti o de se o ti gbese ninu iwe wo lo wa
1: ori Matthew
0: ori atese
1: ori atese
0: oda eje ase bayi Jacob ori kerin ese ketadinlogun ni o 4:17 James 4:17 Jacob 4:17 ibe lo wa. Hello.
2: Hello, sir.
0: E karo.
2: E ma karo afujimo.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Adeliya ya gbagbo.
0: O gbana.
2: Won gba leyo ojo bi na mi wa so pe o.
0: Ami o.
2: Ami
0: o.
2: Yeah.
0: Okay now.
2: Number 1.
0: O ti fo, o ti lo.
2: Number 2.
0: Number 2 wa le. Kini idi pataki meji ta fi mu ofin saaju kuro ninu bibeli?
2: Ah.
0: Idi meji pataki ta fi mu ofin saaju kuro ninu bibeli be ni. Meji o wa very important. Ta fi mu meji ta fi mu ofin saaju kuro. Nitori ailera number 1, nitori ailere re number 2. Hebrews 7:18.
2: Hebrews
0: 7:18. Ta ba tu bibeli wo.
2: Abambe
0: o. Hello.
3: Hello, sir.
0: Yes, man. Number the kafu.
3: Number six.
0: Kini oruko iyawo woli Osia, woli Osia, toje oni lobby ati asewo. Iyawo woli Osia, toje asewo ati oni lobby. Bele pawo. Gomeri ni omobirin Diblaimu. Gomeri ni omobirin Diblaimu. Osia 1 to 3. Ta ba debe a je ka mo pe awon mommy asewo ni won. Eze be gbo wa. E ja lo gbo orin an pada bo. Ta ba pada de atumate siwaju. Dije ko beli lo nlo lowo lowo.

sunukun oju sunukun lo ye ka fi wo lo mu awon olopolo pipe niyo bi mo po ni le se bond fm 92.9 lati se agbekale eto oro sunukun nibi ti won ti ma se agbeyewo awon oro to nlo current affairs ki lo sele gan lawujo wa awon iwawo ni ko to awon ewo lo to se ba fe mo kule kule awon sele kayefi lawujo wa e ma gbe si bo mi o 92.9 bond fm ni ke ma gbe si ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro titi diago mokola agbo seju gba ko ni o pelu awon atoko eto ogunlogun gbo to nda to lenu bi malikis ayepola ibrahim ati taurid abdulla eni la lo seun la olufunke wura oladisa lo lo eto oro sunukun ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro ni le se bond fm iwo na darapo mo wa ka jo foju sunukun wo

0: adupe fun Olorun oba oba ajoke aye oba asake orun to tun so wa lati ijejo to fun alanfani lati je ka pale lori eto yin eto wa oro sunukun de se ti gbo yin lati lese bond fm 92.9 awon alase ati le dari lese bond fm gbe to yi kale adma foju sunukun wa awon kan to nse lawojo wa bawo lati lese lati je ki dagba soke de ife alafia ara ko wa si wa ni orilede wa nigeria bawo lati lese ti lo se waju abide ba onikoluku wa iyen ti awon alase dari fi gbe so yi kale pe ka wa ara le ma ba foju sunukun wo awon kan ti a ba ti gbe wa ti agne sodi abi lati je ki dagba soke ati lo se waju ko de wa ni orilede wa nigeria oruko mi ni Tawhid Abdullahi
1: emi na fi ope fun Olorun oba ti o si ni ka pade lori akotun eto oro sunukun ni le ise bond 92.9 fm ta wa ni 1a adekunle faju iwe ni gr ni ilu ikeja leko aromi sale gbedegbe atuki npe kaaro se kaaro me kaaro ngo ti e tin gbo ile ise wa aku isimi oni isimi alayo na ni yo je fun wa bilikiza epo la ibrahim ni oruko temi
0: ti abawo a ri pe ago oselu tin kanle awon olosele to ni lati ilopo kan si le to kan lati ma lo salaye awon kan ton fe se fun awon olugbe lati je kan be won pe eyan ara adugbo e fi gbogbo wa wole o e satileyin fun wa o ati ri pe o ti bere awon are ati legma sofin agba ati kekere awon lo ko bere ni osu to koja sugbon losi na o ti sukarekere o ti ko awon gomina o ti ko awon omo legma sofin ti ipinle kaakiri orilede wa Nigeria ti abawo a ri wi pe nkan ti oselu wa fun ohun ni pe ki eni kaloku ni anfani ati iyen to wu sipo ije bawo la se fe se bo se fe bere polongo ati ngbo kaakiri ni aarin ose ti a lo ton a ri bi ti adijedipo are kan ti lo sibe kan ti awon ogunfe to ti da ona de ri pe oya afere ni ilu wa pada si ni ti o tin bo e to ye pe o tako asa ati ise orilede wa Nigeria onikaluku gbodo ni anfani lati polongo fun gbogbo omo orilede Nigeria pe nkan ti mo fe se ni o mo ba wole o nkan ti mo fa se ni o ti ba wole o lati je ki awon eyan ni imo to kun rere pe eni yi o ni ife araalu tabo ni ife orilede wa e je ka fi ibugbe wole ade ti re kaakiri ni ipinle Eko ina ta tin gbo kaakiri ni ori social media ibe ti adije dipo kan ti lo le iwe idanimo pe emi re o mi ni mo njade dipo ni ipile ko igba to ma to ba bi wakati meta si merin gbogbo iwe to le kaakiri alemode to le kaakiri gbogbo eran ti faya o ti di pe ah kilode dani ko wa se bayi oyan lati ni ka ba foju sunu ko laro yin e ba wa gba awon olesori lamoran bi won se le se ti o fi ni dogun ti o dode ba won se le se talafia afi joba ba ona se le se to bi je wi pe idagbasoke aslo siwaju adebalo lede wa Nigeria gbogbo wa na lati mo pe idagbasoke ilo siwaju orilede ni awon to njade dipo no so pa awon fe se fun wa e je ka fun ni kaloku laye lati je ki won so erongba won ka fun won laye lati je kon so ka de fi yokun le fun awon ara lati je kon mo pe eni ti a fe eni ta pe ni

0: Shegoma. Amima, Amima.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: I can't hold the camera. I think we are sir.
0: I'm sir.
2: I can be here. I'm a quito.
0: Yes, sir.
2: Olu ko teni yaku bola tunje mupe lati keto.
0: Ngbo yin sir.
2: Akoko e je akoko be lori titita obi.
0: I'm not a
1: Hello.
3: Gbogbo posa ton le mo be yen pata oju awa dije ko to wa gbogbo oju won ran yo kuro nbe
0: iye wa imagine so kokon na ohun na so pe buye ya wa se so yi pe ebi n pa pa ara ilu igbo ebi so awon gege bi ara ilu awon na agbara ti wa agbara wa ni ka didibo agbara wa ni ka jade lati
3: ti e ma je ka fi ofin so wa ara
0: e ma so bo ita se yan isumo ni to pe awon fi ofin so wa ara wa ni
3: bi to fi poster won si won ti fi awon si currency be to n short because won pe poster yo le pe ti o fi kuro be to fi ya danu sugbon ta se pe iru awon e ko ma di po dija mo to tele la fi gbe o lo yate o la lore to pe ko ma di po dija gba to ba di pe e lo bi poster ni ko te fa ya tele keje de to ni kilo to ba poster ya
0: to ba
3: di to dija iyan la bi so pe ka je ka on ta fe se e je ka do judge bo o do judge bo kan ka lo ko lo le dibo kan lo seun to ba wu bo se ti bo se ye hello e ka ro ko abela ti pe wa
2: a
3: e ba so so
0: ka ti bo ni sir e pe ru oya an go yin
2: ai wo ko pe te ko ni ka ma ba fun ta ya
0: aha
2: e to ba un e ko ti ko
3: mhm
2: ta ti o lagbara e ko to e ko ti ba wo pe a ti ti n pa e o e ni yo se to da e to ba mu ka de e ko mu ke si te ti e to da awon be lo
3: e se gan sa e se gan sa e se gan se gan awon ta won so nisin ni pe card dibo e ni
0: o lagbara e
3: padọ judge bo jade lo dibo fe n to ba wu e ni so pe kilo to bi se nkan ti o se lati dibo fe n to ba wu e sugbon kan wa ma di pe awon ko egba sita anura legba anji
0: nba ti wole poster temi debe ti mo ya ti wo temi na le poster ti wo de na debe to ya ara da a ko ju jasira wa
3: sori
0: ibi to ba si wa nja won ni
3: nkan ti mo fe ki ijoba se lori oro yen ni pe iyan joba awon olopa
0: ya ka se fa won ale ni ka se gbo amuran ta won ale 0706854106507 0706854106507 awon ti an gbe yewo be yin se n darapo mo ale se bond fm 92.9 lori to ro sinu ani pe awon ti e pe won fa poster won ondije dupo ya
3: hello
0: hello
2: hello adaro ko eto
3: lo lo oruko mo la tin pe wa
2: oruko mi ni Taufik like my job
3: okay
2: yo gbogbo eto ni ade la gbo amọ lori oro da won ni poster ye ta ba gbe fun awon olopa pe kon ma so won awon lo se li en na ni won yo awon e won yan won pe kon ma ba je ta bo olopa ba mu won se ni ti na ni won pe won gbe pa wa ma yele ade do bi di won ma ti won le o ni mo bi di ko ti wa
0: ana je
2: to
0: le opolopo
2: awon
0: dade lu awon junior ni
2: because
0: lo
3: a ti so pe te ba tin pe a ni ke fi esun kan enikan kan a ni ke fe sun e je ka so na ta le gba lati se lati je pe ko ni di wahala ti o ni dogun ti o ni di nkan ti a fe so niyan awon to n se ru e na gege bi community municipal o se so lekan awon to n se ru e na e ye ki ofin wa bo se so pe ti ofin ba wa ti je pe o mu re yin ba ti ba ti le so pe eni ba lo se nkan bayi to fi ba ti mu boya o ti lo wo wa boya leyin le so boya laptop do kan lo de to ti lo roko ni oko ba ni bi ti ijoba ti da ko si to je pe won le se bo se won to je pe bo je pe nu Eko yi won ti ile kun won ti mo be na ni won ma wa nbe ni sugbon iru awon kan la le se lati je ka ri pe ko si wahala ko sogun nkan te fe se e je ko dojo obo ke mu card dibo yin jade ke lo to sori la ke se fun eni to ba wu yi lokan lati se ohun yen lo ma je ki de wa soke lo siwaju ko de ba lorilede wa Nigeria
2: hello
3: e ka ro
2: oruko mi ni Yakubo Latunde le kan se ma bi na se ri o wa e nu ka kan lo ku ta won lo pa ma se tori oru ni wa se kini yen o oru na ya o awon lo pa ni kan ma se se lale to gbogbo awon tan se
0: hello
3: ti
0: o pe wa amọ oru ni won ma n se kini yen to ti ye okay ese ese ese awon mi wa to n se losan gangan ati ri lo la ta gba wa to je pe
3: osan ba ton kaluku mo ye oye bi fi se
0: pa ti ko gbe sibe eye kan yen ma ti enta mi lara
3: awon ma re ma lo dawo ko kan yin na un e je ko mo ton kaluku fe se je ko wa ninu e e fi sinu iko le gbate ba de pe
0: o be se ba to so kini kan ni awon obi atara gbato ko kilo fa awon omo e to pe ye ko je ko mo nje ko
3: se omo to n ba be bridge lolobi
0: eh awon ye ko
3: ba be bridge no omo ijoba ni omo ijoba ni won omo ijoba ni won ijoba le le ba won soro wi pe nkan to won se yen o ku de ka to ijoba le ba won to la so pe to ba gbe won lo sibi to je pe bagu wa lo sibi to to ati bi to ye won a mo won to en to ba ti lo to fi ba ti wa pe en to ba ti se iru nkan bayi won a fi jo fi bayi nkan to nje ke gboro awon kan ma sele ni odo odun to eto dibo ba tin bo won fi jo fi to ba ko yan ko daboru ton se gbe ko sile je ton ko won lo ton da won lebi pe awon to dabo yi ru o je ko lo lodun meji o je ko lo lodun meta o ninu ogbe won ko fi lo keko o iyen to ba pon ti seru iyen iyan la so fun awon eleto dibo ti gbianju la je kan ri pe ofin wa fun ijia to pe kon wa fe to ba ti se ru kan sugbon awon to je awon oloselu wa national assembly won o fi be woran a mo un to de pe awa ti ajara lu ta dibo yen won lati ba won so to jo to oro to ba be ki ilu wa kon ma pa wa le kaakire agbaye ta be je to ba dagbaye o ma pe a ile de nigeria ilu to ye ko ti to ato do nsele nbe ni e je ka ri wi pe awon ta ba fi sibe awon so to ta ti to yo hello
4: hello hello
0: e ka ro sa
4: e ku eto wo
0: yes sir
4: o ko mi atala odi ni o ko da to do sumare
0: era sa
4: e ri olon ko si dada fun wa awon ori selu wa won ni beru olon opolopo awon mo ti won si yan da do yan gba ko tin de bo ko nisin awon na ni won ha o ko fan kan bu nkan buru ku tan hali won lowo ti won lu won ni pa ibo ore yoko yo fun enika ki fi agbara dipo olon ni yan sipo mo ero jo karo bi awon obi ka lo ti ka lo kilo kome o wa tan tele won je aye si omo tun si nigeria omo wa lo wa la broad ni to be ka ba ku o kun ni o don pa be ni de bi to kun ka lu ku wa ko ta kilo fun mo wa kan oni si na si won na si olon won be ru olon so kun ta ba se laye oni ka lu ko lo jabo do olon ba o eh ase ku yo si ase pa mo lo wa o e ku to ko ni ba je won yin
3: ese gan sa won ka won lo se lo rete pe asegbe o si asepamo lo wa to ba ran mo lomo ni se de torutoru to ran won ise awon mo te na olohun o to wu won o to wu awon pe awon lomo ko se bi mo ti folowo to eto to e ko gba owo to ye ko fi tun aye ese to lohun ko laje ko ma lo da loru awon mo te na ma ran ti pa awon te na wa nbi kan
0: 0706854106507 0706854106 won na ni ani lo ti wa ni pe ka gba ipe meji abe yokan ko to di pe a lo won na da won na si ngbo emi mama so kokan na o gbo pe bi n pa wa abi won oseto aba won kan ni awon apa kan ni won se daada si won se apa kan awa na nagbara gege bi ara ilu kaadi dibo wa lagbara ti wa je ba si di kejo dibo e je ka jade en ta ba ni lokan ta mo pe eleyi to ba de be yo se daada yo se un tan fe ohun na ni ka lo sibe ka lo o gun pe o mu so fun alaja ton pe wi pe bi un paralu aba ya poster leni mi o ni keke yin ko le di ko le don je fun wa o da ba fun tu poster yen ya leni odo odun merin mi ai si yin na da podo ma ti bere si n pete e ka le
3: mo to dun mi awon to ya poster ni sin
0: won ni dibo
3: ero won ni dibo akoko ni elekeji ni pe joba dojo gbo ba ko la tabo di o ba kun ose kan awon na ma wa gbera si banle mo ma fun lowo e gba 5000 e gba 10000 o mo pe ojo la won ta yen awon gba ba fun 5000 naira o ti wo pe mo ti fun ni o te be mo sha ti fun ni owo yin na mo gba te ledibo bo si mi fun lowo iso fe ledibo fun mi ni iyen lo bi je ko to ba lo sibe gba to ba de be a council interview to ba wa so pe kile wa ya alele ele wa pada mo da awon kan to n sele na niyan awa ni kan je pe ka wo e ma je ka dibo ka to gbo e do ka dibo fun eni ti o wu wa lokan ewo ni ke wa ma gba 5000 ke ma gba 10000 tori ke be dibo fun yin o gba eleyi lo n je awon kan to je pe o n ko ifaseyin ba wa ni orilede wa nigeria igba ta ba ko awon national assembly ta ni ko sofi ko fi aje awon to ba da iboru te le se se do bo pe awon na wa na awon to je pe won ko won nipa to won ko je ka so to oro fun awon nipa to n ko ni ilu to je pe won de ti nkan to je wa si lokan ni igba ta lo si seminar ni bi ose meji seyin nisin ti FRC ni se agbekale fun won nipa eto edibo oga yin ka mosu so nkan kan former director Lagos operation won so nkan kan wi pe bi to e ka ba focus ni pe ba won na tin se ni olede United States of America to je pe won se bo ko ni si wahala bawo na tin se ni United Kingdom bawo ni se ka kira awon ilu to ti dagba yen awon nkan to ye ka wa na ma so fa awon asofin wa awon ri awon asoju wa niyan pe e je ka se eto edibo ko di gba to ba de pe gbogbo ba ti di pa so pe ojo kan a lo bi se ko to di pa edibo won se la America ose kan no bi edibo pa ti pe lo edibo a lo si bi polling booth e wa edibo a ma gba bi se lo pa de mo lati se ni a lo be wa edibo iru awon kan ti a le se la je ka de pe igba soke ko di ba wa ni orilede wa Nigeria ni ba ti oga yin ka mo so kini won so ipa ta won na ti ko lati je ka ri pe awon bi ta dele ni nipa eto edibo oko igba pe igba kan la lo ba won ra neke baba so baba se le se ko je pe a ma lo ero ti pe woni ka wa ni ka to baba to ti ba dibo awon eyan go dibo ale eyan 200 dibo le ni a ri pe gbo eyan ti di abi seyin ti gbo ala re
0: ti tai ni ta ba ni pe ohun won ni ka jeran pe lenu ohun fa ona fun ko je asiko wa o ti lo eyin ara ile e na ti ba wa da si oju wa Olorun yo so emi wa de asiko dibo na sugbe ka se jeje o ile kisa e pola Ibrahim loruko temi loruko lotu olufunke adisa
3: e se tawhid abdullah loruko mi o di igba lejo mejo
5: ako lako lawa otu otu otu mi ti wa ati daraba ati bori

0: fun ni number Sefi Alawo ta ba
1: njo njo ti e wa po
0: ni mo poko Sefi Alawo je be ma ori
1: o gbe ma ma ka jo ni jo
0: ma te be pe ni ma be pe Sefi Alawo ma so npe ati leni
1: ko Olowo abe Olowo wa
0: wa mo se to fe se leyin Sefi so ni sabo si Sefi sa
1: okay
0: ma fun number ta ba se tan e ka lo si abala ibere lo se to koja ta ba ni ka du teyin pon ta ba ni ka du ti eyin pon pari e ni pe ta ba ni ka du ti eyin pon a da tinu pon nu ki wa ni je ipon okunrin igbeyanju Moses ajewole o ti e ku ni po gbeyanju o gba gan ni san ani ki lo nje ipon e pon ni eje sugbon ipon leleyi bi bi la ba pe tori ta ba ni ka lo si bi ti bile o sese ko ma tete ye sugbon mu ti bile na fi se apejuwe ikoko ti awon iya wa fi nse be laye atijo ikoko ina ni si bi ohun o da bi ikoko na o fe da bi amu na ni sugbon ohun o fi bu be laye atijo bo ba bo mi amu fe lo mi nsin yo ni boya poison na fo ohun mu gbogbo awon kan tan baba iya wa fi nse be laye atijo to fi bo mi fun wa yi e ri pe oni awon ajadoniji ni ka pe ni abi oni vitamin oni gbogbo e ohun na ni won fi bu obe isaso ti won fi se be sibi ti won fi bu ba won ba de lu shaki lowo lowo yi e si le ri ohun ta nso yi ohun na ni
1: sibi ti won fi bu
0: obe ohun na pe ni ipon se wa ni ton ba fi bu obe la tabi obe yo ngba ton ba fi bu nu sasun yo wa te eteyin e yo wa wa le teyin o tun wa po yo sodo seyin e yen na ni pe ta ba ni ka du ti eyin pon a da ti nu pon ta ba ni pe ki nkankan
1: eyin
0: ma jabo
1: teyin gan oju opo gan danu
0: alagba Moses ajewole awon na ni won gba kan pe wa ni eyin oto olohun ma ran wa lo e je ka lo si ibere toni itumo ni agba meta won ku si ori apata itumo ni teni o agba meta
1: won ku si ori apata
0: a sire gungun
1: arara
0: agba meta
1: won ku si ori apata
0: a
1: wa regun arara
0: e je ki atese yi ma lo sori 090 30 59 79 77 12 090 090 30 59 77 72 tabi 091 091 29 27 71 53 opalo wo kabiyesi oba Dr. Kolawole Akinyele Ibrahim ti won je alaye olu of orile itori odun
1: kabiyesi o
0: ni awon ina se kabiyesi
1: kabiyesi o
0: oba Dr. Kolawole Akinyele Ibrahim alaye olu of itori odo lo orile itori odo lohun ni abe ijoba ibile oba Femi Owode ni ilu egba lohun baba yi ni serike agba ketile egba tele tele gbogbo ni ti ojo yi te tele ti o dade e ri pe ibi kan na ni won ti bere adupe fun lo awon uncle Richard Kaifan ni ori eto yi bo ba ti ya ki pe mo lo ba agbara dumare baba ayo ma ti ki won pe won ku pale mo
1: osu meta de
0: de bayi gbogbo ayo ni o bade lase edu awon na tun ni oko gbogi ninu alatileyin egbe apele akuso opolo oba Dr. Kolawole Akinyele Akingan ni ori eto yi olorun ma satileyin se o fe ma lo die die ni
1: ka biyesi la koba kara o le la ki ba le oko ilu sugbon sa o ka dara sa gba gbogbo nile aye yi aiki read one salami ti won je ba le se dani okerube omo onife oni aji saba owo ma saba gbadu won ka ba won ki gbogbo oba adugba latori oba lasisi gbada mo si oro ton ni godo oba asisi gbada bi wa se waju onikokun ati oba nejudin abelejo alakasan tilu akasan ati gbogbo ori ade ile awori pata lai gbagbe awon baale wa ki ebi ase ese dana ati gbogbo oluke olugbe okerube fun aduro ti won fun bi won se di baale okerube won a je ko di mimo bayi pe ojo friday ojo kejidilogun osu kesan yi iyen ojo jima ohun la ma ki esan won wa gba ladura pe eku o ma kebi eku loke erube eye o ma kebi eye ti omo eniyan ma so ohun bi eyan ti e ba n gbo I can read one salami ti won je baale sin danu kirube ni won gbadura yi pe ilu oni baje o
0: ami lase dumare ilu oni baje e je ka lo si odawon road transport employers association of nigeria lagbaro olohun egbe na oni baje lase dumare alaji samsidin ajala kausara ona ni won je chairman road transport employers association of nigeria kati eko alaji samsidin ajala ek kausara kama ki won ku ipalemo ayeye odun meji lori chairman ti eko olorun ba made mari a je ki won to bo peju be lo ni ori office ti won wa alaji ona ba just like money ki ajisakin bi o ba tin sun sori ko ma sun lo die die na nu lagbara olorun awon na ni ka ma ki state chairman kon ku ipalemo odun meji lori apere bale lori muni bale lori apere office ti won wa ajisakin deputy admin alaji karim babatunde ki aroshibere operation ni awon awon na ki state chairman won ku ku jo nse po na ni ko ni baje bakan na alaji lasis ahmed taiwo ti ye ready logistic and planning awon tepenu awon na won ni ki ma ki state chairman ku palemo odun meji lori office ti state chairman return alaji yusuf samsidin adebayo state secretary shameni gbogbo eyan pe won ona ni kama ki state chairman ko palemo odun meji bakona alaji tofik omotayo kan laja isokoto state treasurer ona ni kama ton ko palemo odun meji ni office bakona komi ogundare olusola state financial secretary sole ona ki state chairman won ko palemo odun meji lori office ti state chairman komre abayomi afini pro ni awon sefe ba mi mu ti awon to da like awon to da yo kan
1: tori ori ti ojoba wa lati nu ago awon ko pe ijoba ninu egbe ohun up to da progress up road super gbogbo apapo to da labe return ti state chairman alaji yusuf olatunde oladunjo iroyin ni adun ni ijoba aladun ajoma la ni is coming oluwa ni je mufo won ni kaki gbogbo ara iko papata papa julo yin ti en wo moto lodo wa la gbagbe deputy admin won alaji abubakar amori ajidagba yen baba wa jesu laguda deputy operation alaji fataya ti ko pelu ani beshe deputy logistic and planning alaji usman aliu odofin ilugbo elegba ati state secretary won alaji nuruddin absalam alubarika kolo ma je kalubarika otun lara yin state treasurer won alaji saramon lege yen lege ti ko la gbagbe financial secretary won state financial secretary alaji mansur muftar aka ogbolo tpr won je comrade isa olamilekan ibrahim won la ajade wole kuni je ti gbogbo
0: awon ki state chairman kausala pon ku palemo odun meji lori office ti state chairman a le fari gunugun ka fatakala ka duri ati olukala be mo awon lokada na wa nbe na mura o kan na ni gbogbo won labe state chairman alaji teslim zain additional okan lomo won na ni ka ki awon return labe kausala pon ku palemo 2 years in office alaji aide akim deputy admin aka school boy babalaguda e da iko nu osu ni ojo bi school boy ojo yo nko bo si e se opo do laye ati huye gbo sugba mo pe september ni omo september ni komi olami leko bisoya deputy chairman operation onika christian mo ku ipale mo 2 years in office alaji nuruddin abu deputy logistic and planning awon ti namura ni ariwa joye komre yunana yakub jp state secretary sonu megida sama alaji uzwan rabiu kanwa state treasurer no career no see no see kanwa wallahi no pale money
1: ba kanwa ba kudi
0: ba kudi wo get you get am you get am fausa alaji abiodun makinde state financial secretary bale kemberi lokoko ati gbogbo awon zona chairman labe sho akim ati awon zona chairman ti okun lokokun ejeji alaji nure ni balogun balo lokoko alaji team lagos bono aroma ni gbogbo iprodu femi first track ati saka aremo dance gbogbo awon lakasera awon ara won na ni gbogbo gbogbo yin patapata e ba mi ki lawi ati omo baba love garden ni suru lere fk e ba mi ki awon na ti return niyan lagba olohun papata odun meji ti return pe office gbogbo patapata audijo peju se ni se ka wa soke lohun abi ka tesi waju

0: Dr. Tunji Lalekan gbolohun Yoruba e mo awon ta wa lati loke ah Olorun fun wa ni aponle ede n ta pe ni ponle ipon eh bi gba teyan lo pon mi ni teyan lo pon mi lodo pon won na ni won pe eh na la so lose to koja pe o yato si eh epon ya mo pe pon le je ele ta bere leni won na ni doctor ti won ti ba yan na yen e ka ma jise to wa ni owo wa lokokan ejeji bayi akoko komre abayomi be yoku omo araba nilu ikotun eyin araba yi se wa po bayi lo mi
1: apo apo ti ma da
0: komre abayomi be yoku omo araba nilu ikotun eke kasara wobes won ni ka ba won ki gbogbo apapo ebi alhaji ishawu abanise alimi taiwo nilu isolo pe gbogbo ebi eku aseide ti olugbe alhaja iyabo abiye wasilat ishawu ipe olorun yo tan si afefe rere eh only 41 days ipe ko ni pe wa lagbara olorun ojo akolayo abayomi kausara na lo ni ka ma kin kausara tun ni ka ba ki oba kabiyesi oba onikotun oba abdulaziz badabiu onikotun ofikotun ipe ajindere ajinde ara a ma je o kabiyesi ti e ba ngbo omo ina lo nki yan wo best kausara ni ilu ikotun won ni omo akotun ko lasa omo akole ketun tun omo umureru tin ru babere omo ori ureru tin tare lara omo sogbodile sogbedigboro abayomi lo ni ka ma ki kabiyesi oni kotun ipe baba awon ori yin pepepe o ti pepe se ni ule aro eh ba ten ki kabiyesi oni kotun bakan na an ki baba wa kabiyesi oba mudashir saladin odejebi odejobi alagodo ti agbodo ogun ayike baba epe fun wa o epe fun wa o iyawa haliaja ni mo shadia bemi sola ola inu kan ni oyin lo la street ni sasa lohun akiyun epu ti igbalejo wa eleyi ti awa sodo yin ni ose to lo ko gbogbo egbe apede labe bi o ti are ambassador yunusa are ma yiromo eleyi ti baba isi na je are mama e pe fun wa o oluba mi ajinde ara yo ma je baba wa na rotalians omo jolowo oladi pupo the rolling creatures abi ke mo gba aki funke o so pe mo gba mi o gba the rolling aki baba
1: baba to rolling ta
0: ba ti ku lodo gafar o na ni agba be lo lagbara olohun oba mi dun a je ki ajo rira wa pe amo boya le wo iku gbagbe arun gbagbe awon eni yi olorun ba mi edumare oni je ka fi eni kankan se awati ni ase edumare mo bo dare fun ka ma binu oku olomo gege la ogbe o ayeye ase kagba isiku eleyi awon ebi nkede ayeye ase kagba isiku baba wa alhaji fatai adio matomi eleyi ti o waye ni saturday to gbeyin osu kesan yi saturday 26/9/2026 yi ni ilu ota ni waju palace ota gangan ni ogun state awon olukede awon omo aliaja alapinni adunni ya loja anjorin market ni ilu apapa awon omo na ni won kede asikagba isiku baba iki mo kan na pe
1: baba iki
0: ehe awon mo ti won kede na ni wahidi eke omo alaja ni first caterpillar toto uni ejila awori awon pelu chief mrs ikimot akiremi yeye oge aya elo ni ilu ijegun won ni omo ere yo gbeyin gbogbo wa o baba iki wa te doju ko pelu ajiko dai to fi si te fi sile ko ma baje
1: ara
0: ni pelu awon ni bi eni yan beyan ni ori eto yi omo ba olalere agbe akini ori eto yi baba baba awon ni fi se awati lase edo mari bakona alaji dauda adeboya ade emi mi nasara ko alaja ake ina ni ori eto
1: ki aka kan ma ke wi odu ade agbegbe na bebe aro ti baba ko ni baje baba ara ri yin ba
0: ara musba alade baba isi aki setan oba mi eduare a je ki atopade ni ose to e fe pe mi e le pe
1: 09030305977712
0: WhatsApp ni tabi 09129
1: 0707715

0: bello aina linki ah koto giriwo giriwo koto bamba bamba awon moto fe gba be mo bi kan lo gba everet abi kan ton para seyin kan wa gba jise giri tintin to kula tori ona tintin lo kula jise giri to da ona tintin
1: ba ki lo wan sele se ojo ra jise giri gbogbo gba na ma na wo se ojo ran lo do odun ke pe to je ko to yin baje to le ile ngbe be yen ki le ri sibe abi omi te lo mo ka ki le
0: da eyan ra go 5 naira ni o lalamu se ngbe ba fi eruku osodi ti se ba fi kun oju ona loju ngba pete boro be gun be bi emeji se ko ni fope ni se o le fi njo owo ti pari ona Lagos Ibadan express road nisin awon ni amon ti an tebe trailer ngba be ti pa ngba be gugu ngba be se egbo eni complain kan lati gba Buhari ti pari e ngba ni eh so nti in ti yan ba se si nkan ina yo ba ni as you ami o gbo ni as you lay your bed you lie on it direjo sinu photo paper si joko na ni o se ba are o se da pa express road why njo won ti tan se yan ba kini nbe ni so awon ni amon ti an da be to je ko ododo eh kidi so kidi aso ododo ni an se to ni awon ti ni kan be ododo
1: to eyin te n gbe oso di epo ni mo fi n pe akesi yen ni pe bo ni ojo na won ma tun si lododo awon na gba
0: se ko ja anu to kan se be lodun ise ododo yen ni oye mi
1: opolopo dun die se igba ti to se inu wa dun lo no wa do bebe
0: eh awon ni mo je nda be
1: mo ni boye yin ten pon mi
0: ya sagbe loju yoyo ni
1: o ten ten ten de mi ka ki lo fa sabai ko ma je pe omi te ba pon sinu ba ko nda le
0: le ape jambe ni
1: da ko atu se yo de ba atu se yo de ta ba ni ka
0: po jare odun abi odun lo jade si ti walade gbogbo emi ni fagbola gbogbo emi la won fabukade ko si ona nbe ara ko si ona nbe lo sin bi lo ma je ko dun se ojudi o je wa sinu map ko rara ni be
1: so
0: ko lo de wa
1: okoko la ka tun je sin bi
0: ah sin bi wa
1: o se je ko gbo awon to ba ja nti mi le ma da ko won o da ko bi odun follows ni so ko follows so e kan la o se wa lani o tun menu ba sin bi
0: okay se gba mi ni sin bi fa ko kari na na badan ma je ko dun mi na na badan mo fe wa sure ni ko yi mi sin bi ni kan la daruko ni aduko ta daruko po Fagbola wa nbe.
1: Okay.
0: Eh. Suberu wa nbe. So I mo ye. A so pe Belo Aina Link. Iyan na wa nbe. Inu awon ta daruko ni. E ba ti kojo odalu mete mo lona ibi lo awon ona so pe ju nkan kan. Lo jade si Toluwa niyan. Awon ona be na agba fowo fowo gbari mu ni. So ise po
1: ni joba. Ti de to polopo awon yan fi saba ma beru. Won ni bokun ni ba rijo to bi ba pa kejo sa ti ku ni. Suberu to da ko yen. So pe omo bibi ilu oke ode Rashid Seko ni o ti ye elepo oyinbo omo ipinle Kwara ni
0: sawon council of benin
1: to je 5 and 6 fun sana jeli ati awon oni marwa to pe wa nbe side and co lodun die seyin ana gbiyanju pe ibi to je party nje 30 mo re mo nde mo ti pa kan mo lo pe won tun fi awon omi wet awon kile to je pe da si be lo pe ka si le se ran lowo ka mo ma fi gbogbo kan le fun ijoba mo le ti en pile Kwara wa sasa lajo mo to mo kolo atunse o godo dibi awon olorun nbe na
0: ah ah ti mi Kwara atunse godo dibi e se ba lo ba jo wa bile Kwara pe wa tun jo ba bile o lodi se tori oro
1: ah nile ya baba ka ma nile ah godo nile baba ka ma nile ya Idovia ajase pe ro omo bo se je si o so mo pojo na ye won ti tun se bo se wa je pe ojo ona kan na ni atapatun atapasi moto mo fu rojo ko moto ire na ọgbọ́wù la fẹ́ dá sí yẹn abúlé la fẹ́ dá sí yẹn ọ yẹ kẹsí ni torí igbó wà lọ́tún igbó wà ló sí ẹlẹsẹ kẹsí ní ìpele méjì wo títí mọ́rọ̀ sí kò sí ìlú ìbàdàn kò sọjọ́ kan ọ̀la la rí i pé iṣẹ́ ńlá ni ìjọba àpapọ̀ sí níbẹ̀ èmi ga ti mọ́jọ́
0: ọdún ìbàdàn yàtọ̀ sí ọ̀nà ìbàdàn yẹn tó wà pé tìjọba àpapọ̀ ni ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ti ẹ̀yìn yọ díẹ̀ díẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nísìn torí wọ́n pe ọ̀nà kan ní ọ̀nà ẹyẹ ń kọrin lọ jáde sí ọ̀fà òjò kúrò yẹn iṣẹ́ tìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti wọ́n ṣe síbẹ̀ yẹn ó kọjá wẹ́wẹ́ rẹ̀ àwọn ọ̀nà rí àwẹ̀ àwọn ọ̀nà gangan nìyẹn ẹ̀bọ ọ̀nà òmùpọ̀ ìdọ̀fẹ̀ tẹ́ wá mẹ́nuba yẹn náà ọ̀nà yẹn náà gbà ẹ̀bà débi ọwọ́ àjàṣẹ́ tẹ́fẹ́ máa lọ sọ́nà ọ̀fà bí yóò bá múra ó lè gba mọ́tò lọ́wọ́ èèyàn so iṣẹ́ yìí kù rẹpẹtẹ.
1: Ó ṣe jẹ́ pé tábà ti fẹ́ wọ ẹyẹ kọrin bàbá ti ń bọ̀ láti Èkó bẹ́ẹ̀ bá jọ wọn bí ìlú ìbàdàn kan wọ́n sì wá balẹ̀ pé mo ti wọ̀ Kwara ṣe é ṣe nǹkan kan sí ìbẹ̀rẹ̀ àti bọ́ọ̀lù ẹ̀yẹ bọ́lá kò yé mi ni o.
0: Kọ́ ẹ̀ parẹ́bù ni Mọ̀rúfin fi ń sọ̀rọ̀ ni o ti yìí. Ko
1: ba je dokita seyin jakande alaga odi olowo ojo ye CDA awon mo lewe lewe ara ko bere to wa nbe bi mo so just kun ti mo tun lalare o gboro je 27 metadilogbon won tin ja awon anfani so pa awon mo yo pada si lewe lola ajako ni iwe kika ni gboro je pe won tari se won sita awon obi atalagba to won si dupe lowo ni to ba tun fe so ka to soju opule
0: seri awon ajoba bile wa opolopo won na ni won gbe ale bodo won lo gbona bolo kan sara abolo kan si won sugbon nkan kan ta tu wa ma ro won ni pe ya to si pe boya opolopo won ra bag won ra iwe kan kan fun awon omo yen kan je ki irun lagbara kan je ko po ninu ise won seri nigba mi wa ti enu obi towo obi ba to enu tawon na jeje ati ajeseku ko ni lo ko mo won ma lo si le iwe yo ma ririn idoti so ti yen isin I ma le rikamu ko to lawujo ni ma mu ki jobo ba ya to mo olodun ko ja le da omo wa to fun ara wa so ti yen isin so ti ron lagbara ba wa ti se polopo ya to polopo awon ijoba bile ti won mu irun lagbara lokokudun fun awon odo obi alagbato awon onise owo awon olokowo ti won rowo sowo ti won ririn ise fi sise ti won ri ona to da ti won ri finrin so opolopo ise ijoba bile gbe yo
1: to deku
0: nipase ka ma ra baaji ma ra iwe fun awon omo ilewe sugbon sibe sibe na awon kokan to nse nu won na o a kan sara si won a de lu won ni ogo enu pe inu wa dun
1: e se wadun te wo sare
0: won si awon agbegbe tori pe opolopo alaga ijoba bile nu ni gbugbura yi se nkan kan baba wa ti dijo monday e ri won ni council wa se pade ni tuesday wednesday thursday kini o le je pe bond fm ni a ti je alaga bile Lucky let him go, Baba.
1: Tell me, tell to worry for a case in a one job by below one. I was so committed to Logoji, Murupon on the agenda for our one. Our money will pad back to school. A polo one tea job by Billy Bassi, Somo Nunio, Monsen New, a dear of me fellow do new. If I do SCDA new, I'm going to write a fair car. I got to a cotonio, good boy one around. It to talk about Banshee Nanny. Ijoba ile ko kan na le je pe won mo wo
0: ipile ko unique tori pe ipile ko won kan ni template ipile ko ya lara oto ipile ko ni bi template to ti fe da bi automatic we ona ti gugu afa ta fe ma to ni le yi o ta ba de tin to le lo je ki ise yen ko le kari so a wa ri bi 70 bi
1: e fi ke ki ba de radio le e ko lo jo pe hello da won lohun baba wa ni o
0: e ka ro sa oruko bi te tin pe wa oruko bi te tin pe wa a wa pelu yin sa
2: oruko se mi ni ade ti o ko se ma ale a se ta le baba na na abo ke ko na ta bo do
0: yes sir
2: ona ta ko so yen e je ke so yo ko fe ko so di pe o fe so ti ta o mo ko yin ti fa re ko se po
0: Ami Yarobi 0706316196 bi ba yan yan nu ko na wala yan gba wole 0706316
1: hello
0: 1916.
1: Oruko yin bole tin pe wa lagbogbo aleto.
3: Mo ni mi loju lati orogbo.
1: Gbogbo to le mo da si emi yin o gbe mi ta wa nu ogun. O ya iwo le fe pa case.
3: Ke mi ko pe a case ijoba ni pe inu mi dun be se dapo councilor ki se chairman councilor county to se ribiribi to gbuyoju ni
1: bada
3: ijoba ni se emi ti se yen.
1: Kilo ko councilor ti
3: ah eh no kilo ko lo je o
1: sikira bi kire pe kile pe
3: saki obirin ni
1: obi
3: councilor wan be be ni
1: saki okay
3: be ni o ri ran
1: ko o ti gbo e lo foka e wo n te so ni se councilor ti gbo abi o ri se councilor kan na ni melu lati e fe da ko lo ya gbogbo bo se gbo wo su e bayi wo so akoko te gba bayi o da le fun won ni e be ko ni e se ko kolo
0: gbozo akoko bawo ati atoro to koja na ba ti bere ise
1: anuwe ti okoko gba gbara so ti ye oni ise
0: se iyan lo wa fi ra lo fa omo lo su ni ara o apo kanselo be ka ki kayin
1: ah
0: pe ise kanselo ko ta ba ra akoko to wa nse
1: dawalo to le
0: dawalo
3: e ka ro sa
0: uruko bi ta tin pe wa
3: emi ni agbani taju dina re mu lati lu be se
0: lati bi se igbogbo le yin wa be
3: Under Ibobo Baikula, our FCDA, UBC. Shelly, Emma Parotora, Shelly Bobo, I want to rule away. I want to see that one, I want to see that I look for two. Shelly, I give you one day, you
1: know. Hmm, that Jerapo, Emma Sopanico, Silada. What's the part of my kind? I'll be anything.
0: Tia Barry and Tuba. To bash dada aki baba la won to ba ku de ka to na agboro ku won sakisi to npe aipu won sakisi se ri opolopo adari ni won ma ja yi alabata won gbo mi pe ibo la won yan fi yan won le fi ibo won le fi won kuro sugbon awon to ba si aki won ayan se mo la so pe ojolowo oju e ko ra ba ti ra ki
1: lo
0: won
1: ni si oruko yo
0: awon bi tan se be yan fun ni wa du
3: ti o je ku ba ka won
1: ni Salahuddin oko eleha
3: Orisunbari.
1: Johnson. Adupelo yin a mo fara gbe to ti laipe laijina tori pe ojo ti nlo
0: awon olugbe
1: o se so yen dijo mejo olojo obi ton lo so yen dijo mejo okay mu ta papa ga mu o se pataki mu
0: awon won ka sara
1: se ara ga yo ke do de ko mi npo kilo de to ka ni se materials ba po
0: awon to ba se a ma so awon to ba se a kan sara si won awon bo so do lawale jimo awon ja gbe be na won ni awon ri owo owo baba nipa ti ori lagbara ti awon lokan lokan idagbasoke eleyi ti won gbe se ni agbegbe beye
1: nda oga agba fun ti e ka polowo oja rede nigeria leko bi ba arabirin dorothy aralomi bi oni ka ki ololufe wa
0: ya limo
1: ah
0: oga ni won ka ki ololufe
1: mo ti e
0: won ka ki ololufe wa
1: ko si suru omo te debe abileko morade ketan gbe ni bakole mo iyo rorun ni suru rere leko fo ni ejo bi yin se isa moda samadun
0: se mi lagbara
1: se ni ki
0: oga wa lo ni ama kini o
1: se ya
0: kamalo fun ti dede akoko yi o ki ma ki gbo e bi ara okan mi ni loko leyin ri bi aku ara fera ku ti ya wa agba ya wo ba wa idris ara okan mi ti won jade laye lanu ide olodun ko ba wa se ku ni se fun ati wa mo sura to da wa lukun ba beji alaji akimo aji wa su ko pe kokota la ki pe ya ku lede ni mo da agbara
1: odi
4: Lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako, lako

la ri gba o ibi ta ba goke ibe na la gba sokale a o farapa oruko awon loga loga ni ile ise Bond FM 92.9 loruko giwa ile ise Bond FM ogbeni gbenga fatile la ki pe se be se yan ile ise wa layo.

gazere gị. Ọbọrọchi ya kelechi. Nnọrị nne n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Eji m obi m niile were na-alabata gị na nke taa. Na-asị na imere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike. N'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ka anyị batara n'ime ya na nke taa bụ Sunday mkpụrụ abalị 13 n'ime ọnwa nke itoolu. Nwe na-asị na ihe ọma ga-emere anyị n'izu ụka a. Ị ga-atọ ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrị na nke taa dịka ọ na-adị na-abọ. Cheta na ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu na ọ bụ mmiri ndụ ka ị ga-anụrụ. Nke ahụ ga-edugide anyị o wee kụọ elekere mbụ. Bụ oge anyị ji akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ anyị wetara gị ozi ekele. Ka ọ dị na akwụkwọ nsọ bụ nke ị ga na-anụrụ ngwa ngwa o ji ọkara wee gata elekere mbụ. Ọkụ elekere abụọ anyị akpọbata ụmụaka anyị ka anyị na ha wee kpakarịa ụbụbọ. Anyị ga-apịachi nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM mgbe ọ ga-ji ọkara wee gata elekere abụọ, ma bụrụkwazịa mgbe anyị ga-eji wee hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Ekelee m gị ma kelekwazịa ihe na-emere gị ihe. Ana m arịọ Olise bi n'igwe ya biko dododo ka o mere m gị mma ma mee ka ị dọnyere m okwu, maka na onye nọrọ sụsụ ya na odudu na-atagbu ya. Onye ndu gị n'ehihie a bụ m, Roslyn Chika Ajichanaye. Agaghị m nata echefu ikele Bilkis Ibrahim nakwazị Olufu nke Adịsa. Ọha abụọ jikọtara aka ọnụ wee hafee ọkwa ọrụ n'aka m. A sị m na ọ gadịrị onye ukwu na onye nta na mma. Ngwa ka anyị banye n'oge mmiri ndụ. Ya gaziere gị.

0: nwem ihe ọzọ mma gwa Olise Abinigwe ihe ọ bụ ka ọ bụ ebube dike ka ọ bụ ọkwa n'ihi adịdụ nwoke a ka mụ na gị na-abụọ jiri wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ ma bụrụkwazie nke ahụ ka anyị na-ewetara gị n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM ịkpọlata uche gị na mkpa ọ dị ka anyị bụrụ ndị na-ekele ekele oge dum ka anyị bụrụ ndị na-atụrụ Chineke mma mma ka anyị bụrụ ndị na-agụkọ ngọzi ya ebere ya afọ ọma ya nchekwa bịa maka na asị mụọ na ọ dị akwa fecha akwa mmadụ ikunite ụra ya bụ n'itetere ụra wee mepee anya gị wee wegharịa aka wegharịa ụkwụ kwuo okwu nụ ihe ọkwa naanị na amara ọ bụrụ na ị chọọ ka m ịgbagha ihe m na-agwa gị ị mara na ị ga-aga na ụlọọgwụ dịgasị iche iche ka i jiri anya gị wee hụ ọkwa ya bụ ntamu Chineke ga-emere gị mụ na gị na-abụ ebere ka isi na ya wee pụta wee hụ ihe dị iche iche o megoro gị ga-eji wee si ya na o meela anyị ka na ya n'oge ndị Igbo bọndụ 92.9 FM ma bụrụkwazị oge mere ndụ ya gazi
1: The Mix

nke ahụ ọ dịghị eche m na enwere ịhụnanya karịrị ịhụnanya nke Chukwu n'ebe anyị nọ. Eche m na enwere ịhụnanya tụmadị n'ebe ụmụaka anyị nọ, ebe ezinụlọ anyị nọ, nakwazi ebe obodo anyị nọ. Maka na ewezụgị ya, ọ bụrụ etu anyị si ekwu ya ka ọ kara ịdị. Ọ bụrụ na ewezụgị ya, ọ naanị ịhụnanya ya bụ na anyị ka na-eme ume, anyị ka na-ekwu okwu, anyị ka na-eri ihe, anyị ka na-azụta ihe nzụta. Ọkwa naanị ịhụnanya Chineke. Maka na ọ bụrụ ka m otu o si ada ebe dum ugbu a, ị mara na m aga m asị gị na egwu dịkwa. Mana egwu adịghị, n'ihi na onye anyị so n'azụ ọ dike. Ihere adịghị eme ya, ọ dịghị agba nchara, ọ dịghị agharịpụ. Naanị ma ọ bụrụ na ị sonyere ma kwenyere ya. Ngwa, anyị ka nọkwa ya n'oge mmiri ndụ na Bunch 92.9.

na etokwasi Chineke nna obi asin gi ni here agai na ta eme gi tumade na ebu mu ntakiri ga hu no nwa hu na nwa gi ise ga ngwa gi nke bezi oku Chineke makwara onodu ahu nya mere were ya hafe nya na aka nke ahu o de kam odgadi agasi nam na olilanya dizi na ebe ono o di ga eme nke oma na ulo akwukwo n'ihi nke a ina atulezi ma ọ ga-agakwa n'iru hapụ ya maka na Chineke onye kere ya ọ ga-enyerịrị ya oke nke ya efu gị ọ bụghị ka mmadụ si wee bido ọ bụghị ebe ahụ ka o biri ọ bụghịkwa naanị ebe ahụ ka o biri e nwere ndị ọ na-bido ọ dabara ha n'ụtụtụ nwere ndị ọ na-adabara n'ehihie nwere ndị ọ na-adabara n'abalị efu gị ya bụ rapụ nwatakịrị ahụ ka ọ bụrụ ihe chi ya si na ọ ga-abụ n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM ka ị ga na-ege ntị.

enwere onye ma isi ga abụ eze echi niile akwa ni amere I ga eji wee nabata onye ọbụla nagide onye ọbụla uto ihe ahụ sokwara ya dịka ya nagide nwatakịrị ahụ dịka onye nkuzi amam kam isi eme nke gị amam kam ilebega anya etu isi wee kuzie na afọ ndị gara aga na time ndị gara aga ka eke isi wee na-akwado onwe gị ọ bụ mgbe oge bụrụ mgbe nwa ka ọ na-abụ asị gị na ụgwọọrụ ndị nkuzi dị n'elu igwe mana ugbu a ha na-anarakwazi ya n'elu ụwa ma nke ahụ ga-abụ ma ọ bụrụ na imete nke ọma ị ga-anara ya n'elu igwe mana kwazi ya n'elu ụwa ya bụ gbaa onwe gị ume ọ bụrụgodi na ihe a na-akwụ gị na-enweghị ebe ọ na-eru ma ọ bụ ebe ọ na-ezu ka m gwa gị nke bụ eziokwu ijiri obi gị niile were na-arụ ihe ị na-arụ n'obi ọcha na-abụghị ajọ obi na-abụghị ntakasị arụ na-abụghị iwe na ọnụma ọ dịka ụmụaka edutere akwụkwọ ka e nwere ihe ha mepụrụ gị iche nke bụ eziokwu bụ na obi n'igwe ga-akwara gị ụzọ obi n'igwe ga-akwara gị ụzọ etu ahụ a na-akwuo na azụcha nwatakịrị nwatakịrị azụba okenye etu ahụ ka ọ dịkwa mata amata na mkpụrụ mmadụ kụrụ n'ụwa nke ahụ ka ọ ga-aghọrọ ya bụ kụwa ezi mkpụrụ ọkachasị n'ime ụmụaka ndị a ị ka na-ege ntị n'oge mmiri ndụ na 92.9

ka na Maria dịka arịrịọ maka ndị nwegasịrị ụlọ akwụkwọ dị iche iche tinyekwuzara ya bụ ndị nnọrọ onwe nakwazi ụlọ ụka dị iche iche tinyekwuzara gọọmenti arịrịọ ka m na-arịọ unu ka ndị mozi a ka ha jidekwuo unu aka mara na m enwekwara ka ihe esi wee dị ugbu a maka mmanye ego a na-amanyezi ugbu a ka ọ hapụzie na ịtọpụ ndị nne na nna ọgọdọ n'ukwu nke ahụ ka m si ka m rịọ gị maka na eji m n'aka na ọtụtụ n'ime anyị agaala ụka tata amanụ m ihe siri ka m ịrịọrọ obi n'igwe ka o mere gị ka ọ ga-abụ mmalite akwụkwọ ime ka m ọ na-afịa ndị nne na nna ahụ ịmanye ego nke a ichetakwa nke ọzọ ịmanye si mara ka a ga-esi wee gbubie ya ọzọ dịka ịbịa wee bụrụkwa na onye nne na nna bịakwute gị sị gị biko nara ha nke ha ji ka ha jiri nwayọ nwayọ wee kwụọ gị ndị ọzọ ka nwatakịrị ahụ wee nwee ike ịga akwụkwọ ngwa n'ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge mmiri ndụ nke tata na bọnd 92.9 FM dịka ndị m ozi jide gị aka ma jikwaziara m onwe m otu ahụ o ji anyị aka afọ nna agọ bụ na ọ ga-ejidesi anyị ike wee m jidekwa ihe ọma ihe ọma ha ga-adọtara anyị n'ụkpa n'ime izu ụka ọhụrụ anyị batara n'ime ya ekele m gị ọzọ maka isonyere m abụ m Roslyn Chika Ajichinai agaziere gị.

Okwala Lekrambu n'oge ndibo na Bond FM 92.9. Gere akokowa. Tabu Sunday okeke abali 10 na 3 n'onwa September na final ni meba for 2026. Ekelengo nyama na egenti. Na asege chetakwa na emi ho ama o makana konye mere ka oga na rugo ya. Na akokowa nyi nke ta ndi abisi oku ndi ajimeri si akoko. Onye ukọchukwu agwala ọha ndị obodo anyị ka ha chọọ mgbaghara iji nweta enyemaka Chineke. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA adọọla aka na ntị megide mmadụ ịnabata ngwongwo ndị esi mba ofesi n'amaghị ndị esi mba ofesi zite n'amaghị ihe ndị dị na ya. Na mba Indonesia, ndị ọrụ na-azọ ndụ nọ na-achọ 100 mmadụ achọ ka nnukwu ụgbọ mmiri mikpusiri n'oke osimiri. Ngwa, n'ụzọ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Aha m bụ Nkasi Obi Chinwụba. Ekwusila okwu ike banyere mkpa ọ dị ụmụ amaala Naịjirịa ileghara mmejọ ndị e mere n'oge gara aga anya. Zere obi ilu ma na-agbaghara na-anagide ndị ọzọ ma nwee ezigbo ịhụnanya. Reverend Father Christian Ajomiwe kwuru nke a n'okwuchukwu ya na St. John the Evangelist Catholic Church, Ladipo Oshodi, Lagos. Reverend Father Ajomiwe kọwara na a ga-emeri nsogbu dị iche iche chere obodo anyị ihu. Ma ọ bụrụ na ụmụ amaala Naịjirịa ahụ onwe ha dịka otu ndị na-agbaso ihe iwu kwuru, na-enyocha akọ na uche ha, na-arụsi ọrụ ike, na-ekpesi ekpere ike, ma nabata uche Chineke na ndụ ha. Ya bụ ụkọchukwu nyere mmasị obi ike na obodo anyị bụ Naịjirịa ga-alaghachi n'ọnọdụ ya mbụ ma ọ bụrụ na ọha ndị obodo anyị eme ezigbo nchegharị ma laghachikwute Chineke, na-erube isi ma dị njikere ime uche ya. O chetara ma onye ukwu ma onye nta na Chineke na-eche ka ọ kwụghachi onye ọbụla dịka ọrụ ya si dị, na n'ihi ya na ọ dị mkpa dịsi ike nwa amaala Naịjirịa ọbụla ị na-ebi ndụ ịtụ egwu Chineke n'ihe niile ọ na-eme. Ụlọ ọrụ Social Economic Rights and Accountability Project, SERAP n'aha mkpobiri, enyela ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission, INEC, abalị 7 iji kọwaa ka ha na ihe gafere 100 ijeri naira na ijeri naira 26 si gaa ije bụ n'ego ọhanaeze amụwapụtara maka ọrụ ntuliaka, ma bụrụ nke a na-ebe ebubo na eji ya mee ihe ọzọ, na emefusiri ya emefusi, na o furu efu, maọbụ bụrụ nke a na-enweghị ike inye nkọwa maka ya. N'akwụkwọ ozi osote onye director ụlọ ọrụ SERAP, Kola Wole Oluwadare, binyere aka na ya, ụlọ ọrụ ahụ sịrị na ego ahụ e ji ahụ maka ntuliaka bụ ego ọhanaeze, na ụlọ ọrụ INEC ga-akọwarịrị ka naira ọbụla n'ime ya si gaa, na-egosi na emefuru ya dịka iwu siri kwuo, na-ejikwa ya mee ihe ekwo maka ya wee mawapụta ya. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA adọọla ọha ndị obodo anyị aka na ntị megide ịnabata ụgbọ mmiri akwajuru ngwongwo esi mba ofesi zite na-amaghị n'uju ihe ndị dị na ha, na-asị na a na-etinye ọgwụ ike n'ụfọdụ n'ime ha. Onye Director of Media and Advocacy n'ụlọ ọrụ NDLEA, Maazị Femi Babafemi, tiri mkpu a tisi ike n'ozi o zipụrụ na ịntanetị. Ya bụ ụlọ ọrụ sịrị na ụfọdụ ụmụ afọ obodo anyị ndị bi mba ofesi na ezitere ndị ezinụlọ ha na ndị enyi ha ngwaahịa ndị etinyere ọgwụ ndị dịka Colorado,
Mazi Baba Femi Maraka Amata na ndi aka ha di ocha na ezitere ngwaahia ndi a ka na etinye n'ihe ize ndu nke ibu ndi enwere ike inwuchi ma kpopu ulo ikpe ma oburu na achoputa na ogwu ike di na ya bu ngwaahia oburu ugbu a ka imalitere isonyere anyi akoko we na anu na abiara gi se n'oge ndi igbo nke ulo ora ibu Bond FM 92.9 then a number 1A Adekunle Faju Uwe GRU Ikeja Lagos kaiga nihu na kokonde fodrono ulo oru na ahu maka ntuli aka na state imo bu Imo State Independent Electoral Commission ekuola na ntuli aka ochichi council imo obodo state ahu ga abu na abali 26 nke onwa September Onyisi oche ulo oru Imo State Independent Electoral Commission Chief Charles Ejiogu mere ka amata nka nozi onye fere n'aka ndi ntakoko Mazi Ejiogu siri neji nke eme ka ndi di mkpa okwu a metutara tumadi otu ndorondoro ochichi niile edebara aha ha nakwa ohaneze mata na a ga-eji ntuliaka a ga-eme n'abalị 26 nke ọnwa September họpụta ndị isi oche ọchịchị kansụl ime obodo 27 na ọkwa ndị kansụl e nwere na wọdụ niile n'akụkụ dị iche iche nke 4,758 ọgbọnta vootu e nwere na steeti ahụ ọ gwara otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile ka ha ghara ichefu nke a ma hụ na ha mere ihe ndị ha kwesịrị ime ụlọ ọrụ National Emergency Management Agency NEMA n'aha mkpobiri adọọla obodo ndị bi na ikpere mmiri na steeti Anambra aka na ntị ka ha mụrụ anya ka azụ dị njikere ịkwaga ebe dị elu karịa n'ihi ka mmiri si eto n'osimiri River Niger ụlọ ọrụ NEMA na mgbakọ aka nke ụlọ ọrụ Anambra State Emergency Management Agency na ụlọ ọrụ Nigerian Red Cross Society gara lee ka ogo mmiri nọ na River Niger ahụ dịka akụkụ nke mbọ a na-agba ịhụ na akụkụ nke mbọ na-aga n'ihu a na-agba ịchọpụta ka idei mmiri si dị na ike nkwụcha megide ọdachi na steeti ahụ Onyisi ụlọ ọrụ NEMA Enugu Operations Office Oriakụ Priscilla Mmadukwe nye ndụmaka na ntị a mgbe o mere njem nleta na ụlọ ọrụ National Inland Waterways Authority Onucha Oriakụ Mmadukwe kpọkuru ndị bi n'ogbe ahụ na ndị ọzọ okwu a metụtara ka ha nọrọ na nche ma zere ihe omume ndị nwere ike ịkpata idei mmiri n'obodo ndị ahụ a na-enwekarị idei mmiri na ha abịa na mba ofesi na Indonesia ndị ọrụ na-azọ ndụ ka nọkwa na-achọ 100 mmadụ achọ site na ụgbọ mmiri ahụ mikpuru n'oke osimiri Java Sea ka a zọpụtachara 115 ndị ọzọ nke otu n'ime ha nwụrụ anwụ dịka ndị isi mba ahụ si kwuo dịka ụlọ ọrụ Indonesia Search and Rescue Agency si kwuo ụgbọ mmiri Vago Transport 8 bu 243 ka ndị na-ahụ maka ya na-amaghịzi ebe ọ nọ n'isi ụtụtụ taa bụ Sunday ụgbọ mmiri ahụ hapụrụ Surabaya dị na Indonesian Island nke Java ụnyaahụ bụ Saturday wee na-aga Banjarmasin onyeisi ụlọ ọrụ ime obodo na-ahụ maka ịchọ na ịzọpụta ndụ na Banjarmasin sịrị na ụgbọ mmiri ahụ zutere ihu igwe na-adịghị mma ụgbọ mmiri na ụgbọelu ndị na-azọ ndụ anọwo n'ọrụ ịchọta ndị mmadụ n'ogbe ahụ ndị bi na Indonesia nọ na 17,000 were ụgbọ mmiri dịka ụzọ bụ isi esi eme njem nke mere ka ime njem site na ụzọ oke osimiri bụrụ nke ka mfe nweta
ma dị ọnụ ala karịa iji ụgbọelu eme njem. N'iji weta akụkọ ụwa nke ehihie taa n'isi njedebe, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Onye ụkọchukwu agwala ọha ndị obodo anyị ka ha chọọ mgbaghara iji nweta enyemaka Chineke. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA adọọla aka na ntị megide mmadụ ịnabata ngwongwo si mba ofesi na-amaghị ihe ndị dị na ya. Anyị mekwara ka ịmata na na mba Indonesia, ndị ọrụ na-azọ ndụ nọ na-achọ 100 mmadụ achọ ka nnukwu ụgbọ mmiri mikpusiri n'oke osimiri. Ọkwa bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Wahidat Fabo bụ onye chịkọtara akụkọ a n'asụsụ Bekee, ma mee ka o rute m aka ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka ige ntị.

0: asim na oge ekwe wee mee nwanne nke m oye ekwe wee mee maka na m obinigwe bụkwa na eze ọ bụghị bomboy o weburu etu a ka anyị isa nabata gị maka na asị na ekwekwa ama agba n'oge ozi ekele na bond 92.9 fm ọ ga-adịrị gị na mma cheta na oge ozi ekele bụ oge ị nwere ohere maka ịkpọ maka ekele ekele ndị ị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche ndị megoro gị otu ihe maọbụ nke abụọ ịkpọ ikele ma mee nke ahụ ka ọ dị nkenke ka onye ọzọ nwee ike wee kpọọ maka na anyị bụ ndị nche nke nwanne anyị na nke taa ọ bụ m ga-abụ onye ndu Roslyn Chika Ajechanaye ngwa bịa ka anyị nọrịa n'oge ozi ekele nekwa akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye maka ime nke ahụ 0865 362035 idetalia ọ bụrụkwa na ịkpọ anyị ịgbada igwe okwu redio gị maọkwa na isi n'ebe ọ nọ ebe ọ dị wee pụọ kpamkpam n'ihi gịnị ka anyị nwee ike wee nụrụ ihe ị na-ekwu gị onwe gị ị na-anụkwazị nke anyị 0806536 2035 ọnya bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye n'ozi ekele nke tata anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma na nke taa bụ gị aha gị hello ugo nwanne nke m kedu ebe isi akpọ ugochukwu kedu mpaghara Lagos ebe isi kwa n'ugo osho dị nke anya ya ngwa gaa n'iru bekwa anyị ịchafụ ịchafụ nnugo ugo ka nọkwa ya ngwa gaa n'iru n'ike n'uju nwa nwunye gị nọ ọ mụghị ekeneziri gị nwunye gị gaa n'iru na ị nwere ohere nụkwanụ m biko ngwadalụ ya gazie uju nwa ịnụgo n'ihe ugo o kwuru elo onye ka anyị ikene ya gaziere gị ọmarịcha m udo kedu onye mụ na ya na-ekwu aha gị n'ebe isi akpọ nwaanyị kedu ka ịnyanọsaji dịkwanụ ọ mara mma dịka onu gị si wee maa mma ọkwịa ngwa kene ndị chọrọ ikene
1: I'm Mekile Bunua, the founder of this radio FM. I'm making opportunity and making a good amazing name. I'm a Kachine Kegozi and I'm a Gizor.
0: I'm Kego Kole. Why is Sunday Kego Kole?
1: Thank you, ma'am.
0: Yagazie Rego Maricha.
1: Bye-bye.
0: Yagazie. N'ogozi ekele na bond 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị hello ozigbo aha gị na ebe isi akpọ ezi na aha gị bụ gịnị ọ gaghị ijin ka eke ya na gbaja dịkwanụ mmiri na-amagbu unu ka anwụ na-amagbu unu kezi nke bụ mmiri magbukwa unu Eugene ịkasị n'ụra ọ ezigbo ihe ọkwa oge ya ihe oge ya ruru abụghị ụsa ọkwa ngwa gaa n'iru n'ikene ndị ịchọ ikene ọ ezigbo ihe ọkwa oge ya ihe oge ya ruru abụghị ụsa ọkwa ngwa gaa n'iru n'ikene ndị ịchọ ikene
2: ndebe ojiri na ka niile n'obodo
0: Ojinna ka ya hu ya kwumugo kwa e mara ugbu a. Ojinna ka ya kwumugo ya. Ngwa ya gaziere gi. Anyi kania noge ozekele na point 92.9 FM. Hello.
2: Hello.
0: Ah, gezi bona abi si akpo.
2: Ah, o isochi wan na akpo.
0: Isochi wan. Isochi kede bi si akpo. Nka ho ba ha a na etu gi ka ha ezigbo aha gi.
2: Innocent.
0: Oh, it dekwe no. Kede bi si akpo nna.
2: Ebafo ka si akpo.
0: Ebafo. Ngwa ga niru.
2: Biko o mo yo jim do no. O mo ha. The waiting number na de ezekwe biko. No mo ezigbo ten the seal of town. Biko biko.
0: Abro na I mecha ihe ememe kpo anyi ozo. O. Dalu rinne. Hello. Hello. Ya gazere ga omaricha. Aha gị na ebe isi akpọ. Mmachekwube. Nke a bụ aha nna gị na nne gị ego bara gị ọkwa
3: ya.
0: Aha gị ha bara gị mmachekwube. Kedụ ebe isi akpọ? Ngwa ya gazie o. Ngwa ga n'iru. Ganiru machegube.
3: Okay.
0: Ah, sikwa ha Machegube de kanya na ndi nepo na anu. Omahazi nke oyi esu esu. Nyegazi anyi kania. N'oge ndi Igbo na Bond 92.9 FM. Mabrokwazia ugoze kele. Oburu na anyi metu ukwu na ala. Anyi laachita azu. Anyi aga n'iru. Diki ine sonyere anyi.
4: Memuri benni. Simo simo kwa

0: anya ka nokwa isadi bekwa enwa ngwere odigia ka onya ganwu maka no bere oge na anyi ge kwara ngwongwo pua onye nke eze dere ka anyi kpa akara maka ndi na esonyere anyi akara ga akpo bo 0865-362-0035 hello
1: yes.
0: Ah, na mkpobiri nke ahụ bụ mkpobiri aha gị ọkwa ya ngwagwanụ m afa gị na uju o ọ gafedi ngwa o zuola gwazie m ebe isi akpọ nnu nwa gaa n'iru ọkwa sango dị uju ngwa gaa n'iru I am a good one. Ị ga abịa kwụọ ụgwọ ka emeziche ncha ga anwa ka ọ dị oyie ife nugo ọ gafe dị na ndị onye gaziere gị alo ai nakwa ka ịmụ ọ bụrụ na oke mara ụma wee taka akpa nwadibịa ga-arụ ọnụ oke n'ọkụ alo ya gaziere gị aha gị na ebe isi akpọ ebe elu nwafọ onye nke anyị kedu ka ịkọta egbe dị gị na ndị tim ya bụ ndị otu gị na ha nọkwa taa nga gbapụ ya ọsọ ozugbo ebel amem ka ịgọ ka ọla ebe elu nwa afọ ọ gị ka anyị ji apịachi nnọkọ anyị na unu n'oge ozi ekele na bọndị 92.9 FM ya dịrị gị n'ezi mma maka isonyere m na nke taa izuụka na-abịa abịa ozi ekele ga-erukwa gị ntị kọdị abụ m Roslyn Chika Ajichanaya eze m gọzie gị maka isonyere m dedi si n'ụkwụ na

0: adima ugwu ejikarala m ịgara chimozi ọ bụrụ ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka anyị batara na ya n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ihe ọma mere gị onye ọma na-ege ntị ebe ahụ ị nọ were na-echebiri ihe omume ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ngwa oge eruola anyị ga-emekwa ya dị ka anyị si emebe bụ ya ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ oge ahụ anyị ji enye gị ohere ka ị kpọọ n'akara ekwentị nke anyị ga-enye gị ịhọrọ ajụjụ ndị ahụ dị n'akwụkwọ nsọ ịzaza nke ọma ị mara na gị nweta ihe onyinye na-esite n'aka Pastor Austin Chukwu na Wubeze Ruben Udoha. Ọya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tipo wee mara. Isi ụlọ ụka ahụ dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Off Adjose Street, by Baliet Bus Stop na Elasa Maja. Pastor Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ ụlọ ụka maọbụ ịkpọtụrụ m onwe m, a ga-agwa gị ka ị ga-esi enweta m akwụkwọ ọ bụla Pastor Udoha dere. Na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa, anyị nwere ajụjụ 15. Ịkpọ iwere naanị otu tupu ịkpọ anyị, iwulili iwulite bụ na ị ga-agbatu redio gị. Ihe ị ga-eji mee nke ahụ bụ ọ bụrụ na ị gbatu redio gị, ọ ga na-eme ụzụ. Ọ bụrụ na ọ na-eme ụzụ, agaghị m na-anụ ihe ị na-ekwu nke ọma. Onye na-ege ntị ga-achọkwa ịnụrụ mkparịta ụka mụ na gị agaghị anụcha ya nke ọma. Nna m dị Ezokoyebe aha m. Akara ị ga-eji esonyere anyị na nke taa n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ 0708 247 8980. Hello.
1: Hello.
0: Ndewo. Ike. Hey, Ike, ịmakazikwa ụzọ. Mbe, ị mara ụzọ nọ, ị mere nke ọma. Gee gị mewe Ike. Gee ka aja mgba didi. Ị gakwara ụka taa?
1: Mba, aga n'ịza.
0: Ọ gịnị mere? Ọ bụ mmiri ozuzo ka ọ gịnị Ike?
1: Ọ nwere ka o si dị taa.
0: O nwere ka o si dị. Nsogbu adịghị. Ka m kwere na m ghọtara. Mana aja mgba didi mma ọkụ ya?
1: Ọ bụ mma.
0: Ekele dịrị. Ekele dịrị Chukwu ya zobe n'ọmaka. Ngwabụrụ otu ajụjụ Ike. Nke iri na abụọ ka m ga-enye Ike. Ajụjụ nke iri na abụọ si m jụọ Ike. Ị na-ege ntị Ike? Anya Onyenwe anyị dịzụ ebe niile, na-ahụzụ njọ na mma. Ebe ka ahịrịokwu a dị n'akwụkwọ nsọ? Anya Onyenwe anyị dịzụ ebe niile, na-ahụzụ mma na njọ. Ebe ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ Ike? Ọ bụrụzikwanụ na nsị na ọ bụghị n'akwụkwọ ihe e mere. Mba, ọ bụghị ebe ahụ ka ọ dị. Ọ ihe edere n'akwụkwọ Ilu isi nke iri na ise amaokwu nke atọ. Akwụkwọ Ilu isi nke iri na ise amaokwu nke atọ. Nke a njere gị dị n'akwụkwọ Ilu isi nke iri na ise amaokwu nke atọ. Ndewo. Udo dịrị gị. Akara 0708 247 8980. Hello.
2: Hello. Good afternoon. Ndewo.
0: Ndewo, onye na-ekele m?
2: Ewe,
0: hey. Nwunye Kadist. Anyị nọ gbaji nwe ndụ. Ezinụlọ dị mma. Ka ka ndị akụte dị. Ka maka Kati. Ọ na-ege ihe anyị na-ekwu. Kati alọtabe. Ọ ga-amasịkwara m ịnụ olu Kati n'ihe omume a. Ka Kati zake n'ajụjụ. Ọ dị mma. Gwa ya na nke lere ọkụ ịnụ. Mgbanwere otu ajụjụ Chinwendu. Nke ise ka Chinwendu chọrọ. Isii, nke isii, ọ dị mma. Kedu aha ụmụ nwoke mmadụ atọ ahụ ndị kwutọrọ Moses na Aaron nke mere ka ala meghee wee loo ha na ndị ezinụlọ ha?
2: Ụmụ nwoke atọ.
0: Ụmụ nwoke atọ, ụmụ nwaanyị esoghị. e mara ndi ezinulo ha bu kwa mwai mana ha ato bu umu nwoke metere ihe riziri isi ndi ezinulo ha nke gonyeziri umu nwanyi chinwe ndi anyi na agbakwa ajuju a ka egwu ebe a ehe ajuju a ewo ngwa na ha o di mma ihe ga eji mma bu na obuyi umu nwanyi obu na umu nwanyi ga amariri Kora, Data na Abiram. Kora, Data na Abiram. Adenakuwa na gugisi nkiri ni si. Amoku nke iri abuwa ni seru na nke iri atona no. Ndewo, Ewo. Ọ dị mma. Aga m akọrụkwuru ya ndị injinia anyị. Mana ebe ọ bụ niile enweta anyị na redio, ihe ọ pụtara bụ na ọ ga-abụ nsọ. Ebe ọ bụ niile eji ekwentị ga-enweta anyị ma ịchọ ige anyị, ihe ọ pụtara bụ na echere m na ọ ga-abụ nsogbu netwọk. Mana aga m eme ka ndị injinia anyị mata ya. Ndewo, daalụ. Kelele m tata nọ na m achọ ka o kwuo, mana oge ikwu erubeghị. Ndewo, Yagazi, Akra 07082478980. Ki wara ajuju nke gị n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ịkpọ, ị ga-agbatukwa redio gị. Ịgbatuye redio gị. Isi n'ebe redio gị dị pụọ ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Onye ka m kelere? Izuchukwu onye bụ aha gị?
3: Izuchukwu
0: Ndubuisi. Ọ dị mma. Izuchukwu, gbatuo redio gị, na ọ na-eme mkpọtụ.
3: Oke, sa.
0: Ebe ka Izuchukwu si akpọ?
3: Esi m na Togeti akpọ.
0: Togeti. Ke ka Togeti dị taa?
3: Togeti dị mma.
0: Ị gakwara ụka taa, Izuchukwu?
3: Yes,
0: sir. I mere nke ọma. Ngwa, were otu ajụjụ.
3: Ngwa, ihe ajụjụ nke ibu ọrụ.
0: Nke abụọ, n'ụbọchị ahụ ụmụ Izrel kpụrụ nwa ehi oke kpụrụ nwa ehi nke ha jiri mere chi, gịnị kpalitere ha ime nke ahụ? Gwa anyị onye nyere ha aka kpụọ nwa ehi ahụ na akọrọ ngwa o jiri mee ya. Ụzọ ajụjụ atọ chịkọtara ọnụ. Ka m were ya ọzọ, n'ụbọchị ahụ ụmụ Izrel kpụrụ nwa ehi nke ha jiri mere chi, gịnị kpalitere ha ime nke ahụ? Onye nyere ha aka kpụọ ya? Kedụkwa ihe o ji wee kpụọ nwa ehi ahụ? Agịrị ka Aaron ji si kpụrụ ha nwa ehi ahụ? Ebe ka ọ dị na akwụkwọ nsọ Izuchukwu?

0: ịgbalịala ọ bụ n'ihi na Moses gburu oge mgbe ọ gbagara elu ugwu izute Chineke, ha chekatazie ya were kpụọ ya bụ nwa ehi. Erọn nyere ha aka mee ya, ekwenyere gị. Ọ bụkwa ihu olu ọlaedo ha nyagasị n'olu ka o jiri mee ya. Ọ na-akwụkwọ ọpụpụ eziokwu ka ọ dị, gbara ya akwụkwọ Exodus, ihe a na-akpụ ya n'olu Igbo bụ ọpụpụ. Ọ dị n'akwụkwọ ọpụpụ isi nke iri atọ na abụọ, amaokwu nke mbụ ruo na nke iri na otu. Izi Chukwu, ihe m ga-enye gị ugbu a bụ pasentị iri itoolu. Ihe m ga-enye gị Izi Chukwu, ama niile ege ntị, agbanyeghị na ekwentị gị akọchapụla, mana anyị nyere gị pasentị iri itoolu. Ọ dị mma. Hello, onye na-apị? Onye na-ekwu? Onye? Gịnị? Sunday onye?
1: Sunday
0: ọjị.
1: Yes.
0: Adị mma. Sunday ebe ka ị si akpọ?
1: Ana m akpọ from Yanosach.
0: Yanosach. Keke Yanosach dị taa.
1: Ọ mara mma, ebe ma.
0: Ekele dị Chukwu. Ị gakwara ụka taa Sunday?
1: Ana m aga ụka Sunday. Ị taa m aga nke Saturday.
0: Ọ dị mma. Ị gakwara aga ụnyaa?
1: Yes.
0: Ị mere nke ọma. Daalụ. Ngwa, were otu ajụjụ.
1: Nke
0: ise ka m ga-enye gị. Nwunye Jacob bụ Lia mụtara ya ụmụ asaa. Kpọpụtara anyị aha naanị anọ n'ime ha. Ọ Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaka, Zebulon na Daina. Ngwa, daalụ. Ọ dị n'akwụkwọ Genesis isi nke iri abụọ na itoolu, amaokwu nke iri atọ na otu ruo na nke iri atọ na ise. Malitekwa na isi nke iri atọ, amaokwu nke iri na anọ ruo na nke iri abụọ na otu. Ndewo. Ya gazie. Adị mma. Akara 07082478980 ka ị were ajụjụ nke gị. Hello. Onye na-ekele m? Ewoo, mkpu. Mkpụrụ mma ọka ọkwụ ya na shasha. Mkpụrụ mma keke ime. Ị gakwara ụkata mkpụrụ mma? Ewoo, ndo. Onye nwe anyị ga-eme ka ịgbake nụ. Ndị nwoke ka shasha dịkwanụ taa. Ya zobe n'oge ya. Ihe ọ bụla mere n'oge emejọ gị ọkwa ya. Ndewo. Ngwa, were otu ajụjụ. Nke asaa ka m ga-enye mkpụrụ mma. Mkpụrụ mma, ajụjụ nke asaa si m jụọ gị, ị na-ege ntị? Ọ dị mma. Kedụ aha obodo ebe ahụ Jacob nọrọ gbasoo mmụọ ozi mgba? Olee aha obodo ebe ahụ Jacob nọrọ gbasoo mmụọ ozi mgba? Esi Ewo. Ebiko, n'akụkụ ebe ka Ewo dị? Ewo ahụ. Ịmọbịa na mbụ, ịmaghịzi ugbu a. Maka ikwuru Ewo, nche nụ na ọ bụ na Ewo bụ ụsa ajụjụ a. Anya ka m ji jụba gị ebe Ewo dị. Ọ dị mma. Akpọrọ ebe a Penuel. Ọ dị n'akwụkwọ Genesis isi nke iri atọ na abụọ, amaokwu nke iri abụọ na atọ ruo na nke iri atọ na atọ. Ị nwetara ya? Ndewo. Mkpụrụ mma, ngwa, ya gazie. Ọ dị mma. Akara 07082478980 ka ị nwee ike were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Kpọọ. Hello.
2: Hello.
0: Ike chigatakwa. Adị mma. Ike, ngwa, were n'ajụjụ ọzọ. Nke asatọ ka Ike chọrọ ugbu a. Adị mma. Ike. Ụmụazụ Jizọs dị iri na abụọ, ọkwa ya.

0: ụmụaka ndewo no. Ụmụaka ndewo no. Anyị abatala n'oge ụmụaka. Ihe ọmụma haziri maka ụmụaka iji ime ụmụaka obi ụtọ, mee ka ha matakwa na ha so
1: wee biri.
0: Ọ bụ ụlọọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 galaba asụsụ Igbo haziri ihe ọmụma. Abụ m nkasi obi Chinwụba, tupu m agawa n'ihu ka a ghara ichefu ịgwa gị aha m. Abụ m na-anabata gị n'oge ụmụaka nke taa. Ọ bụghị naanị m ga-ewetara gị ihe omume a, nwanne nwanyị nọkwa ya. Gwakwuo ha aha gị, n'agbanyeghị na o tela ha nụwara aka mgbe taa.
2: Ọ dị mma, aha m bụ Roslyn Chika Ajechanaye.
0: Ya gazie onye nwa na-ege ntị, ịma ka anyị na-esi eme ihe omume a, na ọkwa nna ichefuola ka nchetakwara gị. Anyị na-adị akọrọ gị akụkọ, akụkọ ifo ka anyị ga-akọ nke taa. Ọ na-abụ anyị kọcha akụkọ ahụ, anyị enye ohere ka ị kpọọ n'ekwentị wee gwa anyị ihe mụtara site n'akụkọ ahụ. Ndị nne, ndị nna, ụmụnne nwoke na nke nwaanyị, biko ihe ọmụnụ ga-emere anyị gbaa ikpokọta ụmụaka ndị ahụ nso, kụnụ na ha nọrọ ka ha gere akụkọ a.
2: Onye ọbụla mgbe ha ga-asị ka ha jesa efele ma ọ bụ zawa ụlọ, ọ bụrụ na ha ga-esi akụkọ anyị, ịgbanyezie redio, dọba ha isi ha n'azụ ụlọ, ha na-azazie. Orukwa mgbe ha ga-akpọ wee gwa anyị ihe ha mụta, isi ha zadebe ka ha bịa zaa ajụjụ. Ọ nwekwa nke eme, ọ bụrụ gị, ọ bụrụ onu broda, broda chọba ụmụaka ndị nọ na ya dị, ndị nọ gị nso, ka ha bịa sonyere anyị. Ya gazie
0: ọ bụ ya, ọ bịa, n'ihi na ihe omume a bụ maka ha. Anyị ji na-akụziri ha ọtụtụ ihe. Dịkwa ka nwanne nwaanyị kwuru, ọ bụrụ n'oge ị ga-akpọ, ọ bụrụ na ị kpọọ n'ekwentị, cheta na ọ ha ka ị ga-enye ekwentị ahụ ka anyị nwee ike n'olu ha. Olu ha na-adị ata anyịrị kpọọ. Ọ dị mma, ya gazie, ka m bịakwa.

0: InfoChatPi.
1: Wow.
0: InfoChatPi.
1: Wow.
0: E nwere akụkọ m ga-akọrọ gị.
1: Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma.
0: Adị mma. Isiokwu nke akụkọ anyị nke taa bụ anwụ na ikuku. Nsị na ọ bụ gịnị?
1: Anwụ na ikuku.
0: N'otu mgbe, ikuku na anwụ bụ ezigbo enyi. Ha bi n'otu ụlọ na-emekọrịta ihe niile ọnụ. Mgbe ikuku pụtara ka anwụ na-apụta, o ruo otu ụbọchị, nnukwu esemokwu dapụtara n'etiti ha. N'ihi na ikuku tuwere ọnụ na o nweghị ihe ya na-agaghị emeli. N'ihi ihe a ikuku kwuru, anwụ wee kpebie na onye ọbụla n'ime ha ga-emeli ka mmadụ yi akwa, yipụ akwa ya, na onye ahụ bụ ya bi, na onye ahụ bụ ya ka ike. Ikuku kwetara n'ihe a anwụ kwuru. Ha abụọ kpebiri ụbọchị ha ga-aga n'ala ebe ndị mmadụ bi ga mee ihe a ha kwuru. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, ha abụọ mara ụzọ gawa n'ala ndị mmadụ. Mgbe ha ruru n'ala ndị mmadụ, ha legharịrị anya hụ otu nwoke nọ n'èzí na-elegharị anya. Anwụ gwara ikuku ka o buru ụzọ gaa nwee ike ya n'ahụ nwoke ahụ. Nwoke ahụ yi otu akwa n'ukwu, yiri ọzọ n'ahụ. Ikuku malitere kusi ike, kuwe. Nwoke ahụ nọ n'èzí eyipụ ya akwa ya. Ikuku kụkwara ọzọ na-eleghị anya n'azụ. Ozugbo ahụ, nwoke ahụ tọpụrụ akwa ya o yi n'ukwu, were ya kpuchie onwe ya. Obi jupụtara ya n'aṅụrị. Ọ nọdụrụ ala n'oche n'ebe ahụ malite kuriwe ụra n'ike. Ka ikuku nwachara ike ya, anwụ wee pụta, chawa n'ike. Nwoke ahụ malitere megharịwa ahụ. Ọ tụla onwe ya n'ebe a, ya tụla onwe ya n'ebe a. Ozugbo ahụ, nwoke ahụ eyipụ uwe ya. Mgbe ahụ, ikuku kwetara na ọ bụghị ihe niile ka ya ga-emeli. Ọ rịọkwara anwụ mgbaghara. Ha wee dozie, bụrụkwa enyi ọzọ. InfoChatPi.
1: Wow.
0: InfoChatPi.
1: Wow.
0: Nwamana ege ntị n'ebe a ka akụkọ anyị nke taa bịara na njedebe.

0: dị mma onye mara ege ntị ịnụla n'akụkọ ha anyị kọrọ akụkọ gbasara gịnị na gịnị agaghị m agwa gị ọhịa otu n'ime ajụjụ a ga-ajụ gị
1: ọ ga-abụzi ma ha kpọzie ọ ga-abụzi ma ha kpọọ ya bụ ọ bụrụ na m igere ya bụ akụkọ eji m n'aka na igere ya bụ akụkọ maka akụkọ amaka ọ bụrụ m bụ gị bụ nwatakịrị na-ege ntị m ga-abụ onye mbụ ga-akpọ wee gwa anyị ihe mụtara n'akụkọ a anyị ajụkwazie gị ajụjụ ndị ọzọ ngwa maka ime nke ahụ kpọọ akara 08065362035 08065362035 ka ịgwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ bụ nke anyị kọpụrụ gị ugbu a nke tata ya ọ dị egwu hello ya gaziere gị ọmarịcha m onye na-emekwa nka hello aha aha gị na ebe isi akpọ onyeoma onyeoma kedụ ebe isi akpọ ka ihe na-eme mọmi ọ napụrụ gị ya bụ ekwentị n'ike hello aha aha gị okechukwu chisom kedụ ebe isi akpọ kedụ afọ one ka ịdị okechukwu 16 ya bụ ị na-akwadozi n'ịba mahadum ugbu a kwe aha ngwagwa naanyị isiokwu akụkọ anyị kọrọ taa isiokwu ikechukwu kwaha gị bụ ikechukwu okechukwu ikwutere ya ya gazie mana m igbo ghe ghechakwa eghe maka ịgbago afọ 16 oke hello ọ dị ka mọmi anara gị ya mba mọmi agaghị eme ọ dadị hello aha ọmarịcha m kedụ aha gị na ebe isi akpọ ha ncha socha all of them ha ncha so 08065362035 maka ịkpọ wee gwa anyị ihe mmụta na akụkọ anyị kọrọ gị hello akwa n'asụsụ igbo ka anyị na-asụ anyị abịaghị igwuri egwu n'ebe a asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị ga-asụrụ anyị igbo inye dị na ndụ gị nsogbu maka ịkpọ ọ bụrụ na ị ga-asụrụ anyị igbo inye na ndụ gị nsogbu maka ịkpọ mana ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ igbo igbo na-amasị gị ị na-anụ igbo na-asụkwa igbo ị chọrọ ịmụta ihe site n'ihe ndị anyị na-eme kpọọ anyị n'akara 08065362035 maka na akụkọ anyị kọrọ taa nwere ihe mmụta ndị dịgasị na ha ana m eche akpọmoku gị na 08065362035 ọ bụ naanị okechukwu ọtụtụ bụkwa ndị akpọmoku ha batagoro ụfọdụ na-abata na-akụchapụ ọ bụkwa m ka o si n'aka amaghị m ka ọ bụ maazị etuwọkụ ka o si n'aka maka osila dị ịka nwere ohere ịkpọ ifugia enwedị ndị na-adị eru eru ọkụchapụ hello aha ya gaziere gị ọmarịcha m ị ga-apịa ebe ọzọ aka hello Hello. Hello. Sine bi go ku radio gi no poa, ono na eme mpotu.
2: Hello.
1: Aha, keda ha gi? Hello.
2: Hello.
1: Aha. Ezi bo gwa ma ha gi na ebi si akpo. Is Ugochukwu si Bariga?
2: Yes, ma.
1: Kedu ka Bariga di?
2: Bariga di, ma.
1: Aha. Kedu ndi madu na abo? Kedu madu na abo waro onwe ha na akoko anyi korota? Kedu ndi waro onwe ha na akoko anyi korota?
2: Ukuku na anwu.
1: Ikuku na anwu. Kedu onye turu onu?
2: Ma.
1: Kedu onye mere onu na akoko ahu? Ikuku. Gini ka o kwuru?
2: O se da se a ge were nyodo la ha ge me nyodo. O ge ishi.
1: Na ha ge me nyi ozo.
2: Yes.
1: Okechukwu okwia.
2: Okechukwu.
1: Ugo imela make ikpo o. Daluzin nezigbo nwa m nugo. Ngwa kenere mu nne gi onye nyere gi ekwentị nakwazi nna gi onye kwadoro ya. O.
2: Okay.
1: Aha, ahọrọ m gi n'anya nke ukwuu. Hello.
3: Hello, good afternoon.
1: Ya gazere gi ọmarịcha.
3: Afọ mụ mmadụ ya mmakọ promotion.
1: Mmachi si n'ebe igbo okwu radio gi pụọ ma ọ bụ gbanyụọ ya.
3: Hello, ịnanị
1: gbanyụọ radio gi. Ọ dị mma, obi dị m ụtọ na m enwere ihe ọzọ, na-enwere ụmụaka ndị kpọrọ nụ maka isonye. Ọtụtụ bụkwa ndị ka na-agbalị, mana ọ bụrụ ana na igwe okwu redio gị na-eme mkpọtụ, ọ da dị mma na ntị. Ọ da dị mma. Anyị ada nụ ihe ị na-ekwu. Hello, ị bụ onye ikpeazụ na nke taa.
2: Hello.
1: Ọmarịcha m, kedu aha gị? Chisom, kedu ebe isi akpọ?
2: Asiri m Ikoyoju na akpọ gị.
1: Ngwa gwa m ihe ị mụtara n'akụkọ taa. Hello, Chisom.
2: Hello, ma.
1: Gwa m ihe mmụta dị n'akụkọ taa.
2: Amụtara na...
1: Agbadogo.
2: Hello.
1: Chisom, Chisom, ngwa jụtacha ma ọ mee nke ọma. Tiso meche mmo gi ka anyi geji wee mechi na nke taa oo. Omomi gi koro ka onye nti, onye no gi n'akụkụ, ogwazi gi ihe ị ga-ekwu nke ọma, ihe nke ewutecha na m. Ọkwa gi ga-abụ onye ikpeazụ na oge ụmụaka nke taata. Ya gazere unu dum, ko ndị sonyere anyị na nke taa na ndị na-agba mbọ. Maka na ọ dị adị mma mmadụ a ime ọnụ, ọ kwa ịfụrụ anyamisi. Gị bụ nwatakịrị na-ege m ntị. Ị gakwana n'ụlọ akwụkwọ dịka unu ga-amalite agụmakwụkwọ echi. Ịfụga, ị gakwana ka ị gaa ya bụ isi. Sị, hei, iruo, ikpebezie ntụ. Ị na-asị ndị ụmụakwụkwọ ibe gị, hei! N'ọmakwana, na-enwere ebe a na-egwu mmiri na m. Na etiti ebe ụnọ unu na ebe a na-akwa ndina na-adị. Hey, na nna gị. Na n'ime ụgbọala nna gị na-enwere ebe a na-egwu mmiri na ya. Maka enwere nnọọ onye gwara nwa nke m etu a. Amụkata ma m wee chinye okwu mmiri na si ogene bụ nke a. Ị na-etu ọnụ, ịtụ ọnụ ihe ị nwere. Efu gị a. Ị maadị ma onye ị na-eturu ọnụ, okekwa ike na ọka gị. Ọkwekwa ike na ọ ga-enyere gị aka. Mana n'ihi ọnụ ị na-eme omeze na onye dị etu a na ị gaghị enweta enyemaka. Ya bụ ana m arịọ gị, dịka nwatakịrị, otu a na-eji imepe akwụkwọ. Ọzọ dịka ibi abụghị naanị na ituru ọnụ, na ọ bụna ị nwere ike ime ka nwatakịrị nke ọzọ maa n'ọya, n'ihi na ọ ga-amalitezi nwa dị etu a nwere ike ọ ganyebe ndị mụrụ ya nsogbu si ọfụkwa. Hey! Na akpa akwụkwọ nwatakịrị a bụ wee bịa akwụkwọ nke m agoma kwa nka. Hey, no kwa eh, odowa akpa, o nya one wu, okwa ne wu, ejiri ana afuzo. Hmm? Biko, ana marioge. Kam igbada anya dika nwatakiri. Eh, dika nwatakiri, dika agoma kwa na amalite. Wada kwa anya. Nugo? Hmm. Wada anya, nugo? Eh? Menka oma. Ine na nna gi ziri gi bu ka o we dere gi na mma ya bu hapu ku iku egumegu hapu ku isu ajo otu m o ga dere umaka ndi a ni na anye moro o ga diru unu dum na mma m asim na una ga ya wuchu unu ga dere anyi ndo ihe akwaku ihe enwenwe onya gi ezutu unu m dika nna ago ya bu ofo ejikwazi mohera were na ekenle o maricha m no dipuri iche Great ajiche nai. Oye chineke tukwasiru utu afo. Nam tata. Eh? Na kwazi mwania zoe. Asi mnunu gadiri mkeichi makaneichi adi agu agu. Unu buona akari unu gebuti homa. Buona akepe. Unu gebuti homa. Ana mekelezi. Mwami nkasi obicho woba. Eh? Omoni anabo. Diwe menke tata. Abu Roslyn chika. Ajiche nai. Aga ina teche fike lege onye nne, onye nna, onye onko, onye sista, ndi nyere anye kwenti ka anyi wenwe ike, wese onye na nke tata. Chineke gozele munu dun, nutu nutu. Izu kana abia abia, ogo maka, kage erupa gente, nyagasie.

eziokwu eziokwu otu ahụ ikwuru ya ka ọ lee ọkwa ụmụ Chineke anyị ga-emeriri ekwensu anyị ga-emeri ọnwụnwa anyị ga-emeri nata ụgwọ akwụkwọ a na-akwụ ugbu a nakwazi ihe ndị ọzọ so ya mana nsogbu adịghị maka na ihe oge ya ruru abụghị ụsa eze ama na aga echi ọ dịkwanụ mma m ịgbagharị maka ya ọ eze ama na aga echi echi ya bụ mmalite agụmakwụkwọ abụghị ihe dara anyị na mberede ya bụ eji m n'aka na gị bụ onye nne na onye nna na ịkwado chega nke ọma kwado ụmụaka nke ọma gotechara ha ụmụ ihe ga-amasị ha ga-eme ka ya bụ agụmakwụkwọ bụrụ nke ga-asọ ha ụsọ ma bụrụkwazie nke ha ga na-agụ jiri obi ha niile were na-agụ ya kama na ihe ka mkpa n'ebe a bụ na ị ga-ekowe aka gị ebe aka gị ruru ebe ọbụla aka gị ruru nke ị ga-emewu ka ị ga-eme etinyekwa n'aka emekwana maka na m onye agbata obi gị mere maka na enyi gị mere maka onye gị na ya na-azụkọ ahịa na ọ gụrụ m nwa ya komkom e ji aṅụ mmiri nke gara ọnụ nke a na-ere 50,000 isi ka isori ya wee mee ọ bụrụ na mmiri mmacha kekwa ka esi ekwu ahụ ọ kọchakwa ngwere ọ ga-akọkwa gị ọ ihe ị ga na-eche eke ihe ị ga na-agbakọ were na-ewepụ mana ka o sila dị ana m ekwe gị nkwa n'obi n'igwe ga-emezucha ihe dum adị ama ma ọ bụrụ na nke ga-ezubeghị naanị nwee obi umeala kwụba aka gị ọtọ na-ekwu eziokwu dị ka nwatakịrị a sị m na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma ka Chineke m gọzie gị n'izu ụka igbuo n'aka nri ị ga-egbute ihe ọma igbuo n'aka ekpe ị ga-egbute ihe ọma igbuo n'iru ị ga-egbute ihe ọma igbuo n'azụ ị ga-egbute ihe ọma abụ m Roslyn Chika Adịcha na ya na m ekele nna m Jesu Okoye nkasi obi chụwa ụba ezinne Maureen Ndụka tinyere gị onwe gị onye na-ege m ntị na hafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na-ekwuo eziokwu maka na eziokwu bụ gịnị eziokwu bụ ya bụ ndụ ka ọ dị.

0: gaida mamman Shata da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu. Zamu ci gaba da kawo muku wakoki daga yanzu har zuwa karfi 3 inda zamu hada ku da shirin mu na farko. Amma kafin nan bara na sake hada ku da mamman Shata.
1: Allah da Rasulullah,
2: thank you, my
1: Allah da Rasulullah,
2: thank you, my

0: ni ban san abin da ka shirya ba ban san abin da ka kula ba
1: ba na bin da da
0: abu ban san abin da ka kula ba ban san abin da na

0: muna cikin addu'a ya ubangiji Allah mai iko duka mai kauna mai tsarki kure maka domin ka kama wannan lokaci da zamu ji daga cikin maganarka bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu amin jama'a masu sauraro mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na ban gaskiyan Krista a cikin shiri namu na yau zamu yi nazari a cikin littafin fitowa wanda shi babban malamin na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar sai ku biyo mu sanuwa a hankali
1: fitowa sura 10:15 Musa da jama'ar Isra'ila suka rera wannan waka ga Ubangiji suka ce zai rera waka ga Ubangiji gama ya ci gawurtacciyar nasara da wakai da mahayansu ya jefar cikin bahar Ubangiji ne karfina da mafakata shi ne wanda ya cece ni wannan ne Allah na zan yabe shi Allah na kakana zan ɗaukaka shi Ubangiji mayaki ne yawa ne sunansa karsan Fir'auna da rundunansa ya jefar cikin bahar zaɓaɓɓun jarumawansa ya nutsar da su cikin bahar maliya rigawa ta rufe su suka nutse cikin zurfi kamar dutse ya Ubangiji dantsan damarka mai iko ne ya Ubangiji dantsan damarka ya ragargaza magabta cikin girman ɗaukakarka kaka da maƙiyanka ka aika da hasalarka ka ci Yesu kamar wuta da hucin numfashin hancinka ruwa ya tattaru rigyawa ta tsaya kamar tudu zurfafan ruwa suka daskare a tsakiyar bahar magabci ya ce zan bi in kama su in raba ganima muradina a kansu zai biya zan zare takobina hannuna zai hallaka su ka hura iskarka bahar ta rufe su suka nutse kamar darma cikin manyan ruwaye ya Ubangiji ya mai ne kamar ka a cikin alloli ya yake kamar ka a cikin ɗaukaka da tsarki mai ban razana cikin mafifitan ayyuka mai aikata mu'ujizai ka miƙa dantsan damanka ƙasa ta haɗe su da tabbatacciyar ƙaunarka ka bi da jama'arka da ka fansa ka bi da su da ƙarfinka zuwa tsatsarkan mazauninka al'ummai suka ji suka yi rawar jiki tsoro ya kama mazaunin Filistiya sarakunan Edom suka tsorata shugabannin Moab suna rawar jiki dukan mazaunin Kan'ana sun narke tsoro da razana sun aukar musu ta wurin ikonka suka tsaya cik kamar dutse har jama'arka ya Ubangiji suka haye jama'arka ya Ubangiji suka haye zaka kawo su ka dasa su akan dutsen nan naka wurin ya Ubangiji da ka maishe shi tsatsarkan mazauninka tsatsarkan wurinka ya Ubangiji wanda ka kafa da ikonka Ubangiji zai yi mulki har abada abadin gama sa'ad da dawakan Fir'auna da karsansa da mahayan dawakansa suka shiga bahar Ubangiji ya komar da ruwan bahar a bisan su amma Isra'ilawa suka yi tafiya a busasshiyar ƙasa ta tsakiyar bahar sai Maryamu annabiya ƴar uwar Haruna ta ɗauki kuru cikin hannunta mata duka suka fita suka bita da kuwaru suna ta rawa Maryamu tana rera musu waka tana cewa rera waka ga Ubangiji gama ya ci gawurtacciyar nasara doki da mahayansa ya jefar cikin bahar Musa kuwa ya bi da Isra'ilawa daga bahar Maliya suka shiga jejin Sur suka yi tafiya kwana uku cikin jejin ba su sami ruwa ba sa'ad da suka zo Mara sun kasa shan ruwan Mara saboda ɗacinsa don haka aka sa masa suna Mara sai mutanen suka yi wa Musa gunaguni suna cewa me za mu sha Musa ya roki Ubangiji. Ubangiji kuwa ya nuna masa wani itace. Sa'annan Musa ya kiri itacen ya jefa cikin ruwa. Ruwan kuwa ya zama mai dadi. A nan ne Ubangiji ya kafa musu dokoki da ka'idodi. A nan ne kuma ya gwada su. Yace, "In za ku shimmatu, ku yi biyayya da ni. Ni da nake Ubangiji Allahnku, sai ku aikata abin da yake daidai a gare ni. Ku kuma kiyaye umarnaina da dokokina duka. To, ba zan sa muku cuce-cuce irin waɗanda na sa wa Masarawa ba. Gama ni ne Ubangiji da nake warkar da ku." Daga nan suka je Elim, inda akwai maɓuɓɓugan ruwa 12 da itatuwan giginya 70. A nan suka yi zango a bakin ruwa. Fitowa Sura 16. Taron jama'ar Isra'ila suka tashi daga Elim, suka shiga jejin Sin wanda yake tsakanin Elim da Sinai a rana ta 15 ga watan 2 bayan fitowarsu daga ƙasar Masar. Sai dukan taron jama'ar Isra'ilawa suka yi wa Musa da Haruna gunaguni cikin jejin. Suka ce musu, "Dama mun mutu ta ikon Ubangiji a ƙasar Masar lokacin da muka zauna kusa da tukwanen nama, muka ci abinci muka ƙoshi. Gashi kun fito da mu zuwa cikin jeji don ku kashe dukan wannan taro da yunwa." Ubangiji kuwa ya ce wa Musa, "Gashi zan sauko muku da abinci daga sama. A kowace rana jama'a za su fita su tattara abin da zai ishe su a yini, da haka zan gwada su ko za su kiyaye maganata ko babu. A kan rana ta 6 sai su ninka abin da suka saba tattarawa na kowace rana su shirya shi." Musa da Haruna kuwa suka cewa Isra'ilawa, "Da yamma za ku sani Ubangiji ne ya fishe ku daga ƙasar Masar. Da safe za ku ga ɗaukakar Ubangiji, gama ya ji gunagunin da kuka yi a kansa. Gama wane mu da za ku yi gunaguni a kan mu?" Musa ya kuma ce, "Da yamma Ubangiji zai ba ku nama ku ci. Da safe kuwa zai ƙosar da ku da abinci, gama Ubangiji ya riga ya ji irin gunaguni da kuka yi a kansa. Ai, gunagunin ba a kan mu yake ba, wane mu? A kan Ubangiji ne kuka yi." Musa ya ce wa Haruna, "Faɗa wa taron jama'ar Isra'ila su matso nan a gaban Ubangiji, gama ya ji gunaguninsu." Sa'ad da Haruna yake magana da taron jama'ar, suka duba wajen jeji, sai ga ɗaukakar Ubangiji ta bayyana a cikin girgije. Ubangiji kuwa ya yi magana da Musa ya ce, "Na ji gunagunin Isra'ilawa, amma ka faɗa musu cewa a tsakanin faɗuwar rana da alhoro za ku ci nama, da safe za ku kuma ku ƙoshi da abinci. Sa'annan za ku sani ni Ubangiji Allahnku ne." Da maraice makware suka zo suka rufe zangon, da safe kuma raɓa ta kewaye zangon. Sa'ad da raɓar ta kaɗe, sai ga wani abu tsaki-tsaki mai laushi fari kamar hazo a ƙasa. Sa'ad da Isra'ilawa suka gaishe, suka ce wa junansu, "Manna, wato mecece wannan?" Gama ba su san irinta ba. Musa kuwa ya ce musu, "Wannan ita ce abincin da Ubangiji ya ba ku ci. Abin da Ubangiji ya umarta kenan. Kowannenku ya tattara wadda ta ishe shi ci. Kowa ya sami mudu daidai bisa ga yawan mutanen da suke cikin kowace alfarwa." Isra'ilawa suka yi hakan nan, suka tattara. Waɗansu suka zarce, waɗansu kuma ba su kai ba. Amma da aka auna da mudu, ta waɗanda suka zarce ba ta yi saura ba, ta waɗanda ba su kai ba ba ta gaza ba. Kowane mutum ya tattara daidai cinsa. Musa ya ce musu, "Kada wani ya ci ya bar saura har safiya. amma waɗansu ba su kasa kunne ga Musa ba, suka bar saura har ta kwana. Kashe gari kuwa ta yi tsutsotsi ta riɓe, sai Musa ya yi fishi da su. Kowace safiya sukan tattara ta, kowa gwargwadon cinsa, amma da rana ta yi zafi sai manna ɗin ta narke. A kan rana ta shida suka tattara biyu ɗin abin da suka saba, kowane mutum mudu biyu-biyu. Sai shugabannin taron suka zo suka faɗawa Musa. Shi kuwa ya ce, ga abin da Ubangiji ya umarta, gobe ranar hutawa ce ta saduda, asabar ce, tsattsarka ga Ubangiji. Ku toya abin da za ku toya, ku kuma dafa abin da za ku dafa, abin da kuka ci kuka rage ku ajiye don gobe. Suka ajiye har gobe kamar yadda Musa ya umarta, amma bata yi doyi ba, bata koyi tsutsotsi ba. Sai Musa ya ce, ita za ku ci yau, gama yau asabar ce ga Ubangiji, yau ba za ku same ta a saura ba. Kwana shida za ku tattara ta, amma a rana ta bakwai wadda take asabar ba za a iske komai ba. Amma a rana ta bakwai ɗin waɗansu mutane suka tafi don su tattara, ba su kuwa samu komai ba. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, har yaushe za ku ki kiyaye dokokina da umarnina? Lura fa, Ubangiji ne ya ba ku ranar Asabar, domin haka a rana ta shida yakan ba ku abinci na kwana biyu, kowanne ya yi zamansa a inda yake, kada kowa ya bar inda yake a rana ta bakwai ɗin. Sai jama'a suka huta a rana ta bakwai. Isra'ilawa kuwa suka sawa wannan abinci suna manna. Manna wata irin tsaba ce kamar farin riɗi, ɗanɗanar ta kuwa kamar waina ce da aka yi da zuma. Sai Musa ya ce, Ubangiji ya umarta a cika mudu da ita, a adana ta dukkan zamaninku, domin kowane zamani a ga irin abincin da ya ciyar da ku cikin jeji lokacin da ya fito da ku daga ƙasar Masar. Sai Musa ya ce wa Haruna, ɗauki tukunya ka zuba mudu guda na manna a ciki, ka ajiye a gaban Ubangiji, a adana har dukan zamaninku, kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa. Haka Haruna ya ajiye ta a gaban akwatin alkawari don kiyayewa. Shekara 40 Isra'ilawa suka yi suna cin manna, har suka kai ƙasar da take da mutane. Suka ci manna har zuwa kan iyakar ƙasar Kan'ana, mudu ɗaya kuma shugaba ɗaya ta gari. Fitowa Sura 10:17. Dukan taron jama'ar Isra'ila suka tashi daga jejin Sin, suna tafiya daga zango zuwa zango bisa ga umarnin Ubangiji. Suka yi zango a Refidim, amma ba ruwan da jama'a za su sha. Domin haka jama'a suka zargi Musa, suka ce, ba mu ruwa mu sha. Musa ya amsa musu ya ce, don me kuke zargi na? Don me kuke gwada Ubangiji? Amma jama'a suna fama da ƙishin ruwa, suka yi wa Musa gunaguni, suka ce, don me ka fito da mu daga Masar? Ashe don ka kashe mu ne da mu da 'ya'yanmu da dabbobinmu da ƙishi? Sai Musa ya yi roƙo ga Ubangiji ya ce, me zan yi wa jama'an nan? Gashi saura kaɗan su jajjefe ni da duwatsu. Ubangiji kuwa ya ce wa Musa, ɗauki waɗansu dattawa daga cikin jama'ar Isra'ila, ka huce a gaban jama'ar, ka kuma ɗauki sandanka wanda ka bugi Nilu da shi, ka tafi, zan tsaya a dutsen Horeb can a gabanka, za ka bugi dutsen, ruwa kuwa zai fito domin jama'a su sha. Musa kuma ya yi hakan nan a gaban dattawan Isra'ila. Sai aka sawa wurin suna Masaha da Mariba, saboda Isra'ilawa suka yi husuma suka kuma jaraba Ubangiji, suna cewa, Ubangiji yana tare da mu ko babu? Amalekawa suka zo su yi yaƙi da Isra'ilawa a Refidim, sai Musa ya ce wa Joshua, zabo mana mutane ka fita kai yaki da Amalekawa gobe, zan tsaya a bisa dutsen da sandan mu'ujiza a hannuna. Joshua kuwa yayi yadda Musa ya fada masa, ya fita yayi yaki da Amalekawa. Musa da Haruna da Hur kuma suka hau kan dutsen, muddin hannun Musa na miƙe sai Isra'ilawa su yi ta cin nasara, amma da zarar hannunsa ya sauka sai Amalekawa su yi ta cin nasara. Sa'ad da hannun Musa suka gaji, Haruna da Hur suka ɗauki dutse suka ajiye wa Musa ya zauna a kai, su kuwa suka tsaya a gefen damarsa da hagunsa suna tallabe da hannunsa sama, suka tallabe su har faduwar rana. Joshua kuwa ya ragargaza rundunar Amalekawa da takobi. Ubangiji ya ce wa Musa, rubuta wannan a littafi domin a tuna da shi, ka kuma faɗa wa Joshua zai shafe Amalekawa ɗungum. Sai Musa ya gina bagade ya sa masa suna Yahweh Nissi, wato Ubangiji ne tutarmu. Ya ce, Ubangiji ya tabbata zai yaƙi Amalekawa

0: muna cikin addu'a. Ubangiji mun gode domin ka kama karshe wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin. Amma muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato banga sai Krista da aikatawa, sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka: Ekwa Kano DCC, akwati gidan waya 14, ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan namba 0802987864, ko kuma 0906689415. Zan maimaita 0802987864, ko kuma 0906689415. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Kika Jane.
1: To madalla shirin ban gaskiya kenan aka sarara na daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bonne FM dake kan mita 92.9. Nan da minti 5 zamu shiga ɗakin mu na labarai, amma kafin nan bara mu shakata.

Umar M Sharif ka dakata yanzu zamu leka ɗakin mu na labarai yanzu kafi 3 da rabi daidai lokaci da zamu hada ku da ɗakin mu na labarai sai ayi sauraro lafiya.

Masu saurari assalamu alaikum barkaku da warhaka ga labaran duniya tare da ni Usman Tunawa da farko ga kaninsu kungiyar nan da ke fafatukar kare daidaito da kuma tabbatar da adalci a harkokin gwamnati ta buƙaci hukumar zabe ta ƙasa da ta yi bayani inda ta haɗe kimanin biliyoyin nairori hukumar yaƙi da safarin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato NDLEA ta buƙaci mutane da su daina an saka kaya daga ƙasashen waje waɗanda ba a san komi yake cikin su ba a yanzu haka ana ci gaba da gudanar da aikin ceto a ƙasar Indonesia bayan da wani kwale-kwale ya kife a cikin ruwa ga labaran kamar yadda suke rundunar 'yan sanda ta ƙasa a Najeriya ta bayyana cewa shugaban 'yan sandan Najeriya IG wato Olatunji Dissu ba yana nuhin 'yan ƙasa su daina recording ɗin dukkanin jami'an tsaro da ke bakin aiki ba sai dai ya nuna cewa hakan ya yi daidai ba wai bayaninsa ya hana ba ne waɗansu da dama sun shiga kafafen yaɗa labarai inda suka juya magana babban sufeto janara na 'yan sandan Najeriya jami'in hulɗa da jama'a jami'in kula da sada bayanai na zamani na rundunar 'yan sandan Najeriya Aliyu Giwa ya bayyana a shafin sa na X cewa an juya kalaman babban sufeto janara na 'yan sandan Najeriya ne inda ya bayyana cewa wannan doka tana nan ba wai yana nuhin ya hana ma 'yan ƙasa sanin haƙƙinsu ba da kuma sanin ganin abin da ya kamata hukumar zaɓe da ke jihar Imo ta bayyana cewa za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a ranar 26 ga watan Satumban nan da muke ciki a dukkanin faɗin jihar shugaban hukumar zaɓe ta jihar Imo Chief Charles Ijogo shine ya bayyana haka ga manema labarai Mr. Ijogo ya bayyana cewa za a gudanar da taro na masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe da kuma tabbatar da rijistu da shugabannin jam'iyyu a ranar 27 ga wannan wata inda ya bayyana cewa dole ne kowace jam'iyya ta bi ƙa'idodin da aka gindaya ya bayyana cewa za a gudanar da zaɓe a runhuna 4,758 da ke faɗin jihar ta Imo ƙungiyar nan da ke fafutukar tabbatar da adalci da kuma daidaito ta buƙaci hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ba ta kwanaki 7 da ta fito ta yi bayanin inda aka laƙume kuɗi kimanin biliyan 126 da miliyan 48 domin yi wa mutane adalci a cikin wani jawabi da ke ɗauke da sa hannun mataimakin darakto na ƙungiyar Mr. Oladele ya bayyana cewa an bare waɗannan kuɗaɗe ne domin sayan kayayyakin aiki na zamani ga hukumar zaɓe tun daga shekara ta 2023 har zuwa wannan lokaci da muke ciki a wani bayani da ke ɗauke da sa hannun babban mai binciken kuɗi na ƙasa wato editor general wanda aka wallafa a ranar 7 ga watan Agusta nan da ya gabata ya bayyana cewa an ware waɗannan kuɗin ne daga watan Janairu na Disamba shekara ta 2022 zuwa Disamba na shekara ta 2023 a yayin da aka bayyana cewa an bada waɗannan kuɗaɗe domin a siyo takardun zaɓe na'urar tantancewa motocin da za a yi amfani da su da kuma biyan ma'aikata a yayin da aka ce waɗansu 'yan kwangila da aka ba su kwangiloli a sassa daban-daban ba su gudanar da ayyukan da aka ba su ba abin da ya kawo cikas kenan ga hukumar ta baiwa jami'an hukumar zaɓe Farfesa Joseph Etan da ya yi bayani a cikin kwanaki 7 kan yadda waɗannan maƙudan kuɗaɗe aka kashe su hukumar kula da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato NDLEA ta gargaɗi mutane da cewa su guji an sassaƙo na kwantena ko kuma sunki daga filin saukar tashin jiragen sama da kuma waɗansu wurare da aka aiko daga ƙasashen waje domin mai yiwuwa akwai ƙwayoyi da aka ɓoye a ciki wanda hakan ba zai zama uzuri ba ga dukkanin wanda aka kama babban daraktan hukumar mai kula da kafafen yaɗa labarai Mr. Femi Babalemi Baba Femi shine ya bayyana haka a shafinsa na X Mr. Femi Baba Femi ya bayyana cewa ana samun sakonni da dama da ake aikowa daga ƙasashen ƙetare waɗanda ke ɗauke da miyagun ƙwayoyi wanda kuma haka zai kai ga a kama mutum da kuma gurfanar da shi a gaban kotu tare da hukuntar da shi da yayin da ya kira ga masu karɓar saƙo wato agent da su riƙa sanin irin abubuwan da aka turo musu daga ƙasashen ƙetare
idan muka lega ga kasar waje a yanzu haka kun ji cewa kimanin mutane 100 sun yi patan dabo cikin bayan da wani jirgin kwalekwale ya kife a gabar teku a yayin da jirgin yake dauke da kimanin mutane a yayin da yanzu haka aka cire kimanin mutane 115 an bayyana cewa kimanin mutane 243 ne ke cikin jirgin a lokacin da ya patan dabo a lokacin da ya kife a ranar a yau asabar da sanyin safiyar nan yanzu haka dai ana cewa ana gudanar da aikin ceto domin ganin cewa ko za a zakulo waɗansu daga cikin ruwa da ransu masu sauraron yakacin labaran kenan sai dai kamar in tashi game da mata wasu daga cikin muhimman kanunsu kun ji cewa hukumar nan da ke sa ido kan tabbatar da adalci da kuma daidaito a harkokin gwamnati wato SARAF ta bayyana cewa akwai buƙatar hukumar zabe ta ƙasa da ta yi bayani dalla-dalla kan inda aka batar da maƙudan miliyoyin Nairobi a yayin da hukumar kula da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato NDLEA ta gargaɗi mutane da su daina an sa kaya daga ƙasashen waje ba tare da sun san abubuwan da ke ciki ba a ƙasar Indonesia kuwa ana can ana ci gaba da neman ana ci gaba da lalabe a cikin ruwa domin ganin ko za a zakulo waɗansu da ransu a yayin da wani jirgi ya kife da sanyin safiyar nan a gabar teku labaran kenan a huta lafiya.

Tuma da la'agai da Umar M. Sharif da wakansa na Fanel. Da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku shirin Nigeria a makon jiya. Ku kasance tare da mu.

0: 92.9 FM Karawumba. Lo kajo e kogiri.
1: Tabi on doju ko ipo ti o fin ni mo lara pe o ko ni agbara kankan mo
2: yi gan lo mu ki egbe bibeli Nigeria se agbekale akosun eto iwo so iru wa kan dara ko mo wa lori kan yi kan na ni 92.9
3: ni gbogbo ojo eku Sunday ni debi ago 5 titi di ago 6 ku iseju 15
2: lori eto iru wa iru so kan lati ma sapi awon eyan mo lu bibeli le ti o si iwo so ti o tun le je ki o gbegbe aye re lekun ere si
1: ere aladun ati foro we ola fi se agbekale awon ilana ninu bibeli yi leyi ti o ro lowo lati ri iwo so si ogbe okan re
3: ni gbogbo ojo eku Sunday ni debi ago 5 titi di ago 6 ku iseju 15
1: egbe bibeli ti ile America pelu ifowosowopo egbe bibeli ti Nigeria PSN lo se nigbowo eto yi.

e kaabo si ori eto iwosan irora okan eto pataki ni o iti egbe bibili ti Nigeria ati ajosepo egbe bibili ile America nse agbateru eto yi ile ise ta ti ngbo safefe ta wa yi ni Bond FM 92.9 to wa ni Onigbogbo Kingdom GR Ikeja Lagos ni Ladipo Bus Stop oruko mi ni Michael Oluwafemi Adesina JP Mr Bible ati ni awon ojogbon ni kale ti ajo ma fi oro jomi to ru oro lati yanju ija rogodiyan ege ayede tawon loyibo npe ni conflict ki se conflict si conflict o ti yeyin lodo yin ba si so yen sugbon gege bi ati ma se ni akoko akoko lo fun ere itoni ni to ma yanu na nti agbeyewo ta ba wa parade anilo ipe yin kokoro ta fi wonu ipe ma pe fun wa sugbon eja kokoro ninu ere onito itoni wa e ma ba kalu

0: Akiwa lekasi ori eto wa ifowo to emi eto wa lati Ekwa Church Agege number 7 Coca Street Olufunla Yobosto orile Agege o si je eka ile ise ti Radio Elwa ti a fidi eka le si ilu Igbaja Lekwara State
1: Olusola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa yo si gbadura wa lu ko Jesu mo gbadura Olorun anoye yora siwa owo

0: ni.
1: Omo
0: le we. Lo wa se. Ba lo gbe nkan to ju oko re lo so se sokun aya. Ba lo pa re ki o iku to de o. Lo ba lo se. Mo lo se ko se ma se yo se. Ti ona re le Oluwa lowo oni gbe kan le o wa si mu se. Ba Olorun re soro ohun to ba fe ba so ni ninu yara inu ko yara re. Do agba o. Ba mo Olorun re pe.

0: wasi ni aba mo jo kekere ni do ajawo
1: adu akon ni mo ngba nsin kolo ma je ki juju music kuku o ori ta ba nsoro baba wa chief commander ibinsa obe fadi nsoro baba wa king soniade nsoro baba wa olugbe professor waike ajawo ijuma kusa
2: akore titi akore to mo po wa
1: awon mo ode oni awon mo ode si omo wo lo nkorin juju omo wo lo nko fuji akọ te nsoro fuji nsi ati egbogun awon kokon won se sin ko beleyin said osupa beleyin pasuma wonders said osupa malaika atawewe
2: akọ ni to mo po wa akọ ni akọ te pere
1: ayi koren si
2: oyiga juju ma ko sa ni
1: I'm sorry, boy, me dada, chef you allow.

0: ya to de awon kan tin ba ya lo ko je ka kiri pe ah ya wa o kan ni jogun anabi ti wale ni kan ti wale o ti gbadun are pelu magbaja tamodun kini e ba anabi ni je gbogbo ni ti gbo nigba ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti ya wa aisha de oni ba ba ba ile se le o anabi ni je pon ni anabi sallallahu alaihi wasallam ibanu je lo pelu pelu fanabi ya wo mi ah ko da bo je rogun ni ibanu je fanabi sallallahu alaihi wasallam anabi ba ni to ya wa aisha so yi je ko lohun ko fu e mo ti ma gbo mo se gbo yi ta si tun je se papo bu se ka se se na ara bi wa te pe akuti lojuti o ya o se ma lo sile baba yi na je ko lohun ko lo to wa so aya kale en so to la zabu pe o te so npa ya yen aisha yen ko ri be o la ba wa fo mo anu sallam lo lo ba pada gbo fun wa ki lo lo ba gbo wa o lo ba ni Quran chapter 24 verse 11 a'udhu billahi minash shaitani rajim innal ladina jahu bil ifk if kuna na pe isele yen parono nkan to wa fi le paromo yen kan is better min kun lara won na wa o e won lori Facebook o kan daru ko ni imam kan o lu aduro imam kan se o si to lu be ri to do po won fe ni followers o fe ki won monetize page e o wa ti le pe to ba ti sa nkan to je iro kabeti kabeti kabeti gbangbangba no la fi me ni olorun ba ni kini wala sabuhu sharun lakum aburu lo je fun yi o bali wa khair lakum ayo ko da ni wa ma bu je fun yi o likulli imrin maktasabat min al-ism bugo pa pa ta e di wu e se kan ti wa lorun won walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim allah akbar
1: allah akbar kabir
0: olorun ba ni awon ti ba ye ti won bo ti won dawo e duro ti won se e ma paru ni eleni ti won ba lu ko je yi o lahu adhabun alim lahu adhabun adhim to ba so pe adhabun adhim ni mo mu je be inna olorun je be to ba ni be ki nta se yi o ya nna la to ri ya to tobi to na o si na on ba le je ni ya laye ko je yan bayin to ba si pada ku to wa le je ni o ma gbagbe ko je je ya laye lo ba subhanahu wa ta'ala wa so mu aya ketadini ogun 17 pe ya'idhukum Allah ola ba da mu se wa si e fun yi o anta udu li mithlihi abadan e ma se ru e mo o e tun tun mu'minina to ai ko mu'minini ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله باني اوان شي على يفني كوداو اما براي لو كوجو كوداو اما سورايني اسوكوسو اما ان الذين يحبون ان تشع الفاحشه اما توي بي لاتي ما فو ايوا باجي فكاكري لوريله في الذين امنوا نيبا اون تو غباغو لهم عذاب اليم يالتا اليرو نوا فون في الدنيا نيلي ايي والآخرة أتلون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله بعمر أيه ما كنا بعمر نيو والله باري بدو والله باسي اللي بشين شيء بشي وان شيء لا بريه والله بواجه كم إجياتي هو نبى لا يه إجياوا لون هو نبى سو سومي لو رامو يبى أكوكو يبان لورو كوجي أنا ميجي لوك مسي شخصية ودينية يبى أمين لورو كوجي أتبى سين لورو كوجي ibo mo eniyan loruko je en ton ba ba loruko je laye to ba le farama allah akbar to farama to ba di alkiyama
1: farada gugu
0: farada gugu ba je
1: to ba nbe
0: gugu anira to ba nbe
1: la ilaha
0: to ba di ohun alkiyama ohun fun aljana aizi fun bo lo se je anabi sallallahu alaihi wasallam umma sahaba so lojo kan ori atadiruna man huwa almuflis semen to ti ati jopole o ko ori nkan kan mo je jokole tan fun awon to wa nbe ni ya rasulullah ko lowo ko lola de ti tan anabi ni laraba le nso yin al muflis en to jo kole mo ya ti ya mal qiyama en to wa lo ya al qiyama ko di shatama ada o be ni bayi loruko je o ti ba ni ko je o so re so ku so ti ti bo yo ti wa bo le so yen o ti monetize e o ti lowo gbadun le aye ah subhanallah ko di shatama ada en to saburu fun lele dal qiyama to wa di bayi awon ni iṣẹ́ tiẹ̀ sí pọ̀ bóyá bó ṣe lówó yẹn ó ṣe dáadọ́ kọmọṣẹ́ láṣọ ṣe báyìí nìyẹn ni ọlọ́run bá ti wá jẹ́ kó mọ̀ pé olùṣàbùrù fún àwọn àti pé inú dáadáa tiẹ̀ ó máa fún ẹni tó ṣàbùrù fún ẹni tó bá lórúkọ jẹ́ àkó fún ẹlòmíà tún wá ádá tèmi náà lórí facebook lọ́jọ́ kan ó bú mi ó tèmi ní olómi mo ṣe ṣìnà oníṣìnà ni mí wọ́n ti yọ ọmọ ẹ̀ náà ẹlòmíà min al-khayr kusa kusi kankan mo kusi gbogbo ise to se laye gbogbo lo ti fi fun gbese en to ba lo ko je
1: Allahu subhanahu
0: awon so ko to ta ba lo bi kan lo bi kan bi ti waje ba se yen se pada san rara ko tan eleya to ra pada wa ani won lo ti gbagbe lori WhatsApp lojo kan ni awon kan kin ko to tele kan ko to share oni mi ko mo ko mo ko share re ni oni inu lentin tuhibuna anta sha'al faisha won lo ba so so waju ato kan kan share ni awon kan share ti won ni awon kan paro mo le kan agbe ko present kini kan present tinubu se kini kan ba ko ba bai won kan share ni subhanallah o de yel ki amo wari ki present tinubu se be ore o se be chairman o se be ni ba o se be o kan to n ba won share yen share to share e lasan wa gba ni se olure o le ni ramadan to gba nigba to ro pe boya o ti esin ti da ramadan yen wa fi san gbese
1: la ilaha illallah
0: haji to le meta pere no meta wa fi san meta san gbese yen mo wa si se olure kankan mo awon ba tun de awon ni o ni se olure kankan mo eh ko saburun be awon be lo en to saburun be se wo ni awon ese lowo emi na awon ese lowo wa gba ni ese ti e ti e wa afuye o wa jemu ti e at the end of the anabi to wa ti dan ko ni se olure mo ese lo kun le yan ni ko ma wona lo lale kiyama ko na ba subhanahu wa ta'ala ki ushanu wa ayin to ba wa se be ta ba fe gba ni ta wa lo o ye lele kiji pe awon fe gbesan laye en to se bu fa fe gbesan laye ah ni gbesan ka na ba loruko je o tori two wrongs can I make it right o ba loruko ni won eh o na ba tan fo mi ti e so waju o na ba n ba loruko je rara o to pe ti won na se yin o na ma gbesan lowo na gbesan lowo e dodo e meje ko pada je lodo lowo ba ni nti wa se o na ba subhanahu wa ta'ala o ni ko saburu nbe o ka gba esan ko saburu ka gba esan o Allah subhanahu wa ta'ala ni wala tusrifu ana ma qajala inna Allah la yuhibbu al-musrifin ugbo en to ba qajala lowo bo ni fe to ba saburu fun e ti o ba na ba fe gbesan o gbo lo se di to se fun o na lo wa anta afu wa tasfih ama ke fuju fo ke foriji won khairu al-mariju so ke en gba pe on ba mi lo koja won ba lo koja fi e ma ba lo koja foriji ama o ba lo koja awon fe gbesan o ni fe ware gbesan wa lo si kotu ni fati aye fi gba wa pe a le lo kotu nkan ni e se mi sun le pera yin e se wa si kini kan kotu ko saburu me o gbe lo si kotu to ba de kotu won a ba e gba eto e ijiya to ba to si won a san bo se fine won si ni won le pe pe ki lo fe pelu pelu ko ja e sa mo fe ile to wa ni banana island wa gbe fun e na ni to wa lo won fe ko lo se won ke lo se won so ba mi ruko je olorun ba ni iya nbe laye iye lete lorun si ni wa lale kiyama so kan ba ra lu ko je bi le ko mo be si ta ba ti ma so re nikan lai da olorun ba ni inja akon fa se kon bi ne ba yi fatabajanu te ba ti gbo kankan to da ko be ru loju e se wa di won ni president tinubu ko ni kini kan ko ni ki won na ba won share ka kiri baba si joko sabi da ba si wo yi pe mi ni certificate emi ta pe chicago ti mo jade gan won yi bi bayi ni ti chicago e go to bi da won ke a ro ke politics ni na mo kan wa le we ta ni political news la kon share ni ma ba won share ge muslimi o to ba ti ri di ododo di mo ma ba won share o to ni ti shakhsiya jo mo niyan ko to sin te sin te sin ye mo ro jo mi ni e ama je to me ni o ba ba ilu ko je o to ko to ba se laye gbugbo wa ni akole eyin e ri facebook ni ba se fun yan ni agbe nkan to so wa lo dun mewa to ti koja ti fesi bale ba wa toju e ke lorun wa se fun wa
1: Allahu akbar
0: ko sha nu wa
1: Allahu akbar ta'ala jazakumullahu khairan ki olorun ko lo wa joba imo sheikh wa yakub abu abdullah ko lo ba shalekun alafia ara ti egun gugu
0: ni allo
1: alekun iman ikun wa to po ati arziki ki esin na ko lo ba rorun ko lo ba se fun ro la hawla wala quwata ila billahi alali lazim kama tabi mura so go ala ilu obari mo arugo so lali akiri the first jazakumullahu khaira ba ati gba ati agbayin olohun ma je kankan le ko je igbalejo agbo fun ni
0: allahumma amin
1: ke won ma nira ki won ma idamu bo to ma se fun mu ri dugo ajamo na le ke olohun ba la ko je atumotan ko to mo dara si awon mo ati omo mo ati aromodo mo ko lo ki ma se won ni ari banuje
0: allahumma amin
1: wala la hawla wala quwwata illa billahi alali lazim won lati do yen o dekun amba malakiji lori ko je gba awon to so pe afa kan o sesu afa wa lu gbalu ojo lo e won so pa se gan afa na po e go idan loko to fun wa ni mara uju se muslimi ni pe ki so fun alase e ba n ba e po mi ni oyo re ni wo ni to fe ta bu ni e ba n da bu lori ko gbo anti ajo se to na abdullah
2: ayin salahuddin
1: وتمت
2: كلمة ربك صدقا.

0: Fẹ́lá ni kẹ́ play.
1: O ti aso la fẹ.
0: Hip hop ni kẹ́ play jọ.
2: Ṣé yin le jo ni? En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
1: Ah, de ronke lenu e. Emi ti fọ anu ijo ale oni. E da yan mo.
0: O be le o. Ki lo fa to to nu?
2: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
0: Baba agba te ni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
1: To je polo lo yo mi, lowa n te koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi n jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowa isan fini pamo. Awon fini sesin. Ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop. Abanojeru Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 080-6821-6859. Lekan si 080-6821-6859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Gbogbo apata la mo wi pe alaafia on lo se pataki lo se koko eda tu wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni. Alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa Eba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ki esi daruko yin.
4: Oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama ati awon aburo wi pe a o ni faisan lugba
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 080-6821-6859 080-6821-6859
4: lori awon aisan kan si keji ta ma soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa tori pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aye ara o ma ja ni elomi apaka ara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan lo ma ti pipipi nu agbo ara to ba tin rawon nkan bayi
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to nlo si Abaraje Road tabi te ba n gboko bo Abaraje Road ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun Lekun
4: baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokon toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun e ba ti de Ikotun
0: ero bani soro te le fi pe mi 080-6821-6859
4: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile ma ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na la baba agba te ni be lo jo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agu ara mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 080-6821-6859 080-6821-6859
4: iwo dati ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati moran nipa tewetegbo
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
4: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati ni di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
5: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Ero Ebani Shorawa is 08068216859. 08068216859.
4: Gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se gbanse doran ni te lomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbo wan gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olohun oba fe nikan si de nikan lo bo olohun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olohun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo yon ni bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olodun o ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olodun ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese iko to n woju olodun to n be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
4: Lodo baba agba teni beg loju.
6: Ero Ibanisoro wa is 08068216859. 08068216859.
4: E tete kole te ba ngbo lale e jide ben daji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to n fewe ategbo somara yin lore elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo pe le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti n je to ti n mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra o ti wan judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se fe mi be ya gugu ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
6: ero Ibanisoro wa is 08068216859 08068216859.
7: Baba agba teni begi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to re lomi ma so pe Ikotun jina o
8: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fayo bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
4: kini ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere ai sagbe ni lowo olodum ajari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te ngbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ro gbo birin ni gbogbo to kun to birin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olodum to nbe lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abaye olodum lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe nse olowo lowo bayi mapaisa tarun ta ba ti bimo ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olobo ni so wa den to ma tiro a to se a ofi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kicha ara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be lo to ba ti dege won no ah baba won ni itowo la ma du obe a ki n gbokere ma du du obe teyan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti fo woro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba teni be gi loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: e wa ke wa jafa ni ewe ati gbo gan ni afiji eyin na e didi ke ma bo kilo o se o kilo yo elenu wahala ti damu olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele ewo si bi ni olohun o ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ni ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi tema boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n baraje awon arun kan wa to je pe ma n baraje were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olohun ni je kari sugba de ya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba gba se nbe giloju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
9: me ma ba gba te nbe giloju wa
6: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
4: e ma le ti na wa be ti de bikore eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya awon ti sise giri ojabo loke boya awon ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nkin kankan gba bi kan ama wa fa wa lati da mu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun ranyan bo se ma ri ni te o ba wa mo awa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara ama wo ka ama rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buku ni fe luwa
5: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gbo ko bo Abara Jero ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa tun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jero ni mi ko tun leko mbi
4: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
6: 08068216859 08068216859
8: en le wa so pe ko tun ni ko tun ni awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nde buure tan gbera tan yoju si ikoto ile la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e mo bo nilu ikoto nbi ti baba gba te do sin be number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol nilu ikoto ikoto jina o
10: Ha, ragbero wa wa ra le.
11: I'm a born a profession.
10: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri ton te koloba. O tun rin won kun won kun.
11: Ijo olun wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
12: Ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbagba gbese o di ni rada owo le. Ori keri ki ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara nja ni je. Kori o ma gbaye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta itai latoke dele. Ke yo ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese elomi ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi ke Mario alora isan ti gbon ni lowo ti n dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jeru Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju nu wo ka se fi ti ta wo
13: baba gba te ni begi loju se o ko le gbogi baba gba du ami Bye.

0: Farasima Rural Ojojumo Office Major Sunday Office Wawa D number 6A Bansla Depot Street Agbe Road Abule Lagos MAP 08060909516
1: Ije aki gbogbo wa lokun ilobirin lomode ati lagbalagba gbogbo apatana laki ni gbogbo bi te ba ti lanfa lati ma gbo kan ni won bi o ba ni je obirin ki je ikumolu bo o si je pe gbogbo ba ti nbo wa na ise te nse ani ke yo won be akani ke ma fi ti gbe ya woro won ni aja ti o so ni ko ni gbo fere olode re olode ohun na re tin ke tatan tan bayi ko lohun ba ko je ke gbo ke fi samulo re emi ni kokko mo wori eto leni mo wa pelu en to je oludasile ile ise Khalifa Aba Therapy ile ise kan gbogi ele tin lo egbogi egbegi ati eso to emudodo ati gbogbo nkan to jo mo organic ti fi tojo gbogbo aisan tabahun ti ba nbe ni rororo gbogbo omo eda dari won pa ta porogodo ohun na ni mo gbo aso eto leni tori won ni ni o ba moju ogun ohun na ni pa be ni re bi n ba ni tawo bo kini ohun o se se ki ma la npa ni lai to boro ohun daada lojo gbo wa sori eto leni alejo mi won ma ki gba ta wa nle ti won se ma se alaye lekunre won ta ba ori eto to ni mo ni awon beere bi meji meta ti n tawo ta se nu mi ele ti awon olulufe ti won ni kabe lowo odasile ile ise Khalifa Aba Therapy sugbon mo gbe won to bo kini ohun re akoko si to nkan be e se kalejo mi kon ki gba ara le
2: aki gbogbo ti to n gbo wa pe akudede asiko yi asiko bi oju ojo o se ri lati le se Khalifa Aba Therapy e to ja si pe igba igbadun yin ohun lo je wa logun gege bi atokun mi ti so o ri pe gbogbo eni to ba ni isoro kan tabi meji to ni se pelu alaafi ara yala aisan to ti pe tabi yi ti o sese bere yala aisan ifunpa aisan ki en ma to to atoju tabi ki sugar o wa ninu eje tabi ko ja se wi pe eyan tin ni awon aisan kan ti o le dena a n woju olohun yala okunrin ni tabi obirin ni tabi eni to ja si pe en to sumo ati en to jina si ko lanfani lati ri dada tabi en to ja si pe ni pe ni ja kan ko lanfani lati le rin ti opo na kan si opo na keji tabi o ja si pe aisan na ti wa ti petipe a lo a tun pada wa tabi en to ja si wi pe ko ti e fe dubule aisan ohun le se Khalifa Aba Therapy ta n se ni odo wa lati le gba igbadun pelu egbogi bile eyi ta jogun lodo awon baba nla wa ni odo wa ko si mewure wa o ko si maguta wa beni ko si si mu agbo wa ewe ati egbo kombile gege bi asiso siwaju ohun la fi se itoju ni ile ise wa ninu anfani to tun wa ile ise Khalifa Aba Therapy ni pe opolopo awon egbogi ibile to jade ni ile ise wa opolopo won lo ti wa ni capsule lati rorun fun opolopo awon yen lati lo ori pe ninu ipenija ti egbogi ibile ni laye atijo ohun na ni pe egbogi ile a ma run a ma koro olohun diwon ati bebe lo so ile ise Khalifa Aba Therapy ti gbianju lati le wa oni abayo ti gbogbo awon ipenija won yi gege bi pe egbogi bile wa ko si aye ti ati le lo ko si aye ti le lo o si ni ondiwon lati le se dede pelu ti aba fe toju ile se Khalifa Aba Therapy egbogi bile ti a ni o kaga ti ara to fi ja si pe aisan kan tabi meji oni ogun rara a ni ogun bi merin marun fun tori pe nta ba lo fun agbalagba o se se ko ma ba omode mu nta ba lo fun okunrin o se se ko ma ba agbalagba mu to fi ja si pe ile se Khalifa Aba Therapy ati lale wo ti number 6A e ti n gbo wa number 6A ni Babsla Depot Street ni Agbo Road ni Abule Egba gbogbo bikibi ti e ba tin bo te ba ti lanfani lati de Agbo Road e duro ni Rab Oil ni le po Rab te ba ti debe e kan pe ero bani soro yi a mu e tabi a se alaye bi e se de ile ise wa 08060909516 egbo le kan si 08060909516 6A Babsla Depot Street Agbo Road Abule Egba Abule Egba nibe ni ile ise Khalifa Aba Therapy ta la le wo si
1: awon abere ti mo ti e wo ko mo fe bere tele tele e ba ye wo dada e ri pe gbogbo e na won ti ko papo sugbon sibe sibe ko ni a ma bere ohun ta fe bi gaga ohun ti mo fe bere ni pe mo n gbo Khalifa Aba Therapy kali ati so lo to o sugbon mo tun fe ka e tun yan die kí ni ta ń ṣe gangan ní 6A Babsla Depot ọ̀hún gangan kí là ń ṣe ń bẹ̀ gan-an ní pàtó ṣé sì bẹ̀ẹ̀dì ń bẹ̀ ń bẹ̀ àbí báwo ti ní kí ni ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ̀ gangan.
2: Ẹ ṣeun mo ti sọ mọ́rọ̀ ìpele iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy ń tà ń ṣe ni pé egbòogi ìbílẹ̀ ní ọ̀nà ti ìgbàlódé àfi ń ṣe ìtọ́jú fún àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kí n rìn lẹ́bẹ̀ẹ́ ko sai san ti e gbe wa sodo wa ti o ni ona abayo aya fi awon esan bi leji meta tori asiko lo je ki ma gbe pepepe eni ti o riran mo aki tojo lodo wa but en to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma yun o ma ro o ma pupa o ma nfuwa omi ati ni awon egbogi bile lo ni ranran baka na awon esan kan be ti ma nfa esan mi gege bi apere eni to ba ni arunju arunju ye only stage ti de ninu agora ka to dawole tori pe ni ile ise khalifa ba therapy ti e ba gbe ise kan di odo wa ba ba le mu kuro awa o fi kun o a ki fi kun so a ki sa ba toju aisan be amo ohun to le fa amo ohun toju e ati ohun to le fa soro bi ninu ohun to le fa ni awon ibalopo ti okunrin ma ko latara obirin gele ni o lo ninu agora ti e ba reju siwa ile ise khalifa aba therapy in to tun le fa ohun la won ti won ba woju Olorun. Seri laarin yen nigba mi ti okunrin atobirin ba wojo Olorun a ma nda ibilu obirin boya ohun lo ni soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa ohun lo ni isoro bo gbogbo eni ti e ba ri ba sasepo laye aisan ti e o dite eyan eyan o dite e lo fi ja si pe ta ba fe setoju awon to wojo Olorun yale ti bi kan tabi e ti bi rara a ma setoju e papo tori a ni awon ero igbalode lati le fi sayewo ninu ago ara ato mo bi ta dojupo lara awon ti aba fe toju ni kukuru igbaye gbadu rorun awon eyan pelu egbogi bile ohun la nse ni ile ise wa
3: ese fun alaye lekun rele ite ti se mo gbo ni bi polota oko polowo bi pe atuti te si waju si eyin o ose ilera le tan se ni ile ise wa to wa ni 68 Babsladi Port Street labule egba won ni mo ki dede ribe kini ohun to fa gan te fi te si waju si
2: Jeri ma ala se mo pe ilu Eko yato si ilu mi ose lera ti a ma nse ose kan ni ami ita se ni ilu Eko losu to koja ose meji ni amo ipe po latara awon ti won wa si bi ose lera yen ateni to fe wa ti o ti lanfa ni wa igba ta wa forikori ta fi kunlokun la wa ri pe bo ka kuku fi osun September yi ka fi kun osun yi ti o fi kole ni ose lera yo continue o ti wa ko loso lera o ti di osun alaafia tabi osun ilera ninu osun kasan gugu bi kibeti e ba tin gbo mi te ba tin nipe ni jakan tabi meji tabe lero pe nikan ni awon ipenija kan to ni se pelu alaafia ara won ninu osun ta wa edun ti ba gbogbo egbogi bile to njade ni ile ise wa bakan na ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi e bi ni gbogbo la se se egberun marun ohun lakoko mu dani atokun egberun marun yi nkan orisi merin ohun lo ko sinu alakoko nbe a ma gba consultation card ti mo pe consultation card seri consultation card yi o si bi ta lo ta ni gba consultation card yi o si le iwosan ta lo ta ni gba consultation card yi iye ta gba ohun lo yato amo ninu egberun marun consultation card yi wa be bakan na marathon flusher capsule seri marathon flusher capsule yi o daade bi pe o ye kiyan ma lo lekan losun tabi lekan losun meji meji niti tori pe ohun a ma fo idoti inu ara ti idoti ba si wa ninu ago ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu ago ara afi ki idoti yen kokoro nbe gege bi apere igba ta ba kole nisin awa fe ko sibe nja ni gba a to ku aga sibe a to ko be sibe teyan ba fo idoti inu aisan mi ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun ni marathon flusher capsule yi wa capsule ni nkan to wo to loworo to si dun ohun la fi lo laarin iseju marun si mewa yo ma ko idoti yen jade ninu ago ara bakan na marathon extra bitter a pada soro npa re seri marathon extra bitter si o da pupo debi pe o ye keyan ni nile lati le ma fi dene awon arun ko to di pe arun yo dun ti yo ma gbe yen ka kere ile iwosan kan bo si ile iwosan keji ohun ni egbogi bile to ja si pe a fe fi ropo in tawon iya wa ma ni nile laye atijo ti nkan ba ti se yen traditional first aid bi esare fun ni ogun yen mu bi ogun le tutu ni bi aporo jebu ni ohun la fe fi ropo re tori po opolopo ohun ta nje o wa lara ohun to ko ba wa ni ode oni marathon extra bitazi o wa ninu egbogi bile leyi ti eyan gba ninu egberun marun marathon extra bitazi bakan na in ta ba lo pelu e ohun ni determine ti o sise fun ninu ago ara baba fun yin si yo ma se fa awon to ba ni eje ruru tabi won ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa awon to ba ni iba taba fi yo ati orun bo si oso wewe yo ma se fa awon to ba ni iba typhoid taba fi oso wewe si ta fi yo si yo ma se fa awon to ba ni atosi tabi arun ibalopo tabi eni to jase pe ti ela re ba fe wa ara lekeje a ma mo omi asi ma dudu omi asi marun ati be en ta ba lo pelu marathon extra vita bi o determine ise ti o se ninu ago ara wa bakan na ta ba gba tan as wa lanfani lati ri awon akose mo se wa ti won mu se ayewo fun ye ninu egbarun marun na ni o ti won se ayewo fun ye to ba wa se ayewo yi fun ye tan ohun ni o determine ogun ti ara ile ise wa ti won ba wa ni kara ogun yi won ba ni kara e je ka gbiyanju lati ra tori pe bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
4: idakanu da merin
2: merin o wa nbe eyan ra ogun yen ni ida meta instead at fi idakan sile ki se pe boya iba se se yi olu wa lara tabi yo jeju ondigun a fe ka awon eyan mo egbogi ibile ile ise wa ni ohun ni a fi se be aso wa gba ladura pe gbogbo en to n bo mi ma le ro pe a ti raro gbogbo eni ti adua re o ba gba awon ni won mo na odo wa a wa ni number 6A egbole kan eyin na tun le so number 6A Babs Ladipo Street Agbo Road ni abule egba gbogbo bi kibi ta ba tin bo fagba lati nbo ni abati ola ti nbo ni anbo lati fo ni anbo lati osodi ni ta ba ti de agbe road ta be re rap oil ile epo rap ta wa pe oro bani soro 08060909516 egbo le kan si 08060909516 won ti le ro pe to nse pe ko ni lo mo olotu yo lo o tori awon gbogi ibile wa awon je mi nbe to ja si pe ohun ni o sise fe lomi lati le mu esan ara re kuro nibe elomi o lanfani ati je ounje yi gbogbo ogun bile wa lati fi awon je kan sinu e ti o ma ja si wi pe bi e ba tin lo ogun yen yo ma lo ounje yen na mo lati ja si pe inti bembe lagu ara re yo kuro nibe mo gbaladura pe e to gbogun ninu esan ati ti o gbogun ara temi ti oni fi se ibugbe
4: o be ba se pe ojo akoko wa o to nka e baba ni fun won la oridi wakati kan ma bi saraye lo o to be oju be so ba je ki sare do joja e ka lo won ti won ni fun wa nbe baba de a tu te waju ninu alaye oro eleyi ti won se fun wa

0: kọ̀ jí ní òwúrọ̀ kan tí ó kọ̀ sọ ọmọ rẹ̀ nítorí wípé ó kọ̀ fẹ́ràn orúkọ náà lásán rárá o. Orúkọ pàtàkì tá à ń ronú jinlẹ̀ ká tó fún ọmọ ẹni ni àdìsá ń ṣe. Kọranjọ́gbọ́n ọmọ líle ní jẹ́ àdìsá. Ọmọ líle àti kọranjọ́gbọ́n tó jẹ́ pàápàá jùlọ fún àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni nítorí àdìsá cannot be held bound. Nobody, no situation, nothing at all can hold àdìsá prisoner against his will. That is why his name is Àdìsá. Not an oriki for babies, but for men. And wherever you find a baby bearing the name Àdìsá, be sure that agbalagba omode lomo naa nse, that baby was born a full grown man. Àdìsá, omo ti ota re oni le ri di mole la nso ni Àdìsá. Omo to je pe ta ba so mole yu pada samo alo ona ni. Omo riro ni waju iya e, koranjọgbọn ni waju ota. Alagidi l'Àdìsá nse, sugbon agidi tire, agidi to ni itumo ni o. Àdìsá ki iba oni agidi aini itumo ti awon alaimoye n ba kere lode o. That oriki is a name filled with positive prophecies. A child who will never be held a prisoner by any situation. No matter what he faces, he will always come out triumphant. Àdìsá might get tied down, but in the end, he will run and escape danger. Ben ni o si ri, nitori oruko omo ni Romo. Àdìsá omo ologo ribiribi. Eni ijamba o to di mole. Eni ewu o to mu leru. Apata ganga to ta o le si nidi. Omo riro niwaju iya e. Koranjọgbọn niwaju asebi. E kira f'Àdìsá, e te aso sile fun e sin regun. Àdìsá omo ba ni se.
1: E ka leni gogo bi ti e tin gbo ile ise Bond FM 92.9 fesu apo kari aye. Ope pataki lowo Olumide Olalere to tin ba se na bo lati ago 4 abo titi di asiko yi. Itesiwaju na ni opa isegun lati isi titi di ago 12. Emi pelu ina ni o gege bi akede eto ti o ma gbe awon eto aladidu ti a ni ti eti igbo yin abi odun folon so loruko mi. Eto mi tun mi se la fe lo gbo bayi. Gbogbo akosi iyo adun eku ti mo be waji adekunle ni te ni ipe ki won labo tori pe mo pe yin na. Eh nigba bi o ba kun teni atudun gbogbo akosi lati agbala omi tun mi se. E je ka lo gbo ti won ni fun wa lati ori eto omi tun mi se pelu be waji adekunle lasale toni.

0: ati ema gbugbe taba wo ibere suwatu naza naza ari kolo ba nko ale ko nbe olonni wa nazati gorqa wa nashitati nashita olon lo nbura pelu amaleka kan ti ma ngba mi alai gbagbo nti patipa ti mo fa o fa yo nazati nbe yen maleka de la azab ni iba wa awon affirmative say so amaleka niya ati naza o fa yo patipa wa nashitati nashita olon lo nbura pelu amaleka ti ma ngba mi awon enire ni pele pele benati li pembe malaikatur rahma malaikatul azab malaikuniya malaikunike amalaikunika malaikuniya bona la sima ita eni to pa 99 to lo fe tuba to do benikan to ro pe onimima ni ije olon le gba tuba won ti pa eyan mokade ni 100 ah olon le gba tuba o lo ba pa Togon, yes, I Muslim. Kisotun Sahiha. Fabit, it tell a life, and it's a facility. No matter about your go, but not Benny Konimima. Convert to ba, say all along to buy a good cool in Lutova. All on Dubai. Though I jad a cool with your water to the power going in ye. Oh, I dear, your honor. It walk back. I do call you to cook, wait a bit on law. Bye, dear Malaika. Ala no won ni oku awon ni awon fe gbe amaleka won ni ya won lu ko awon ni afa gbe maleka ala nlu ko awon tori pe tituba maleka won ni ya lu ko awon tori pe do le deru to nlo elesesi ni won ni den wa nfa mara lo olon wa to na maleka mi ko lo laja laarin won lo wa ro laja ye wa ni eja won ile njo ba sumo ninu ile ile oso idajo ta fun gba ti won won ile o ti ko nu le bi o ti dese o ti bo sinu le ibi to fe tuba o ti wonu e die man to le die amaleka ala anu ni ka ma gbe lo ile ifin le nda fe fa ni pe inu islam a am kan be ta n pe ni malaikatu rahma amaleka ala anu ana ni ma ngbe mi mumini pele pele an kan si nbe malaikatu azab amaleka uniya ni ma ngbe mi awon kefere ni tipa tipa ni ba se pe ngba omo ni ba fe jade laye amaleka ya wa eri tabaka so do fusilati ngba to lon so idu dede ki omo ni edu dede sojo ona olon awon ore to wa nbe fun omo ni ya ati aburu tin fe fun yegere ni so do fusilati aya 30 olon inna alladhina qalu rabbuna allah olon na ja so pe olon lo ba won thumma istaqamu ja si duoti tadanzalu alayhim almalaika malaika wa ba won agaga ngba jan ba fe ku an la takhafu ama fonni ifo kabale e ma beru bi te n lo hun da wala tasanu e ma banu je tin de fe fi le wa mushiru bil jannati ladhi kuntum tu'adun e ma dunu ajan to lon ba se ni adun fun yin yo pada se nana ole ya hukum ilayat dunya awani ore ayo yin laye nbi wa bil akhirah to bada likama ona lore ayo yin wala kun fi ma tashtai anfusukum inde ba ngena temi nfe ninu alijanna to to bada likama esimari wala kun fi ma tad'un mude ba ti pepe fun ni ani o ma wa bayin nuzulamin gafure rahim yo ma wala do do ba la furije oba onike nbe ye amaleka oni dununu amaleka dun ninu awon niye mo se pe amaleka na si nbe ke ba su so fun awon to yi pe won oni dunnu o ma deru ba ni pe mi da so wa Soto ania ni aya 93 am beto pe won ma luni toloni wala utara ile zalimuna bi gamratil maut igba to ba re awon alai gbagbo je njeru aku kamale kan so jade tomba abeloba maleka alanu na maleka oniku unejo kwa gbe miwa nita tu ndu usi atento sato kubo lada kazo kwa gbunandu alana subana kona shada la ila ila ndu asubatu
1: la ila lati ya awan idani leko yi ekonsiwa ni moshalashi mungu huda sinifatu akison ya street off Omilani Road, Ijesha Airways, Suni Lori Lagos. Tabiki Epe Awe Roy Bani Soro Waluri. 090-297-0666 ẹkan sí wa lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa islam dára ó sì nílò ohun tó dára.
2: Tenderfoot Nursing and Primary School. Ìdẹ́wọ̀ ń wá iléèwé tó fi ni lọ́kànbalẹ̀. Ó ń wá iléèwé tó lè fi ọmọ rẹ̀ sí tọ́sì dúdú méjèèjì. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, iléèwé Tenderfoot Nursing and Primary School kan ọ̀nà àbáyọ. Níbi tó ti lè fi ọmọ sí tọ́kànlé sí balẹ̀. Tọ́pọ̀nà ọmọ ọmọ jí pépé tí wọ́n sì máa káwọn ọmọ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ìmọ̀ ẹ̀kọ́ òde òní àti máa rà ní ògbẹ́yìn ní Tenderfoot Nursing and Primary School. Bẹ́ẹ̀ ni ilé ètò ẹ̀kọ́ ẹ̀rọ ajára bí àṣà ń dòtọ̀ sọ́tò lọ́dọ̀ wọn. Ètò bá ṣe lọ fún ọmọ tó sì yára rà ní sórí kọ́ bàbá ni wọ́n ṣe. Tenderfoot kalẹ̀ sí ojúlé kẹtàdínlógún agbègbè olú ọ̀gá àga ìrẹsẹ̀ ìdòdò. Ẹ sì ní ètò wọn sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 080-2395-8457 àti 070-5388-5875. Tenderfoot Nursing and Primary School, the legacy of excellence.

ina kupa belenje ni sawon ni le fa o orun re dodo ni sawon lo keje ru wodo ni sawon lo arun gbaga awon meteta awon bi mopo won lawon de orun mi la owo won lawon de orun mi la baba agbon ni lese orun mi la ni be ba din lowo o lo fi we today tu oni be ba din lese o lo fi egbo today tu won ni kilo de ti se be oni igikigiki di odan lowo be ni ran takun kita nkan godo today lese o maraye won ni ti wa lowo won ni di wa lese o e ka le gbogbo bi te tin gbomi lari fun ta le lori eto ta pe ni olorun o se bi olorun o se bi eyan ni ebe eto ti alabi ogun baba sey onisegun to moju ewe to moju egbo ti won so ni bowo re kun ton ni ka ma fanran re ka kiri aye awon ona ta gba riwo san ta fi gbesile aye ti aye fi rorun fun ni adupe o bon even now a nilu eko o ta tin dabi edun ta tin ro bi owe ki to mo lo agbanrin nkan ta so ba loni lori to olorun o se bi eja aya odo agbole alabi ogun baba seyin lagbala re alabi ogun baba seyin mi a mo pon rere ni gbogbo ori eto yi wi pe baba soro nipa onisegun to moju ewe to moju egbo eni ti mo kan sara owo si alabi ogun baba seyin mo mo li e mo wa dele e wo ki n to mo beto lo oruko temi ni are dr kola olatunji omo lojide lese ni kirun agbe ina mo ni koiko na koyan le baba mi gbalode bayi la ro kan koko iko akoyan nu odo beyan ba se be koka yo di o e ka lele kan si alabi ogun baba seyin mo n salaye fun wa wi pe ninu onisegun to moju ewe to moju egbo ti mo mo nle yi mo kan sara owo si alabi ogun baba seyin won le gba mo toran eja tibi wo baba e odeni to si gbowo to mo ti se ti ki samulu mo la baba to bi odeni alagbara ni ka to wa wi ohun gangan fun ara e o gbagba lowo baba e o gba lowo baba e ohun na tun wa fale mo nkan kan ti mo si mo ninu oro alabi ogun baba seyin ni wipe ki mamulu mo la alabi a ma so fun mi wipe eni ba mamulu mo la ti se gbaju e tawon eyan pe 419 e le ri won ki won ra won wori be ni o da owo a ma doloku fun ara e o kan ni gba ni kabisi alabi a ma pe ise teledu a ba ti pari kọlọhun o taari so okan mi a ma balẹ lori eyin iru ayẹwo lo wa fe se nipa ara re nipa omo re ni o fe ma kose jaye o fe ma tese jaye ni abo o fe se ayẹwo nipa n tin se o ninu ara abi ninu eto semi re ma lo sodo alabi ogun baba seyin iru ki wa ni n da o laamu lagu ara bi aisan to ti nawo le lori ti o wa lo owo oyo o ti pe afaa niro o pe wuli leke gbodo alabi ogun baba seyin lo ti bi ola ba ti na oko orun ni n da o laamu ni ounje oji orun ni o ti e sise o lakojo iyawo odo lode tie nkan ma kun tie ko se dede a ma lo sodo alabi ogun baba se ti le ola ba ti mo baba ti mo wi nbe ni number 11 bibi re Myer Street alaso bus stop olaluwa along AIT route kola bus stop alagbado nilu eko number 11 bibi re Myer Street alaso bus stop olaluwa along AIT route kola bus stop alagbado nilu eko number te pe won sire 081 084 21 950 081 084 21
950 tabi 08077884965 08077884965 alabi o baba seyin o gbe alabi.

to ma pari primary school lomodun me delegun o le pari ti ni omodun me la ti kaluku ba npe awon ise owo tete ise yo lowo gbogbo mo ya fefefe alabi ogun baba seyin ni wo mo ni fe omo be e ki esi alabi ogun ni o se se ko je pe aye to wa daada ti o ye ko se ni o ise lo wa sare se iru won na mo pe ni won na ja warawara lo to gbo alabi ogun ni bo ba ni o waye ri gidan lo pa lopo wa wa to je pe ati wa le aye ni temi ikeji elemi iketa to ti wa le ni mo abi alabi pe bo la se mo pe ati wa ye ri alabi ni oro ojo mi ni aburu eni to lohun la gba eni ojo mi ni ama alabi ogun sapo o sai menu ba awon apere teyin mo ri o lara apere teyin o mo ri ti o fi mo pe o ti waye ri oni mi pe olufe onitohun to ba ri kini kan abo po jambi kan o le pe ah mo ti ri kini ri ah mo ti pade mi ri oju won jora won o ni se ko je pe ile aye to kokko wa lo won ti jojo pade ri nta wa so nipa akuda aya iwo to ba wa alabi o baba se iwa nje ko yo wa pe mo fi ra re le kayo pa o mo fi ra re le kayo lo ogu re mo je won pa o saye mo je won pa o saju le orun bibi potun wa pada wa o wa na ja wa ko si bi ti o sogun ko si bi ti o sota alabi o baba se yin so fun wa awon seda kan wa to je pe tan ba wo pe ka won fa ogbo re seyin yo tun pada lona bayo tori aye lati ba pe aye o le pada kada rada won kan le fowa ago seyin ni tan ba ri pe en ton wo pada na yo yo pada lona bayo won akuku kapo lenu aye won pa patapata mo bon daba ko saye o nti nbe ninu aye yi o pe gba gbeje won mo ko tun jiri ton lanfani ati gbo nu kini nda o laamu lagbara adiwo te ngbo wi pe omo ologun ni o olowo lo je laye o ko le o kaase o wa wi pe ojo ti lo lori re o ye ki gbogbo awon aso tele ti mo se be ni o le je pe ni di kan tabi keji yo paseyin lori ogbo elomi alabi ogun baba seyin ni ise se ko je podo awon obi gan lo ti wa ti won mo fi pa elomi saye ti fi da da aya alabi ogun ni obi mi yo ti fi irawo omo re o ti tan kaye omo ohun won ni bayi ni o se je omo ohun won ni bayi ni o se je o ti soro si ka lowo obi na ni wan sare fun o obi re tin sare fun o eni tin si ona ni foro olo e je gbogbo tin wan foro sise o elomi wa to je pe ogun tin ja ton bi soda kuda aya ogun abe ni ko si ti o le to pabo ko si ru sakara elomi o le mu ko si ru gi ti won le ko bo sakara elomi ibe won ti gbogbo re ti won ti sodo dakuda ya adugo lelomi ti ko ti e won dana won so de won se nawo bi edaku fun wa se mu o de ti se pe wo lo ni o si buya o ya o buya o ya o soro si o si fi gbe ku o le je pogun yi ni ja omo re loni o eyen wo iru kini se wo lagbara iru ogun wo gan ni ba oja airo mo bi ni aibegbe pe ni airo wo na ni bilio la ba tin mo
ma lo soda la bi o ma ba se ni bibi re Myer Street alaso bus stop ola oluwa alok ait route kola bus stop alagbado ni ilu eko abi ko ma ko won si 081 084 21950 081 084 21950 tabi 080 77 88 4965 080 77 88 4965 alabi o baba seyin lo be eje mo dagbe lori eto olorun o se bi fun tale yi lagbo olorun a ma pada wa ni ojo mejo are dr kola olatunji omo lojide lese ni kirun agbe lo ko mi a jorun be ninu awotun.